ma seke awon eyan wa awon ku wa awon mummy wa awon sisters wa awon brothers wa ogbo awon grandpa awon grandmothers wa atawon great great great great great great grandpa wa won ma ngbo eto yi awoja re ma nkale o ma nkako ai gbo wa ni jejo adolede America olede Canada awon ara London ni ago kon pe mi alagba gbe mi ori gbogbo social media ah di ma ngbo radio ah gbo yin o yo si ewa pa ewa kandon kodan bi o burude ari yin gbo lori Facebook debe ari yin wo oni ki lo de fe fa oku wa ka fi message sawo lati America for the very first time ma ri message won bo wa mo pe o ma lagbara o pa won yen gbo wa bayi e gbo won ba le azin ani mo di be da radio loju loju mo di be da lori ru gbo oju opo ni mo wa gi bo ni ki lo de eh mu ni e ma mi kan eh si wahala awa wa nbi ipo ni jara npe la ni idi niyan oni je ja wa okay mo ni mo wa kandon mo wa pa se wa fe gbo awa isi lori eto fun wakati ta ma nse yen ori phone ni mo wa pe lawon eyan wa mo kiyin o yika gbogbo agbaye mo kiyin awon tan wa le gan ko latogbo moso eh doyo eh de gbogbo oke ogun eh de gbogbo barapa mejeje ni won pe alagba giremi are you there ni mo wa nbi mo dupa lo gbogbo yin in fact mo really appreciate yin ele do jinja swagger wa so waju baba po papo baba gbe kale ogbon wo ni nbe lopolo wa baba mi kan nbe labe okuta o sese won ma gbon mo se nba yin soro e anoni baba pe omo ogorun odun loke pe 100 years agba musulumi ni won agba fa baba ni njo mo soro ti mo ni ngba ri mi ti mo yo bongan si lo abe okuta lojo Thursday won ni ko so mo kankan to se odo awon to le ba make call won ni ha awon ti roke radio ta won lo yi o agbara lo fe gbe mo ni kan mo ka la won to ni kan mo gbo mo get radio mi ya e ba ti pe mi won ni ko so mo kankan to si ori ba mi ara won da saka saka ba mi ego won le kokoko at 100 ba mi e ran je mo ba mi grandpa oju won o nikan ni won ni pe ni jare baba o riran sugbo won to si abayo mi latogbo mo so ogbo mo jugun ogbo ajilete ogun ojajaja oko ogbomoso adenu oko lasemi mo kiyin bongbogbo ogbomoso bologo oluwa orire ngo oladele bukola eni ade oladele lati gbare mu oloba kayode oloyede ana pe ori message yin jejo lati lede America e se mo dupe mami ye jebu ma
mama modugo ala ni ye se wa kando afa abani se ajibola tajudin ojimi oki gbogbo yi o e ku le o ara nje okini ku le iru oka be padanu e ka bo mo kiyin lokwe mo kiyin lobin mo kiyin lomode mo kiyin lagba lagba eyi to wo na leto e ka bo sori eto yi o fe gbo wa nje jo ko si laburu mo wa pa mo wa kando alafia mo wa ba yin sha gbogbo le yin ko o bo gbogbo America bo gbogbo Canada aye yen wa te wa ni Europe nko aye di France ti talo ti Spain Poland Holland aye di UK se wa okay Lawrence Olukumi Adeleke lati bank olodo onoko ti anu ogoyin moki ayi Australia ayin Australia anade se anade wa be mo se se wole je mama ayi wole mi si wa njejo o le na se feel gba te gbo adupa lowo olohun ke se nipa ipa ke se nipa agbara ko se nipa agbara ori ofe christi o gba awujo muslimi ni mo ki takbir o se leri fun ba abe ti won gbe ogorun odun lana mo ni won wa nbe lana baba e ma binu anirin ajora npe ale patapata la to wole lana akito yo se sharif late jigbo

osu karun egbe wa odun o le merin din ni ogban leyin ko oluwa wa lo ki gbogbo elesin ka abalaye lo ki gbogbo elesin ka abaloke pe lo ki gbogbo baba mani mani lo ki gbogbo baba mo yan mo yan awujo muslimi mo ki yin takbir allahu akbar gbogbo omo leyin christi mo ki praise the lord ya fe gbo agbara wa n pasan lowo asale abi lowo aje yi odo poto ta ba den na ni popa gbogbo eni oba taba o to be se ni o toro yen ma koro e fe gbe oselu le o mi o ni molebi le pc mi o ni ara ni apm mi ba won ton pdp o si dokan mi pelu won lakodu mi mo won ri ni ndc e nko mi ati won so re o kan ni lo gbe mi ro o kan ni mo gbagbo o kan ni mo dimo mo mo pe dadan gbodo de o le de gbodo bori ipenija re baba ma bori ipenija yen o gba lowo emi ati yin nbe lowo awon alase ori lede yi ta baba n so nipa alase e ja mu latori en ti nbe labuja labuja ninu yara patagbara mo ki yin sa be ba ngbo e ga so toro sa te fe gbo ye leti inu te fi gboro oda mo ki yin sa ra fada wa kan niyan awon ti an sumo yin ko te jo se joba ilu se wa rand o ki won o latodo yin o ki gbogbo awon oga oga eso alaabo esa abe dite gbajoba lo yin intelligence ko fair me kaman kia la siritu kini e ku ori lapa abe ama bi won ba jiwa ko bi won ba jiwa gbe bi won ba jiwa pa bi won ba jiwa gbe gbowo intelligence a fail intelligence o ba de fail ya ba tin ja wa n pa san gbere teni so fa pe ah wala le tel we n gale sele nbi o n gale sele nbi e ja wo be wo wala le sele nbi o esa a ni kesi baba ku lodo yin leyin te wa loke patapata e ma sun o awa bodo gbo awon gomina awon te jo pin wo lu igbe te yo subsidy danu njo ni te yo danu gbola opa won gomina ni sora won di anti government ni won so pa won oppose ri asugbon won gbowo labenu won ever reject allocation te fun won ri won wole sakata won double lo won gba wole esa ta gomina yin o ti sun yen ba su eji won o be ba ji won tan ara be ma to gbe egbe koro ba si waju won e pon mi si eni won kesele idire o won ti na orun legba won agbodo sun atawon jojo si joba apele ijoba abile nko enikan ni e ti ku ti pe awo abara wa so toro laji o eh abara wa so ki mo pe abara wa so toro ama mo kiyin o mo kiyin dada mo kokun mo kobirin mo ki omode mo ki agbalagba bi kibi te ba ti lori ofe te ngbo wa kete kete ni mo tin kiyin o eyi to wo
God bless our great nation. Na lito. Mokinyi, lo kwa igbimo ludasile. Mokinyi, lo kwa igbimo alase. Mokinyi o, lo kwa igbimo olusakoso. Ha! Olagbara apo. Se e ti gbo. E si ni magbo. E si ni magbo. Bo le si ni gbo.

0: Bimba si marun ni nbe ni ogbomoso ni se fa ron na
1: Adamu sakara so ti e loto
0: bo lawon eyan wa je n gbe ni less city si won safe awon ta n gbe ni main

ni gbogbo eto abote le n pariwo pe mu lokokodo won ni otu bante fa bada ni gbogbo effort yin o yi de anything be amoyo ko letira awon gbogbo agboforo lenu se te ti de joba tin lo ko do meje bayi Number 1 I'm a kale gbin yanju won le se kankan ha at the tail end of your ha se kan eto isiru ilu ye be ba declare for presidency lojo alamisi ti pe ni je le wa seyo lojo jimo awon eyan bere pe intelligence ase gogo ba awa gomina mo mo ko easy gbogbo intelligence report lo fail yin awon kan se le njojo lesson ni mo po awon ati lawi sin sisaka ni bi kan mi ko mo wi o eyin na ti fi ti yin gbo wa kiyin e ku ise e ku aisun sugbon odo yin na lati bere laji e ma kini gbogbo awa ta jo da jo wa nlu ni lo akoko ta wa ni gbogbo le yoruba ka mu de gbogbo ile de nigeria e ja gbo selu ti segbe kan eh emi ni apm emi ni bdb emi ni apc emi ni gadoni emi ni akodu e gbo selu ti segbe kan e ja gbara wa ngbolo ko senti okan ko senti o ba wi gbogbo wa din ti an pe ni intelligent intelligence abi kini ma pe gbogbo wa ni o ha baba wa ni eti oba nle eti oba loko iyan ni jebe n ta won loyibo pe ni intelligent nu oro buku to nterin o ma dije fa abi o dije fa ta mo odun meji ti wa nu gbo ha abi o dije fa amodun mejo amodun meje omo di jefa amodun mokala amodun mewa kini won je ko se ni omo kini won mu ko se ni o le wi aso le we kan soso ti nbe lara won na ni nbe lara won patati agbo ko le ni jefa na ni nbe lara won ha abotele ti ewo ko le lati jefa ni nbe lara won batati socks ti egbe ko le lati jefa ni lo wa lara won omo di jefa awon olukonko principal ko se do le ba career re debi to ba deun ti oni ma ni baya oro kini kan jo ma denu agbara ti ru tele iya on ya ko ni kaka gbe mi lati jona aso ti nbe lo ni o ma di jefa ha se ka so pe ijoba ti kuna lati daabo bo wa lo lede wa nigeria baba wa pariwo ijoba kuna ta ri kankan ti an se daada la so pe e ka ri lapa bi o ah wo la se ave se ogbo wo le ru pa fe da si to wa nle laye Obasanjo the government has failed us hariwo ta pa titi niyan o todun mejo are mo fi pe laye Yaradua maybe things is getting better ha iku wole omo Yaradua lo obo wo gulo ko mo Jonathan ngbo yara ton pariwo nkan le o the government has failed us yana dan ko lori oye njo Buhari dori aga le fa Labuja ariwo ta inu gbogbo wa lodun mesaya ta n reti de hey at the end of the day the government of Buhari that we thought would be kini e pari e bi den wi ni
but it's full of disasters. That government fail us. Order. Eni mbembe na tunde. Harupa arona abayo ni o. Awankani on abayo jina. Ishe ijoba unwa koko number one. Ni pese abo. Fudu kia ateme. Awan wifu yingyo ni. Iti unwa yembo no. Iti unwa yembo no ni se. Timba wo da da. Ha. O tin le logun odun. Titi nwaye bonu. O tin nwaye ni yobe. O waye la dama wa. La barabare o de kaduna. O de kasina. Awon de tin ba oro ajini igbe, won tin ba afa. Awon omo wa tin won lo raja loki oya ni ebi lere. En jo kojo san ransom. Won abire. Sugbangba na adura kan ti oni tumo lajo nse o ah oni kan wa lai lai la oni jo kan wa ah bad thing will not happen to us ah la wana ban sami o e ku mo pa fe ra adura ju ka bara wa so toro lo reality la wana ban gba adura gbolohun o ma jo kan wa o ma jo kan wa o ase ba se gba adura ni bilisi ya so ijagban falafala ini mo so mo wa ere la pe ere ni awada ni awon iyen wa ni ipele ekiti e bi won lere jijigbe ni ran ran awo jade kogi oba won naija e mo je wa leyin oba o e mo je wa Eyin oba e ma sun o. Eyin ijoye e ma sun o. An ka sa won kan. Tora ti gbagbo pe dun awon ijoba me lo won. Ni ere bi awada. Ipinle Kwara gbalejo. Igba kinle Kwara ti gbalejo. La mo to je ohun oye. Ten mo nipa eto oro abo. Ni ati n pariwo fun le Yoruba o ti deyin kule o je ti wole ni o ti ko leyin kule bi trailer ba gba won bi ka koja ara won eyan wa loke oya lori trailer awon agbo firoda won duro nbole ati nbo o ko yin ah odo awon oda mo ni odo awon ni odo awon ti odo awon le awon o se yin ni jamba o a se yin ni jamba o ha se yin won ma won kefi awon mo kan won kefin won ni pele ondo bi tela melo ni ngba na awon ma dagun ni e pada awon kan ni e pa gugun won danu kan ni di alade eyan la won na won se wan suta eja na gbaye eje won gbaye e kan ja e ma ja sun nikan ni sa ti ma harun o gbe la nta tele ati hanrun ki won la dise esa esma se be gbo ati hanrun awa hanrun ohun de bi pe ko wa senikan tomo na abayo mo

0: gbogbo agbarijọpọ n ta pe ni afeni fere nile yoruba
1: igba mi don
0: won ko oju oro
1: mo fe ko wa nibe
0: ni pataki si gbogbo.

0: de awon yen na ko kora
1: e na ni
0: gba awon ti mo ko yen awon na ko kora ko si be yin fe yin bo te ni pa eni ti won ti nap mo
1: bo ni ko so gbo
0: ba na si fe se
1: mi o wa mo ibere gomina wa
0: bo
1: Ogo
0: ogo
1: awon la
0: lo ju lo ni to awon la de
1: laye jon
0: laye jon ni sin ju la mu
1: gogo ara gan la mu
0: to to ba je wi pe gogo beye tele tele ko je pe won ti fi awon eyan sibe ko da o eyin o ibi ni ke wa security
1: seri seri problem da tun ni if all our local government are working effectively most of awon adugbo yen ni o si network to ja garaga
0: ko si
1: so me expect ki as a local government chairman come on lay working loba any of the network provider boya MTN ni boya Glo ni boya Namoba ni e da ku e wa ri mask yin kale ma fun yin ni gbogbo logistic support
0: ngba ton wa sise yin nkan na ni si
1: igbo oba kan igbo oba kan be e le gba igbo ora wole e si le gba igangan wole si gbo oba un mo lo nu gbo oba yen lodun kan awon okada ni e gbe mi lo ngba oni wahala Fulani ati mi so ju be lo igbo oba yen lo pa ala pelu ipinle Ogun I can tell you miles ninu gbo oba yen ko si network
0: se mo ko de pe local government autonomy sise ni se mo pe mo ma muju to gbo beye
1: awon to wa nibe n bara pa won ma gbo mi nisin ninu ogbo oba yen no network ngbo daye kan eru n ba mi ni pe to e da ko se mo safe
0: aki aki yemi
1: mo gba do yes ba
0: ori pe awon media kan ti je dodo enu won le so dodo sugba lupe pe yin fun wa ni ododo
1: oluwase
0: o ye pe a jina gbe yin si a mind a mo sai so
1: a ko si wala si wala e ja jo mo se mo denu ogbo oba un e le gba igbo ora wole igbaye gomina wa ajimobi o blessed memory ni mo debe hello
2: hello
1: hello so yes oluwagbeto re o
2: uruko temi ni gani olon da latabekuta
1: latabekuta
2: ben awon fi program ni sere
1: ah
2: mudu ma ton soro ni se pa ajina gbe yin si
1: e
2: se program la aro
1: mo
2: se lowo osan
1: e
2: se lale gbogbo e la ba yin gbo
1: ah e se
2: ni si gbogbo ba de n pariwo pelu n to n sele yi
1: hmm
2: lati ba te tin pariwo se won gbo ni
1: won gbo
2: won kuku gbo won dahun ni ego iru to si omi ati oloke ego run to sele bi ose bi meta sisin nibe e ya to pipi to soro mo no ye ki won ki ogun seki ko na helicopter ki ibadan ko na helicopter iru nkan to sele to meteji ba fo loke wa ri bi ba ara bi ege wa e gbo gbo run to sele bi ya opolopo nu wa alabodi eyan ni wa o kon wa to je ko won so po mo won ti won lo sata mo tinu gbe yen so je pe ona fun oni information so je ko ri be e wo ru nu gbo ofa tele lo te ni ko service
1: mo le so ye mile di mo re
2: emi ti mo ba so re driver ni mi iyan ni mo n gbe tele tele odun meji lati mo ti wa lere ti mi riran emi ni ko mo da wa nu chiri bedroom ti mo ba so ro mi so ro lati ya 2014 ojo kewa
1: jesu
2: osu kerin
1: jesu
2: Ade bi o meji lo wa lodo laje luke laje ajo le papo ni
1: aje joro papo
2: ah eh o ido ma tun seto awon onirinse nkokon o dabi ko lo la ko ni abi nkokon
1: a di seyun laaro ana
2: a lana lana
1: apalara
2: nje yo je paro ni ara para e tun ma se ni mo ti mo sunday
1: be ni ini ajo emi nu
2: o ma mo pe mi mi o lo wa gba wa lowo o wa dari wa gogon baba nla ika ni won so you can want lodge in the school ko ko eyan to be ke tun wa mu eyan ke du nbu e ma ni igboro badan won ji omo gbe nbe
1: ah topo
2: obini kan wa to nsise to nji omo gbe won ri mudi sin so ni kan lo nsise yen ni ke ba mo pa labodi eyan lo po ju
1: lopo nu wa enu mi ti edun olopa na ri so
2: lopo nu
1: won la won labodi ni e se baba latabi okuta won la won labodi informant hello God bless our great nation.

0: Lagelu FM, Jagaba Guburitu, Maroncho.
1: Roba ti jade asentele ni
2: soro ba mi fa keye soro kagbo soro
3: nlo jo anu gbogbo agbaye ni ko sami inawo abaradi ko ni yo fo tomo tomo o ewawo ba ti o so mo wa do mo lo mo ti o so je iwadi se onise ewawo ba mi to da wa lai gbogbo ewawo ba mi ti mo wo jade lenu eja ewawo ba to so ebe di odomu do lowo do lara ewawo ba mi to ji lazaru dide ni ojo kerin oju omo jaru e mo wa ba mi wo ani o mo ba ni fo ba sere mo su mo ba ni wo egbe je mo jina so ba ni wo egbe fa gbogbo eniyan ogun yin meji loke la la la ke pariwo go go go go go go go go go paso fa ke ye mo ni baba la bi ya mo ni mo nje eyin abi ya meji e ko dide o ma nji gbogbo omo to su yi o won ran mi ni temo si gbodo je o won cha ni dadura bole lero yi ki gbogbo eniyan ko duro sasasa ma je ki ami o won si awon adura yi ode akabi mo ka toju omo o tu da ka je won mo sugbon olufe o ko ma da ko mo eniyan o ko sele ojo ti omo David fo sele bibeli so po faso ara re ya egbo ojo to faso tu fo omo fu Jacob bibeli wi pe o faso ara re ya ojo omo jeru fo sele o bara je gbogbo eleni ko gbara di patapata nitori adura bo la fa gba leni oye ma rin nu yara e ko ma sami Olorun yo gba mo re ninu ikekun awon peyepeye. Olorun yo gba ninu awon ajakale arun buburu. Oluwa yo fi ye bu omo re. Iwa ki yo beru nitori eru oru. Abi fo ajakale arun ti run ninu asan gangan. Gbagberun ba jubu lowo atu ati osire oju re lo fi ma ri. O ti ma wo ere awon eniyan buburu. E sami buburu kan ki yo subu lu wa to mo re. Arun karun ko ni sumo le yin o. Oluwa yo fi ase fun awon angeli lati gbe aro ti ese re ko ma ba gun okuta. Iwa yo oja lori kinuwa ti pamole egboro kinuwa ti ejo nla ni wo yo fi asere temole oluwa yo fi oju bo se lero lo tamatama eni gigun lo lorun yo fi te omo re lorun oluwa yo dabo bo ninu gbogbo ibi ti nbe ni aye oluwa yo dabo bo kan mo re ati lu ati bo agbo atomo re lorun ko je koni mu ewu dani ma wa sami ki lekeji la ma gbo oni sofo mo aye oni bo daro lori omo omo re oni fo sele oni gbengede pa o ore oni di tani ki pe lori omo ilogojo oru sibi ati alubasa won ni fi ha omo re lenu adaba omo re to fo loruko je ko ni jabo iye ni la npale omo re oni yeye re o akoko ati je won mo loruko je sa yo ni gba mo lowo re ajo ofo tabi ye mo gbodo wo lori omo loruko je won ni pinde leyin omo re ti me dile iwe won ni bo ru wale o eyi ti ko je lowo e loruko je kiti ti nodo won ni gbe seyan ko wa ba oni le ati je ati mu lomo re nwa kiri ko ni pade o ti o fi hanu Aja mi eleye ejo aye oni bu omo wa san omo re oni ri akoba lori oro omo re oni mogire ni gbigbona aye oni fowo ibanu je le olejika lolohun po digbo se won ni pe fomo re lolohun po darin do koko ni yo si omo re lolohun pe oro re doju ala ko ni sele si akobi re lolohun pe orira lojo ajine ko ni fo sa won omo wa o omo to munu re dun yo ni pada ri ko bu sekun itori omo oni gba bed si lewosan sami oni so wo ko to omo re lo gba ewon ajalu bi ti njalu omo ni agbaye ko ni jalu awon omo wa olorun abogun teni ko dabo bo omo re o Genesis 37 won pa ti omo tu fo omo fun Jacob loruko Jesus won ni pa ti omo tu fo omo fun o ojo tu fo omo fun David o ko lori apere o sun kikoro o ni so kikoro lori awon omo re oba to je omo jeru ko ni Jacob bare o sun fofan o ni fo wa ara re gbe omo bibi inu re sin awon ore re o ni bo daro lori omo re iwa ga o ni fese jale lori omo o ni kawo lori se yeye lori omo o ayedun omo re oni dagbere faye loju emi re omo loju ale re loruko je koni fo sele omo lola re loruko je won ni faya aso ogojo ale re ayo ni faya o omo ni jigita ye fi da omo ladugo loruko je sa ayo ni pepa omo re oni toju bon ti o gbemi re o egbe kegbe ti ran ni lo si orun alakejo omo re oni ba won wo won ni se omo re mu fun ibanuje omo re oni di akolebo mi aye mi eniyan loruko je koni mi otomoto ilé oni gaju akobi rẹ lọ orúkọ ọmọ tá a fi pè ọ ládùúgbò lórúkọ jésù ayé òní gbà lọwọ rẹ balógun ọkọ wa tí ò lè rìn láéláé lórúkọ jésù. ko ni je ki oko omo re o fori sogi abilu bi ko ni fe lu awon omo re o o ni deni ti awon omo re o fe ma ri o ni deni ti omo sa fun o o gbiyanju titi titi ore omo tugba goduro je won ma ko ni je ipin re akoko ati je won omo loruko jesu ni teri gba sofo eru gbigbona ko ni ju omo re ni atelewo o ni je won omo lori dubule dubule lo bi ma ti ami eleyi loruko jesu omo ni fi wi si asojo fun o ogede omo re o ni baje o wa roju tu soro omo re yi o dadara le ko ni gbaja mo omo re o lo ni apa iwa to omo re lo si gbagede oro ile baba ohun omo re atoke ile ya ohun omo re atoke ladugbo to wa ohun gbogbo yin ma atoke akoje iwe re o ni re danu o ni ririn ya lori omo nkan be laye won ni faye ha lo ni apa eleni ni omo re lo si koti olorun omo re o ni fi wa re so lenu dugbe dugbe to mi loke ko ni jale omo re lori o ni ke ka je lori omo o ni fo mo re si a ma ye o a bi anuku iyanju omo re loni o igba to ye ko ma ye omo re yi ko ni ye le fun o omo re o ni ku awon ti ki dariji ni atuba to ko ni ka omo re mo kona omo re ma je fi yangan ani ti omo gba to olorun fun olomo ko ni se omo re lowo ise omo re o ni rogun aje je ta iya jame laye bi ye mo godi emi bi ko ni je to omo re ogo omo re o ni sonu September 7 elepe ko ni fi omo re re omo re obirin ko ni ko so wa leto okunrin o ni fi mato ibanu je gbe omo re lodun yi o omo re o ni ba won ku awo wode yara fi ni pa malaye opo oruko ni berin ajo san omo re je igbolu ki ko ni ri so omo re o omo wa ma fi wa lokan bale dojo ale Esama chapter 2 verse 30 olorun ko ni binu si atomo tomo o owo sku yo lu aba yin san o ni fi gbese sayo alami akuku ko ni fama re gbarawo akule bo ile baba re ko ni di omo re lowo omi koko ajo mu ni kekere ko ni di omo re lowo orogun ogo ko ni omo re lemo adomo loro ko ni fomo da loro mama omo ma munu re do for life bonu omo re o ni ja somi omo eli doju ti baba won omo oni doju ti o mama asoju ale re oni faya omo wo ni teni bi to ti gba yiri o ore amu ni de bebe won omo re oni barin omo re oni wu wa ta yo fi ma se pe fun o won ma sami omo I ma se fun oje omo ya sanu re a fowo ke o a fu olodidi le a fu olodidi oko ire ti de o ayo de ti de o jesu oluwa ma se fe wonu osu kefa odun yi on di eri adua kan ta jo ma sa sori role ni ago mejo won wo ti omi 5 liter ati iyo ta ba ti fe wonu osu kefa on la ma lo ojo marun pa ko ni mo ma fi gbadua si ka to wonu osu kefa irole ni ni mo de fe bere ori Facebook ori TikTok tabi ori YouTube ni irole ni ago mejo oruko ti wa wa lohun ni baba alabiyamo awon evangelist so fe ka sam si gbogbo alajo ma wa nbe ande la gbo ri yi ni kola
4: pe lo olodum baba alabiyamo to ba mi so yawo egbom laya talafia jo ti mo gbo ton oko won ba mi pe ah mo mi ope yawo ma wa nu yin o de ti le ni odun kan ninu e
5: ah osu melo lo e ko nyo je
4: nine
5: o ti wa di osu melo bayi
4: 15
5: o ni 15
6: 15 months
5: osu 15
6: 15 months
4: but mo wa gbo mo ni mi ni bi kankan ju church baba alabiyamo ti mo wa lo pe ka jo wa ajo wa sibi
5: ejo wa bi
4: beni gba ti wa di gba isoje abekuta yen bi o si jo Friday yan gangan lo lo hospital lo bimo
5: o ti bimo o ti bimo
6: olorun baba alabiyamo oyun 15 months
5: oyun osu mandogun
6: beni sir
5: e ba won hallelujah to ni agbara tori eri yen ni agbara
6: hallelujah 15 months
3: ki ago meso to lu lola ni gbogbo ni yo ti dey fo ta ba ti nbo kokoro ni gbogbo eniyan ma mu wa to ba ti nbo eniyan mefo totọ lo ma mu dani bo le ni bus stop to wa ni fo ni ogun se ni bus stop ya so fa lokada ka gbe lo si church amọ fakeye wari re gba ore ta ro yi special ama se ama da ore abo lori gbogbo omo tọlọrun fun wa olufẹ mo fa ko se bi agbara re ba se to ko wa si ye to le fi ranse o olorun abo yo dabo gbogbo awon mo wa ni agbaye o olorun baba alabiyamo o
7: ayelowa
8: hello hello prophet 090 60 57 1110 fún ìtẹ̀síwájú ètò yìí ẹ lè fi ọrẹ sínú account details yìí 30 34 34 77 14 lẹ́ẹ̀kan sí 30 34 34 77 14 Fakeye Emmanuel ló máa gbé jáde First Bank.
3: Abiyamo.

o ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo bi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo Wednesday oni ni ogunjo osu elekaru today is 20/05/2026 gbogbo lebo lewa e dide o oni ikan ninu awon ojo ti a ki bi se awewa eni kan bi bawo oni to lojo Wednesday bi ojo meta ni nbe ninu ose ta awa ki bi sere ojo alakoko ni ojo Sunday bibeli ni ran ti ojo isimi lati ya simi mo ojo elekeji ni ojo Wednesday bi eleyi ti awon yoruba gbagbo pe oni lojo irubo awa si gbagbo ku ni lojo adu ojo ti ebo mo fe ojo ti olorun yo saadu iwo atobo olorun yo saadu ise re ati ojo jibo loyi e dide nle mo bi e mo bo ni bi pepe e ja lo dupe lowo baba agbalagba oyi ido gbori ile feju o ni ojo ba yadu abeta ni olorun ki ko enikan ti ta lo du yi Pastor Dekunle Epaphras woli yi ti ijo Comfort Life Mission International gbogbo eyin omo Olorun mo bo e ja wa kunle e ja wa do bale nibi pepe ka gbadua meta ti Olorun ki ko adua lakoko o ni adua ope bi imobo yo le ja dupe osu elekaru to nlo bi ase kowe e 20 bi awada bi ere le lonu eyi ba ki to ni e lo mu omi adua yi ki to ni e mo bo ninu ipade forije nibo le wa e kunle do bale ja sare gbadua number 1 adua ope ni to ba yewo ki lo gbe wo debi to de yi anu mo ni ejo mami e kunle dadi e do bale e gbe owo yi soke ni bi pepe pe anu lo gbe mi debi e je odu agutan lo so mi domo bo ba mo mo ko tele wa to ba mo kan mo so pe Jesu mo dupe fun anu lori aye mi atomo ni bi pepe mo su lo sa o engineer e pe baba yewole

0: kigbe eni baba o se mo dupe pe mo tun du gbogbo en to ba guro bo ti ku kini kan da mi loju gbogbo yin te gbo mi alaanu kan be ti mo da idasi o lo da iwa to mo si e kan so fun adu ope lo poju Nigeria bayi kini di edi tori ba ko yo ni olorun emi awon woli ada ogo pada fun o adupe dupe o iwo ni kan di alabo ati alaanu wa o se gan eyi ayan fe nibi to dobale si eni o ti so baba tari ese mi jimi bibeli ni bi wo ba sami ese ko se to le duro o ni sugbe idariji nbe lodo re ese lero loro ati ni se mi olorun fe mi o dariji mi darija wo mo mi baba wo bi awon mo re se ra baba ni waju e bi won se ndobale ti won woju e iwo ni ataye eni ro bi agogo dari ese waji wa o ojumo bi ture oju adun bi ture olorun dariji ogodi fun jesu jesu oluwa wa mo bi odi ni ogojo e dide nle ikan ninu ogun e ti nbe ninu jesu oni ko tetabili o je sile ni waju e loju awon ota re enikan ni ogun mi aimoye ogun le ni ninu kristi oni iwo tetabili o je sile ni waju mi loju awon ota mi e gbadu eleketa isa nibo ni gbogbo eyan omo lohun ti n gbo mi nawo mejeji soke wa ni baba nitori iku atajide re je ki anu ko fonje sori tabili mi eleda je ki anu ji o fonje sori tabili mi ji o fonje sori tabili awon omo mi nti won pe lo nje po o olorun ni mo fun eda lo nje oluwa sanu mi fonje sori tabili mi sanu awon omo mi fonje sori tabili won jesu oluwa wa egbe ese meji siwaju mo bi e dide nle gbadua meji yi egbe ese meji siwaju e wa gbe owo soke oluwa mo fi oje mi si bi nira olorun jo mo fi oje mi si bi to nira mo fi oje awon omo mi si bi to nira rotanu mo wa lara rotiku ati ajinde jesu mo fi oje wa senu ota olorun mo fi oje mi sodo ota mi in the name of Jesus Christ. Awon adu ata gba yi gbogbo re o waye ninu church laaro yi. Ipade ta mo se ni gbogbo igba ti Wednesday ba di beta beta. O la tun fe se laaro yi. Te le ti e wa prophetic o ya to gidigidi. Ebi Oluwa so pe iko mi so fun awon eniyan. Gbogbo awon ti won ba nbo ninu ise ki won gbe omi adu awon na lowo. Omi adu awa pe mejo laaro yi. Mo lo sori Facebook mo lo gba adua si. Oni omi eleyi outside the wine onje to gbe bo so onje to ba wu o igba ta ba gbadua meje o igba ta ba de church and make sure ko gbori eja si o pa sabodi pe oluwa o ti ko ni pa temi pe ori le bi oje ori la wo mo bi oje awa ki yo je iru oluwa ni iko bi so fun won ba fun won lo je ninu iwe Psalm 23 verse 5 iwe Psalm ori Davidi lo jebe o ni iwo tetabili o je sile ni waju mi loju awo ta mi o to daju laye ni ko lo ko tetabili o je sile ni waju e loju ota a se bebe kan laaro yi a bi olohun o lo so fun mi o ni so fun awon eniyan mi je wo so je to ba wu o ki wo gbe ori eja si e fi gbadua eyi te ba bo di first service ago mejo abo eyi te ba bo ni second service ago berin losan isi meji ni loni e to ba wa confident fun yin no mejeji odike ebo lati iwo road e wo moto gbagi elevation ni wema e bere church olorun ojiji ni bi garage ye asiri ni ki gan lo je what is food food is any substance consumed to provide nutritional support for the body. Anybody here to we? Food is any substance consumed to provide nutritional support for the body. Oje ni ko te yan ba je to fun ago ara loko. Oje pe si orisi meji. Oje mi ato je tara. And oje mi oni o di tabi. Bo je tara o seri lori tabi ni re. Olorun lo wo pa kadarada ninu ise loni. Gbogbo awon ti e ba appear ninu service o ni kan bi so fun won pe ebi ebi ati bi ara ko ni pawo mo laye laye abajo ninu we Matthew chapter 6 verse 11 ti Jesu olugba la fi so we bayi ni ke mo gbadua igba ti ko wole adua oluwa o wa de stage kan o di e gbe owo soke e so wi pe fun wa loji ojo wa loni ase on daily basis le yo gbojo mo bere oje ojo gbogbo e yo mo lo eyin wo le fe oje ojo oje ta so ki se bread ati rice ni kan bo ti e je pe o la fi le sapere to le yi awe eyan editi to ba le fi sedu editi to je to bu oko wa editi to je to fo ni agbara so oje koja rice atewa oje koja aye oje koja salad oje ekibi e lo je edi baba lati oru wa re oje simi oje mi wa oje tara wa ninu we Exodus chapter 23 ewo to so ni verse 25 Exodus 23 25 oni eyin o si ma sin oluwa olorun yi ohun o si bu si oje re gbogbo eyin omo lo dide pe baba bu si oje mi ati temi ati tara ojo ti olorun ba bere si bu si oje re wahala re a si deku olorun ni mo waye be bi awon kan bi ku bo to obo si to si ku le je bo rawo to je pe tori pe won le ba je to da won to gba we biribiri ki lo fa a o ti bu si oje won e si oje laaro yi orisirisi oje to ba wu o gbe ori eja si woni o deku le papa yo so tele si so oje o to le fu o ni oko ni ki lo je oje tun tumo si what can anything that can make you happy o to ba le budu edu and satisfy your appetite to je gbe nigba to ba ye wo bayi inu e asido ikan ninu awon ti won pe lo je lowo wa ikan ninu ti won pe lo je di aseyori wa ikan ninu kan ti won pe lo je di itusile ko si abala ti o lo anything that can make you happy and can satisfy your appetite ito le munu edu ito le mo so pe okan bi si bale ito le pa ikoro to le pa renu aye e o to le pa ibadu jere ase yo so latorun ibi si yo so lati orun ategun ti to fe wa ninu iselodi ki to mo lo sori Facebook obi ni bobo adi pelu oluwa ni ko bi obi ejo kejo oni lo mi wa pe number 8 oni o te so di pe eni ki so bi ye di wide a fe so bi owo re di wide lori Facebook lodi eni kan la go mi lo le pade ago mefa bo ni ma pade lori Facebook si 7:30 i se service church gan bere la go mejo abo e wo mo deja ta se testimony kule bo ni olorun se du obije mo ido inu bi se du ebi gan mo ba won yo engineer e pe mo bo iwo leke to so ni ko je si waju ati si waju o ni loju adu bo ba le foke ni igba beri loruko jesu oya gba adu olorun gba adu olorun gba adu olorun gba adu olorun in Jesus name
1: oruko mi ni Morenike lati ilu Osogbo
0: Osogbo Oroki
1: o dupe lowo olorun 2022 November ni mo wo joy ninu isayo ṣugbọn mo dupe iyayipo o le gan ṣugbọn mo yan olorun logo odun kesan tomo mi ti wa ni ogbe won re
0: odun mesan logbe won
1: beni sa ngba to debe aye mi di radarada ki to wa
0: aje npase oba iba se le lo wa ogun ti o mu ko me o lo sewon ogun to vi ogun atimole mo gba ladua fe n ba le sami bi to ba wa ko ni de ba o awon to si nbebe olo yo yo won
1: ngba mo se mo debe ninu ngba to se apodu meji ti mo to debe mo wa lo epo da si mi lara omo yen wa jade won wa mu wa ba mi wa ni mommy mi iye olonje mo ni e o ni lati oni lo e mo wa mi wa si bi mo
0: o ni e mo wa
1: beni sa o ni iya daada ni yin ohun lo so yin di radarada ati bi te ti loko o ni lati oni lo e mo wa mo mo wa bu sekun oga to wa wa be wa ni oro igbagbo lomo yi so kin soro ekun o sa wa gba mo ni ko buru bawo lo se fe ma je oni kin fi yen le fun olorun mo sha fi sile awa ma npade ni court ri mi po baba mi ni December 2024 mo la la ri yin ero po ni waju yin eku eja dani ibi ti mo duro si ogogon wo mi ni eja e mu dani to bo si lati igba yen ni sejis aye mi ti bere si se
0: aje nju eja yi o sin ti mo gbe lowo eja ni mo so tele si aye re eja to nbe ninu ipe yi adun to nbe ninu ipe yi gbogbo bi te ba ti le se ami o ye gba ki pe lowo ke mo gba sit down
1: baba mi ah ase pe mo sese bere ni igba ti e pin ero ninu ijo yi nigba ta wa lohun yen se lo da be ni ki ijo awon te ma pin ero fun tori ko si kankan
0: enikan le pin ero ah se wa duwe ti mo pin imi to nbo to ba to di September te late ti nbo September yo bu aya ke se ero nikan pe mo to sai eja mo babo
1: mo sha wa ni ah ki ton wa koruko mi losogun mo awon ton ma pin ero yi fun mo sokun gba ti ma sha wa dele ni 2024 obirin kan o duro soju ona lojo te wa si osogbo mo wa ni madam e wa joko sodo mi mo se wa joko ni yen gijoko to joko ati be lo ti wa mu mi lore ojo kan lo wa ni mo mi kile nse mo ni mi se kankan mo mo ni gbogbo nkan mi ti tan eni to mo mi wa nbi o ma paro pelu nkan ti mo se mo ni mo ti ra ka ni di se ounje mo ni sugbo ko si kankan mo mo ti dedun arin le
0: ogun apada si bu ogun apada si bu ejo e binu yin se ami o lato ni lo ogun yen dope
1: bi obirin yen se wa joko o se transfer 500,000 sinu account mi ni
0: o tra lai mo yin na wo e o ni ga fi sowo
1: o ke fi se bi
0: o lu ran lowo ayan mo onigbowo kan si ami bo ba ti npo nbi ko yo si olojiji e kigbe baba jolo ori o wa ba mi sit down e joko fun ro lore lo lo ba won bo se wa niyan emi ti so fun yin iya to nbe ninu ko omo wo lore tabi ko lore o wa o olore ni owa yin lodun yo
1: bi mo se mu owo yen mo wa lo ra epo pupa ara epo ni 20,000 igba ta ta epo ata ni 70,000
0: times 3 and a half
1: mo san owo yen mo san fun o ton tun ba mi gba mi lati igba yen system aye mi change
0: system yin change oni ni system e bere si change
1: to ba ndawo mo gba ko mo si kankan lowo mi mo ma da
0: eh ti n ba powo
1: ah mi le se baba mi won mo mi
0: le sa da na
1: ni ma da ni 77 to lo ka to se le ta te ni kan jade fun 10,000 mo wa jade igba ta fe gun kini
0: okay
1: oni o di 100,000 ah oni baba mi se ma ri 100,000 bayi mo wa dide mo jade lo se nkule mo ni mi gbudu mo san owo yi ta fi
0: e kule sosi eh e kule na ni
1: POS gbogbo yen mo wa ko da ni pelu photo yi mo ni owo bail ni omo mi
0: aya owo ki won da wo pe
1: mo lowo bail omo mi re o won gbudu fo mi ru o mo sha san owo yen baba mi ni on the 29 ti mo de court
0: 29 of
1: osu to lo yi
0: o may april
1: free bi mo se de court mo joko won tete gbe won de o se de be owo mi o ni mommy mi ki lo se mo ni ko si mo lo ni lo ma kuro nbi mo ni mo ti sanwo bele e abi iya ti ya mental ni tori mo ti jeje mo ti so ni osogbo sugbon mi ri so dada mo wa ni mo ti sanwo bele e se mo ra fe ti ko mo ni mo ti san ah oni ko buru ni olorun a gba fun mi baba mi ah se ero ogun kan le nse sa o gbe gbogbo omo ijo o
0: emi awowo

0: tinsele ipade adura odi meji lele yi o 72 hours with god pelu baba wa baba adura AK-47 o ma waye lojo friday may 29 saturday may 30 ati sunday may 31 adun yi gori oke no more war ilu apatere badan on the 31 yen gege lojo tabi baba adura AK-47 eni ti olorun lo ninu aye oni pojupo kaakiri agbaye o ye gbogbo eyan ja pade lori oke adura no more war ibi to ju popolopo eyan lo nja lofe iwo na ma bo awon jante jankan si olorun alaye lo ma wa nbe to e mo popolopo awon olorin emi lati wo rodu mbadan e wo mo to ejoku mate joku awo mo to apatere lori oke adura no more war fe kun rere alaye number si ni ke ma pe 0903 393 3006 tabi 0066481455
1: ogo fun olorun ni oke orun ati ni aye alaafia ife inu rere si eniyan nibi gbogbo te wa te tin gbohun olorun lenu mi mo gbadura ninu ile yi eni ti yo se ka fun yin ti o si to ma foju pamo eni pade e laye o oh my god eni pade e laye o gbogbo eni to gbe pamo to si to nba o wa loruko jesu ina bo si lara gbogbo eni to gbe pamo te to jo nwa laaro yi baba mi ti na bo lara en to sami anu o soro lori yi mama to sami anu o soro lori yi ori nkan
2: yes sir
1: bible mi sonu lati 2017 bible ti mo fi se born again bible ti an fun mi lojo ti mo di born again mo ti ka tan nigba marun abi be ko ni Matthew mo kale kini mo kale keji mo ka nigba marun mo ti mark gbogbo number ti nbe lara re patapata mo wa n wa su lori pepe ni ilu Eko mo ba wa bible ti ta lo gbe bible woli ta lo gbe bible won ni ka se pe fe ni mo ni e ma se pe en to ji bibeli gbe o fe di born again sugbon bibeli yi dun mi o ti lo aimoye odun lowo mi o ti dore mi mo feran re ko to di pe computer de lo to wa lowo mi Matthew ebi phone le ma fi wa bible se iyen o ni di ibi ma ti si bayi won lo be straight ni ta lo ji bibeli awa odun kini odun keji ngbo yala awa mo mo kan so ede kan mo ni oluwa over to you ibi to ba wa ba n wa jade igba ta wa ninu program lose ta lo ta online eyin te n wo wa lojojo oru lori Facebook ni no more war prayer mountain ni bi ta tin se oru awon angeli ago meta abo si agogo marun abo lara aro lojojumo meta abo lojojo ba se n wa asu lowo mo n wo okunrin kan ninu church oluwa ni pe ma yen ko wa duro leyin re ma yi eni yen de wa under discipline oluwa ni ani o pe ko wa duro leyin re emi e be mi ma agiu mo ni lagbaja ma bo leyin mi eyin na lo wo program yen o de duro leyin mi bo se duro mo pe adua a n gbadua lo emi mi ma ni gba bibeli ti nbe lowo ma yen mo fe fi kankan han ninu re Matthew se bo wa nbe igba ma si bibeli Matthew mo ri akole mi mo ri ame mi o di bibeli ti mo ti wa lati odun kesan lowo alejo baba emi mo ni bible yi o na yari o lo nlo ni awa mejeji online n wa n yaru nabi ẹja ko emi mo ni mo lemi lemi ni o mo da bibeli yi ma emi ati ẹ ti jọ gbe fun ogun ọdun ko to sọnu o lo nlo naa ni mo ni Matthew gba bibeli yi lọwọ ma gbe lẹ ta ba gbari program ọrọ wa lori ẹ gbogbo eyan lo n wa gbogbo agbaye lo n wa tori mi o le pamọra nkan mi to ti sọnu fun ọdun mẹsan Matthew ẹni to gbe bibeli lọwọ o ẹsẹ jọ ministry wa ọdun mẹta bibeli ti sọnu ọdun mẹsan bo lo se dodo re enikan sami mo gbadura eni ti n bo gbe pamo tede to jo n wa ami iraye ma tu asiri e eni ti n bo gbe pamo tede to jo n wa baba mi ma tu asiri e

0: Oya kama kira wa gudede wo gbogbo bi te tin lanfani lati ma gbo ikani ikani lagelu na ni o lagelu 96.7 FM oke gajo ke lo fa la fele le ni le ibadan oya je kama leto iroyin ere idaraya ni ti buto ro agba nla aye lo lede wa Nigeria ni pinle oyo ati ni ese kuku ni adupe fọlọrun oba anu o ele to so lo layu ati alavia lana akede to ti wa dari pada sori eto laro teni ope ni foruko re iyin ni foruko re alhamdulillah kazira baka na leni eni gaga lo gujo iyin ninu osu karun odun 2026 gbogbo adawale kaluku wa lo ma yori sere gbogbo agbowota la ma ranu olorun gba o lilo bibo wa oni bi araye nu a o de ni baraye fowo ti ije imu wa olorun oni fi sibi to nira ba ga na gbogbo awon to wa ni dubu lase patapata o le jenu le tabi ko jele iwosan ni olorun oba anu lo ba iwosan amuyin bada eze ayin bayi le vidide emi ni gago mo wa lori eto laro teni o itunu dixon ijoba fun gbogbo studio manager kafata o nga ni mi fi da wa ti o ma je gara fun ti ma gba dada ni bigi bigi kiri agba nla aye studio mo olawo lolotu eto ya les vagos niyan o ololeon za loruko temi di top striker ele to gallant gan nba ti wa n gba si labi omo egbalapa bi omo fe ti ko gege bi omo eko lagbodo yin me yen mo ni gbagbo po ma ba yin la mu gege bi omo badani oya goge ga jo goke gege bi omo oke ogun si waju ohun gbogbo god bless nigeria oluwa gobu ko lede wa naija o ati gbogbo ti to n gba ikani bo kede se ma je niyan tori ki se eyan olorun oba ni o oya papa pe je bere o ti pada ri be o gbogbo n ta ro pe ko se se olorun ti pada mu wole ase gbogbo eyin gunners oya laaro yi lori TikTok mi mo fe wo 500,000 likes. Yes, Gunners, I know you can do it. You can do more than that, yo. But eje ka fi le 500,000 likes. Oh yeah. Se mo gbe mo duro ti yin gbagbagba. Olorun nikan lo ba. Ti ma duro ti e da ti oni wo tun wo si o. Sugbe mi na gbiyanju mo try agbara mi. Mo won bu mi latun. Won bu mi losi. Won bu mi niwaju, won bu mi leyin. Especially won mo nti mo gbe ngba awon chesi o. Awon alaji kende oni maalu keni ventures gbogbo abi okuta. Ah, alaji adegbola lati lu ogbomoso. Ti mo gbe ngba chesi nko ye mi o. Let's we send ti okan mi ni ki n se gbe. Ibiti ireware mo wayin. Mo wa gbe mo wo tun mo wo si mo lo tele won tanyanyan o si a tele Gunners egbon kile bi mi o kini e bi mi ebi n to wu mi mo se everybody lo si ni right his opinion re opinion mi ni sa inu o o wa le desert nbo ko je bond mouth ni won tele o le desert nbo kini ikoto ese promote mo be tele ko kaye leleyi ani Gunners mo tele mo ti tele won debi ti eru ti ni ba won to congratulations to all Gunners in the whole world eku ojuma oya let's go there mo ri apere pe yo wo 500,000 laarin iseju kan si meji ti mo soro yi mo tin wo 15,000 likes laarin iseju kan si meji ti mo soro mo tin wo 15,000 likes okay and we are going to 500,000 abi oya let's go there mo mo pe ke se yin nikan le nte o awon abonire yo ana nda si awon ti reti kanu odun yi Barcelona congratulations ana nda si bakana awo tun ni atun se dada Bayern Munich nda si awon iko PSG nda si awon Inter Milan won nda si awon wo ni oni nda si enu mi ago en tati po okay oh yeah let's go there eja bere eja be la tole de wa nigeria iwo ni o ma ko chelsea ni oni da si ma ko je won o mu oso wo toju mi ti ri lenu ale ana imi nu e je won o mu oso wo o ma gbe po eh eh ni so ju ba nlo fun o Ere la fo ma yo se gbogbo tin ja ki gbogbo e o dun na nu awon man yu na la won da si won la won bonire yo okay oya 500,000 la nlo after 2 minutes o ti wo 40,000 likes yo ju ba le je mo babo laaro yi iko flamingos won te ko leti Jagba o si nbe Flamingos yo te ko leti laaro yi won re lu Abidjan o fun ifi gagbaga commerce oyo idije fi eye agbaye ele ti won ti ma koju elede ti Guinea bo ti aje yi pe Guinea awon o ni papa sere to boju wo hey money gun re laaro kutukutu Mr. Nasiru Bello o pe mi lale ani oni top striker sorry bo se tele wa yi emi na jo loju oko fi money gun o fi da mi lara ya bayi Mr. Nasiru Bello gbogbo United Kingdom o lo fa ga o oh yeah let's go there eja ma teso o waju flamingos yo te ko leti won re lu Abidjan won koju ko Guinea lu Abidjan ni o ti waye bo se ma je niyan o oh ya papapa kini color gbogbo UK bayi red is the color Red is the color. Hello, what? Red is the color. Oni ko eh ma fa pa januki. Ma fa pa januki o yeye. Iwo l'Olorun. Okay. Odi ni ko ti Super Eagles yo. Won ti pada yi ko to. Idije AFCON. Todun 2027 to ma waye. Won yi ko to lana. Bo ni qualify ase ma je. Nigba ti o pada yi ko to. Ebariba ifi gagbaga bi mefa eleti ko Super Eagles yogba won to qualify baba ni fota pe olohun mo jari laburu irorun lo bade won pe won si isori tin lo bi isori bi mewa ko yi ti an pin si ehe isori meji la toto isori meji la toto ni won pin won si o tori akoko won ni le ka gbogbo e sugbe n to je mo olede wa nigeria e je n gba si la group l isori to gbeyin patapata group l ibe ni naijawa o won ma koju olede madagascar olede tanzania ati guinea bissau le n to tumo si pe en to ba ti leke nbe hun awon mejeji ti an ba ti wa ni first and second won qualify fi DJ AFCON todu 2027 eleti olede tanzania uganda ati olede kenya ti won lanfani ati gbalejo oya papapa let's go there cash here we go again laaro yi awon eyan gba ope o mo gbagbe pe gbogbo ticket e latojo monday te dana to tun video ni gbogbo e lo ma wa eligible fun o o ba tin dojo friday this coming friday eyan latula a go fi passport kan a go fi wo kan ko to wa di ojo tuesday ta wa gbe jackpot gegede nibi ti o de eni kan ti je agbo rabata agbo tojo ayala agbo tojo ayala tikun lo fi jo ayala layala bo en ti mo fi tem o levis explain re to le yeyin daada nu en ba lojo eyin dola po ni isin e ti mo pe agbo yen agbo to gbe ni esugbe n ba ni ojo ayala lo mi la wala ile ni kon gbere le o yo si gba 500k ti o fi dana se popo sinsin re fun ti leya bo se je niyan o mo relent mo wararo mo repeti iwo lokan laaro yi to ti eko gbope tori pe laaro yi awon eyan bi mefa kan gba owo e bariba a go be lori 50,000 a bo sori 100k 150k bagadon 200,000 naira. Kato wa pari e sori 250,000 naira. Eba riba. *347*1004*2# ni o si gbe ode be. *347*1004*2# to ma gbe ode be. Mo gora re mo wora re ran. Okan wo na laaro enu bo ba wo re ran. So ori jo teyan ba je. Are eyan mo lotiko tiko tiko tiko. Are eyan mo lotiko tiko tiko. Ni jo to ba je nu. O ti fi han pe o je laaro yi. Gbon doubt are. Doubt ara re. Gbogbo an to ngbo gbe je na. Tori pe won o relent ni o. So ti gbe bayi. Leni to wa kan mo fi gbagbo ore dollar. Bo se jenu makan makan loye kan. Oye to kara wo kan re de. Okan o laaro yi. *347*1004*2# ni o. O de le gbori ero ilijara wole. www.cashhead.ng. O lo fa again. Gbe mi daada. Alaja Zeki na ti moro mo ke. Iyawo top striker ogona sinu o. Ka to sun lale ana ope. Ope. Ni bi mi lere e se tun mele iwa. Ani ile ti su omo pe bi o bo joba ti lo hun iwon ba ni nkan ti mo ma je. Mo gbe. Fi nkan jije han mi le mo. Eleyi tun kon. So mele yi. Gbogbo ere gbogbo ji o di on the 38th name of 21 kare dafa ji do ba le nbe laaro yi o tun ti jiji mi laaro yi eyin ko yi gba nge dide mo ba ara bi kitchen tin dana lowo ni popo sinsin mo ni ah ya beji omo ti asset bayi o o ni ni kini won ti mo se fun o mi na wo ri na nu ya mi oni a alawon kini ile ni olowo mo keep en mi a oda ko buru o se ogu toju o wo dixi bi se nwo mi ma re mari ma tan re je nyeye ni duro de gba ti o lowo lo owo oso gba ti o de fun o so mo pe marriage gangan lowo iwo mari na ko wa be lohun lenu gba to wa bo se wa ni wo nikan yi owo n to je nikan lohun o ma se fun o iwo mari yo ri bo ti ni bukata yo wa gbe wa fun o asiri mo ge fun oyan o o ba wu ogo mu lo tun jo dun yi o tun lo owo ma eji so ma eji re okay ogun abala na ti mari ogun ate jo n se guys ki gbogbo won on rara je on daka je ki o wa sori ehehe o nka ti kati eja roju ajajare ka lo pa akade mo wule mi ni e loto loto nti e mo pe ara awon gunners eh etani eh mo wule mi eja loju oja ka lo pa akade ba ba de gaso waju egu kale
1: emi omo yin na ni o joli jani mo wa nita bayi lati le mo bi awon eyan se se da mo magic chicken flavor si oya espelli celery
2: s e l e r r I e
1: celery ah boda mi espelli no di celery oya lo pin gbiyanju espelli turmeric
3: t u r m e r I c turmeric
1: e kare pali ohun ise be magic chicken flavor kan fun yin
4: ohun ise be magic chicken flavor pelu eroja alugosa celery ati atale pupa oluyi pada ayo
5: Baba Ibaruba Onisegun ibile ko pe meji jake jado ile Ibadan.
6: Ara o ji pe ninu ekunrere alaafia ni gbesi aye ifokan bale. Ti mu edagbadun ise to foju aye se alaafia o si igbadun o si. Idiri yi ti oba oke se si agbe kale Baba Ibaruba to si fi ojutu ewe ati epo ati ba ti lole won lowo agbaragada okuta ogun ibile ti koju awoka arumale egun lapo egbe abi ko mokunrin o ma mu na lo gbari airorun sun dede bi eti ba ngoye abu fe ma se gbonin owo kan se kan gbodo ma riri abi ki nkan ba rin kiri are eniyan ara tita abi ko yo ma ko yan loju aya si le ma lu kikiki o tope lodo baba Ibaruba oba isan ara iyana UBA bank ni molete ni badan leyin le baba deribu gangan adoju ko people's gate grammar school 08033881008 abi 07018211111 irinse igbalode la kokko fi sayewo fun yin alaafi ara wa ko ni gbadanu bu bi elubo
7: oya

0: tí orin tiri 1, 2, 4
1: 3,124
0: o lọ fa gan
1: ke se to si
0: ah
1: hmm ati bi odun 22
0: 22 years ago
1: ke se re o
0: ati nigba ta sta gba ko gba league last won ti bi mi
2: so pa lo
0: won ti bi mi nigba
1: se ko paro mo re mi
0: oju ori re asta kan ko soju mi ri
2: iro ni
0: fun igba ko
2: ma wa gboja wa wole bayi oke tawon asena oke tawon asena
1: to ma asena gbo

0: ku oju ma layo lakotun
1: e
0: ku oye to tun la peregede o ka ki igun mererin agbaye ti owo ja ikanni lagelu fm oke to ga joke to nfe de lo ro oni orun ni ku iku keke lorun kasun kaji awa mari dise iledu mari ni o adupe pe ajito ni won o se jiwa gbe
1: oluwa o se
0: adupe alaafia ta ni atokun atagbara gbogbo awon ton wa ni edubule esan adura wa ni pe ki oba oke kokun okun ati agbara won o ese won na ni ki won fi erin pada lo sile won eyin te je arinrin ajo agbadura pe ki oko kore fo ke gunle si ebuti ayo gbogbo ni se oba ko oba ada ba oni sayin lese
1: eyin
0: ti esi je onisowo apamowo owo atajiri oja eku ojumo o eku oye to la pe gede le kan si ati kode pembori bi erinrin edo ki iroyin la pe ikanni lagelu fm oke to ga joke ibe lati nkan si yin teyin tin teti si wa te ngbo wa ketekete kaakiri igun merin agbalaye saaju on gbogbo temi tayo oye ladun aboro loko mi eje a pegban ka ba pegban jini jini bi eni ojoramu aboro to fomo lu abi to ba denu e yo dodidi ani sonu ka to sonu ateyin atemi ani fa kakan je ko si ni jebe ko ni tale wa o
2: eku ojuma eku ojuma eku ojuma gbe tin lanfani lati ma gbo wa lo ro tuni awa ni igbagbo wi pe ile ayo o ti mo ko wa wa aton wa nsi ladura wi pe ile ayo ina ni osu ko wa wa o a ni rin na isi lase lowo be edumare ise bayi la wa se lowo wo le da se lola eyi ke yi to wu ka ko le gba ninu mejeji ni ti wa lo ro tuni oba oke ti mo fere sise da yo fere sise wa o a si ni bo ma raye fowo ti abidemi lo ko ti mi wa kan de lo ko baba to bi mi lo mo ro agba bi o ba se loro bo ba pe ti a mo se lojo ale kaabo sori edo ki royin
0: o da okan re to nbe nwaju temi le lati ku eso rode o
1: okay now
0: nitori pe board odun bi igbe oni iluri o iroyin to njade ni waju temi on lo nso nipa ikolu ijinigbe to waye ni ipinle oyo won wi pe awon eleto abo o na ni won ti so to bi won denden bayi ti awon olopa si ntepele mo gbogbo igbise won lati ri pe won do lawon yan ti nbe lakata awon ajinigbe yi be oni ipayin keke lo tun gbode kan be ni igberu bojo o wo ilu ogbomoso ti won pe eru onbo onbo onbo ijinigbe o mu ki opolopo awon akeko gan tun ya ku oni ile eko lana ode yi iroyin bo lori e lekun keke o
2: oda iwe iroyin direction ni ayin eni to ti fi igba kan je adari orilede yi yakubu gowan ina ni o ma fi ogbagboro gbalẹ oni ohun o ti eni lerongba o lati di adari orilede nigeria lako eleyi ti nigeria keso npe ko wa jadari ba kan na ewe lo wa nse kilo kilo fun opolopo awon oloselu lako ta wa yi wi pe e ma fi oselu se boba opa boba ko bulese o
0: oda okan re to gbe mi lo sinu egbe oselu pdp egbe oselu alaburada papa ju lo lori eto ribo ti nbo lona ni 2027 won pe are nigeria tele good luck Jonathan ona ni o ti we to yan kankan o tan pe on gangan na in lo gba ticket ati dije dupo are labe asia pdp so se automatic ni
2: je be baba lo pe ni lo screen
0: won ni awon egun turaki
2: oju eyin mo dada
0: won ye wo dada ni a ta lo le le dibo
2: e ti digba ki e ti da re ri lorilede yi
0: e de le yi
2: be je mi egun so
0: ticket ri a fi le lo
2: gba kan yin iwe royin the nation ba kan na ewe ni ahin won ni ajo efcc o na ni won mo ti se be won ti fi kele ofin gbe alakoso fun eka agbara nigba kan ri eyun maman eleyi ti won ni won ti dajo fun o laako ta wa yi ti won ni won si nwa kaaki lati bi ojo melo ta dajo ni gbogbo bi kibi te ba ti gbe lagba yaka e ma gbe lo si ogba tuniro nibi ti o si lo ri mo jeje ise re won ni ajo efcc awon ise won won ra ko ni ipinle kaduna
0: kolo ko saanu ni
2: ba mi
0: eh won pe asire nku oro ojo lai meni ti ona akedolu ni pe ro o Lai se pe eyan ku gan pe eyan le ko oro jo ki efcc o gba loju e
2: loju re tactics ni
0: eh ke se ero pe igba te yen
2: ba owo yen ti upgrade ni o ti change
0: pe efcc ga le gba loju e
2: won si ma na won ko fun nigeria
0: o da e je ka tun mu mi ikun yin papapa iroyin lo gbe mi lo sinu egbe oselu apc egbe oselu olosisu owo o ni won ti fi oro ta bayi wi pe gbodo nro so ahan atenuga kuku mo ja tele tele won pe won aye nu egbe oselu ohun gege bi opolopo awon omoye tan fi fe lati dije du ipo kan tabo mi pa pa julo dije du po gomina won pe ilana pe ke ra omoye le alori awon ofaramo ilana gbangbala saata ki on kalukuto seyin omoye re in lo da ta mo si direct primary oni opolopo ni won pe fun
2: oda iwe royin the nation na mo wa o nibi ti won tin salaye oro ninu egbe oselu bomi lowo ki n bo lowo ni adc amechi ni salaye oro ni ayin oni ohun ogba form ninu egbe oselu adc o lati wa je igba keji fun atiku abubakar kan jo wa ma ronu papo in to n fe je gan ni ko won je are gangan ni sansan rotimi amechi in lo salaye oro be o
0: to iroyin to n be waju temi lo wa fun yin te je lere daraya o lo n wi pe bi orun ba mu won bi ko ran dale bo pe boya agbara orun a si lole loju ale bo supa ba se nja to bi ko di aran moju ogo supa otun ni pe wo okun o wa wi pe oju ti wa n pon si nko apon la ni leyin odidi odun meji le ni ogun 22 years ti egbe agbabolu hasna ti won tin foju wo kan pe ala won gba ife eye ti English Premier League won pe won mo pada gba lana yi o akori
2: akin kori re
0: e kori re fun eyin te gba ife e ku roju
2: ju fun eyin te n shot e won
0: ati loser
2: 22 years ma re ma gbo won ni
0: tori eyin ta ni o ye wa mejeji
2: owe o si ni je ti teni
0: hello karoyin
2: kin pun be okay no won pe break mi lo je iwe royin iwe royin dine se ni ayin won ni keke meke salisu ati awon ekan mi ina ni won ti gba ticket ninu egbe oselu abc lati lo re dije fun ipo ilegbimo asofin agba lorilede nigeria o
0: oda ajo eleto lera ni agbaye ti ke gbajare lori ti ta olobo ta mo si ebola leyin to je pe ajakale arun to ti mu emi eyan to je mokale ni aadoje lo 131 iroyin bo lori e ni ekun keke o
2: imi na re iwe iroyin di gaja lo tari e sode won ni ile ise omo ologun le yi defense headquarter mo beri o won ni won ti fi oro lede pe awon ti won je agbesunmo mi ISIS eleyi ti awon ti gba emi won ni akota wa yi won ni na ni won din ni 15 ni 175 ina la won ti pa le
0: oda lori iwoye pe se awon egbe oselu kan o se dibo abi o ni se dibo latari wi pe ejo loni ote lola in lo ti rolu awon egbe oselu to je alatako Nigeria nise ni won tin fide oro mule o bi pe egbe oselu ADC na mo kopa ninu eto dibo 2027 ka ki gbogbo Nigeria ti o si ni yo ti ipinle Oyo le okan lara awon to fi ife han pe ohun na mo setan lati soju ekun dibo tun nle igbimo asofin apapo keji Labuja lekun Ibadan North South East Federal Constituency Abidi Kugu in lo foro lede be
2: oda je kin tun se be kin mu omi ni ayin ni ipinle Kwara won ni gomina won Abdulrazak ina lo ti ta mi ororo le seriki lori gege bi eni ti omo je gomina bi ohun ba po lori apere
0: oda eja lo polowo oja papapa nigba ta ba de leka ipolowo oja wa edoki iroyin to nkile to hale fun toni o ntesi waju
2: e ku kale

0: kasa beyan lowo loro bi kon ko yokoto bala fi o basiko da abi so wa da ni airorusun ara tita sagun sagun keyan me dagba pupo ko ma rin koge koge keyan ma le gba pa tese ki won ma gbeyan sega kore ma oye ki nkan ma rin ninu ara ogbe nu ifunpa giga iseto katalese won ma kan yan gogo ki bato se se bolese yan ko ma mo ko ti bo keyan ma ru ma gbe opo lo ti lori si si ogun sugbon ti oro na abayo ona abayo ti wa bayi o kan si le se toni toni aba healthcare kokoro nu eje ora nu eje paja paja aya jija jeri jeri aile mi dada idakole ko ma kunrin ma le se dede ara ma gba pe pe pe ara ma legun igbese kan ma nkia ni pataki ka tete gbegbese ni kia kia e do wa la para pa ni gbadun aye o se ni tin be laye ti oni tin dalamu ero gba lo le nbe faye o lati ma bi arun sa pa ma si kan si toni toni aba healthcare egbe le baba lam adesina gomina ipinle oyo tele ni felele nbadan e ka le se mu joyin lola complete iworo di badan telephone 08033715988 08033715988 enter tajo ale lama toni toni
1: Emi omo yin na ni o joli jani mo wa ni ta bayi lati le mo bi awon eyan se se da mo Maggi chicken flavor si oya espelli celery
2: SELERIE salary
1: ah boda mi espelli espelli no di salary oya lopin gbiyanju espelli turmeric
3: TURMERIC turmeric
1: e kare pali ohun isebe Maggi chicken flavor kan fun yin
4: ohun isebe Maggi chicken flavor pelu eroja alubosa celery ati ata ile pupa oluyi pada ayo
5: Baba ni yan ba daju ayeye to logun sona gogo lola ni bi igbalejo Solam Event Hall Iyala ya gbagba ayeye ti o selegbe ru eleyi eyan bi egberun kan ni ojoku ninu gbagba to yayi to ye nu e gbaye to le buku half all gbogbo faji le mo wo mo ma wo pelu free wifi ice room wa tele se nkan mimu lojo si ice block nbe fun tita aye lo salalu lati ta tent igbalode te ba lero to wa yami awon eleto abodu sepe sepe cctv aye gbo ko si to tere awon apata pete ru amuna wa duro kori gbogbo te fe loju kan lo wa tora tun ni best rock universal enterprises ni bi te ti le ma so nawo yin ati glam by miss k te ti le katike wegele loju ayeye Solam Event Center eti edebe wo na ke se ri oro annex 2 block 7 Alaafin Avenue Oluyole Estate Extension Ibadan 0803 807 4093 Solam Event Center Okoja be
6: Jesus olugbala ba mi segun mi o kemi na gbigbo pa lori soro mi
7: mo ya akoko ti bo ogun arun e di amara akoko ti bo
6: eda to ba mo isi agbara adu ati awe ki fi sere o lopo ojo keri se jade lenu awon eniyan to wa fa adu ati awe bo lo nsoro lori oke baba situ ori oke anu ibi omo sikere gbogun kaluku won se nse nibi awon adu alagbara ti waye lori oke bi soro ale wednesday adu alagbara aro thursday ti waye lagun mesa aro sagun meji labo san atadu agba papo ale friday ti se soru majumo saturday be laye se ti wa ko be eniyan to ba fe ri police sabe situ lori oke anu ibi omo sikere ni obo ojo thursday friday saturday ati leye si sunday bi won ba le wa fawe ati adura bo lo nsoro lo se yi ara gboro olorun lori o don la koja o lati bi ki bi lu ibadan iwo odun ti won ko egbeda osegere ke so fun moto pe ni yade di omo le ti bole o ba je pe pele osun ti nbo iyade di omo le ti bole o e ti ri sambo lori oke dije leruku ti nbe mede ma to bo wa sori oke bo ba wa pelu gbagbo re ogun re ose loruko jesus

0: kaabo pada leka ipolowo oja wa edo ki iroyin na le ngbo lowo nkan ni lage lu fm okay to gajoke be ba sese ndara po mo wa e lo gboju o wa live and direct lori facebook pelu lage lu 96.7 fm okay to gajoke mbadan iroyin kan re to nsa fo mo ro di mo pe ikolu to nti ipani npa aya ti ijinigbe to waye ni ile eko kan ni ipinle oyo ti won ti ji awon oluko to nti awon akeko gbe on lo fa o ti opolopo awon eyan fi nke si ile ise olopa to nti ko amotekun ati awon egbe odua opc odua people's congress koda aja fun eto ti le yoba iyen sunday igbo ti ma awon ode ibile pe o ye ke tepele mo ise gbogbo won yi bakan na awon to je ode ibile opc odua ana tun ke si ijoba apapo le wa nigeria bi pe ki won ru awon lagbara kan le koju oro si awon agbebon ele ti won tin da sewe kun iwo orun gusu nigeria southwest loju eti friday to koja oni awon agbebon won kolu awon agbegbe kan ni ijoba ibile oriire ni ipinle oyo won gbe awon akeko ati oluko ni ile eko community high school aure sinle lohun to nti awon olugbe ni ibe mi won pe opolopo awon eyan ini won pe won gbe mi won ji awon oluko kan gbe be won pe lara awon ti won ji gbe yi ogbeni michael oyedokun won pada gi ori re ni o ile to han de ninu fanran mo maworan ti omi si n bo loju omo niyan pe ha se niyan ni won dunbu bi igba dunbu eran yi be oni awon to je eleto abo ni abele bi opc won pe ha ko ye kan wa fo le ran o ka won mo woran ki awon agbebon ati awon agbesumo mi kan mo kolu awon abule mo ji awon eyan gbe mo pa awon eyan bo se wo won won ni o to ge omo lefi alubata ogboro to mo darin o an ke si ijoba apapo nigeria ki won ru awon lagbara ki awon na kan le ba koju oro yen si awon to je agbebon won ni awon egbe ohun bi ti opc won pe bi amaro lagbara awon o le tonu igbe awon to ala lati daju pe alaafia ijoba won ni enikan otunba wasiu afolabi ele ti ohun je are iyen fun egbe opc gun ti dr fredericks fashion on lo fi oro lede be ni gun mi na ana to soro to tuje igun ti gani adams won benu ate lu ipaniyan pa aya ti ijinigbe ohun adams wa lu akoko yi lati lago pe re pe idasile olopa ipinle mo se pataki o lakoko lati wa ojutu gbe tan si ipayan nipa aya ti ijinigbe lemolemo ti n waye ni tibutoro nigeria
1: iwe royin the nation ni ahin nibe ni eni ti se adari orilede nigeria nigba kan ri eleyi ti o fe dagba julo to si se isakoso re ninu asiko awon ologun nile yi general yakubu gowan won ni na lo mo ti fi ogbagboro gbalẹ wi pe ohun o ti eni lero ngba pin bi ti wuliomo wi pe ohun fe di adari tabi olori ni orilede nigeria afi ti won so kini ohun si waju ohun pe iwo na lokan ako o ti to lati je ko di adari orilede nigeria yakubu gowan in lo salaye oro wi pe opolopo awon ti en je omo ologun iperi ologun orilede nigeria oni ina ni leyigba eleyi ti won ja ijoba gba party ni osu keje odun 1966 eleyi ti o je pe opolopo emi ina lo sun si oni ni won kesi ohun o wi pe ki ohun o bo si ori apere gege bi adari ni orilede nigeria baba ohun to je ni odun meji le ni aadorun 92 years won ni ninu were kan eleyi to ko jade ti se oloju ewe mokan de ni ogota o le ni egberin eleyi ti won pe ni igbesi aye mi lenu se imosinlu ati awon ibasepo my life of duty and allegiance won ni ninu iwe ohun eleyi ti won ko jade bi omojo mejo ni gbogan bola ameri tinubu international conference center ti nbe ni ilu abuja won ni lo je pe o mi le n gbe awon ikan ikan lagbon oselu jake jade orilede nigeria ina ni won lu be ba bi ba o nigbati won se agbekale iwi ohun nibe ni guwan sala yoro gba la ko gba na ohun omo ti ju omo odun mokan le ni ogbon lo oni leyin ti won si wa ninu igbangan kan te tin soro pe ta wa lowa kan ti won bi se adari orilede nigeria lasiko ta wa yo o lo nti wo pe e ba wa je mu awon eni bayi won ne ba ni ara o iwo gan loro kan ninu ba ni e wa bota na e je ko won ba eleda ohun so lohun si kunle tohun si adura pe ko bo oke ko fun lagbara lati se sakoso orilede nigeria nibe na lo ti wa nte waju noro tori pe oro ponu we kobo on sala yoro wi pe eyin ohun o fe ki enikeni lorilede nigeria kan fi sakoso le yi se bi nbun o ma bule ati wi pe kaka bi o ba ni je temi awon ya lesonu ni e ma si oselu bo bo pa bo ba ko bulese lorilede nigeria awon eyan po nbe koda won ni omi le ngbe owo ina ni won yonda wi pe awon lunch re ni ye bayi eni ti o ti gba kan jadari omo ologun ile yi general ti wa idanjuma won ni ohun ti e billion meta naira n lo gbe kale pe egba mo fi lunch iwe koda eni ti se gba keje are lorilede yi Kasim Setima won lo na lo re soju are Bola Ahmed Tinubu ni bi so ohun o
0: oda okan re ti o nbe nwaju temi to n safo moro di mimo wi pe egun igbimo amuseya ti Kabiru Turaki ye Turaki led interim national working committee ti egbe oselu PDP egbe alaburada lanode yi ona ni won ti fun are lewa Nigeria tele good luck Jonathan ni ticket lati dije du ipo are tenikeni o si ni ba du yen lodun 2027 labe egbe PDP ohun alakoso fun olululẹ wa Nigeria lọwọ lọwọ bayi is on wiki olohun si se kanle lori oro kan ti won pe ayewo ototo ona ni won se ton ti eto dibo abenu ototo nu egbe oselu na to si ndunu mo bi pe se ri ilana ta fi mo amoye tawon ina lo je pe oni akoyawo nu be ni ajo eleto dibo Nigeria INEC oni won gan ni re ti won si to pe bi nkan se lo be won pe egbe oselu PDP pe Jonathan ona ni won fun laye lati sayewo si be lo je wi pe gbogbo agba form won ni won gbe ku nbe be ni won wa buwolu pe to se ri gbogbo awa egbe ngbe pe n ta fenu ati buwolu pe ki Jonathan ko le waju ko si dije du ipo are labe egbe PDP inu eto dibo 2027 ti nbo lona en to won a je alaga fun igbimo tin se ayewo fun ni to si je gomina ipinle Niger tele Mohasu Aliyu on lo safo mo oro dimo wi pe se ri on soro fa won niro injare leyin ti won ti se ayewo fun tan iyen ni Transcorp Eton Hotel to wa nlo Abuja Aliyu fi kun alaye re wi pe igbimo yi ona ni lo je pe awon ti woye wi pe ki are le wa Nigeria tele ko yoju siwaju awon fun ayewo finifini sugbon leyin oreyin ona ina gbaragbo lati odo egbe wi pe won ti yanju oro hun won si ti fun ni ticket iyen ni taratara lai se pe enikeni wule nba adu lati dije du ipo are o ewe lori boya egbe oselu ADC o se dibo abi o se dibo ni 2027 be oni kankan yen laiti le badan bi lo ti soro wi pe egbe oselu ADC egbe olowo bowo egbe ti o ta kangba ni o ti o si dibo ti won o si tun jawe olubori ninu eto dibo ti nbo lona oni latori are ti de ori awon ti o ba du ipo mi to kere julo ni Nigeria ni o be oni dokita Kazim Adesina Abidi Kugu KSO funra are oni o ti kede oro ohun ni pe bamba fun lori ofe lekun dibo tohun o lati dibo iye Ibadan North East South East Federal Constituency bo won o soju won daada nile igbimo asofin apapo keji ni ilu Abuja lasiko tedo dibo won waye losu kini 2027 Abidi Kugu ona lo jeje yi pe aya to won fowo so odun loju ni o eran jobojobo ni nbe nbe ki segun nigbati o nkire yaya po na se tan lati lu egbe oselu ADC gẹgẹ bi ọkọ ta amogun lati dibo wole ni ekun dibo tohun Ibadan North East South East Federal Constituency Abidi Kugu tawon yen mo bi eni mo wo pe o je dokita to mo nipa itoju arun opolo ta tumo si KSO we lo ti foro ta wi pe ewo eyin agbagba to n ba se pade ninu egbe ADC o fe fi to yin leti o pe egbe ADC se egbe erehe o ba kan se n po mere pe egbe to ti borele ni oni egbe ti o dibo wole latokete dele ni abidukuku to je agbakin bo ba ji ro lo ibadan o ro gbo mo egbe oselu ti ADC ni pe ki won se atileyin to gbangbon fun ati fun egbe na pa pa julo lasiko tan ba tun se to dibo abenu tun ni ojobo ti sola thursday ko won le ba agba ticket ko won si le soju ekun dibo na bo se to ati bo se ye mama si wa fi bo gbo won wole ohun o soju ohun o seyin gbogbo e to ohun labe ofin oni ohun o se o be won pe gbogbo awon ti won je oludije ni tabi oludibo lekun dibo tun ohun ke si won pe ki won ro tun o gbagbagba lo se atileyin ni ekun dibo to kan se fun ohun ke si awon odo ohun ke si awon obirin ohun ke si gbogbo eyan awon afeni fere oni paapa julo en te ba ni fe isejoba awara wa to da in Nigeria oni ise akanse yi tegbe ADC oni ajumo se gbogbo eniyan ni o nitori pe ikan parapo ikan mole irun parapo won ma giyan iti ati itakun lo parapo ti won edigbo nla oni ona kan ri lati mu ki ise ati osi ki o lo si okun gbagbe yen ile wa Nigeria oni ati bi to won ti abere lekun odibo ti tohun ni o abidi kugu on lo fi lo seleri to si lele ka be wi pe ohun o ri daju wi pe isoju rere ati jiji asoju rere in lo won o je fa awon yen lekun odibo to
1: iwe royin the nation ni ayin won ni egberun kini kan o le samo lo nlowo nibi ti an tin fi otele wi pe ajo ile ti ngbogun ti mimo sowo olukumokumoni EFCC won ni enikan to ti fi gba kan je alakoso fun eka agbara nile yi Salim Maman ti won ti gbe idajo le lori ewe ko lo re si ewon odun 85 lori esun ti won fi kan oniko 12 wi pe owo toto billion 24 o din die naira 33.8 billion naira ina lo lu ni ponpo ti owo ohun to si wuye to fo lo won ni nigba ti tin saka nigbeyin gbeyin eni ti ise alaga fun ajo EFCC Ola Olukoyede lomo fidi e mule wi pe lanu ode owo ti pada te o oni owo te o lukuluku obonu omi nigba ti on se waju ninu oro ogulun tu bonu omi oje o seun oni ni o je pe gbogbo ilakaka lati mu lati bi ejojo yi won ni pabo ni jasi ama lasiko bayi awon ti pada fi kele ofin won ti fi gbe owo ti te won ni bo simba yin soro yi gbogbo ona na la won san 1000 piya mo ona lati ru firi jangan lo si ibi ti yo ti lo re mo ogba to ni ro eleyi ti yo ti lo mo si asiko eleyi ti adajo gbele lori eni ti wa se agbejoro fun ajo EFCC Rotimi Oyedepo nlo na fi otele oro hun oni se bi ni ojo ketala osu karun odun ta wa yi eni awon gba idajo le Salim Maman lori bi o ti e si ni ile ejo oni saju ina ni awon ti

0: ju wipe kan gbe oro hun lo ile ejo o ni ko to di wipe adajo e gbo e ja ma se igbejo ohun baba ri eni ti oro kan gangan la ko yi o ni ko to wa di pe ibi to lo re fi ara pamo si ni agbegbe bi kan ni ipinle kaduna won ni be ni owo ti lo re te lasiko ta wa yi nigba ti ajo hun won wa ma te waju won ni lori esun ti an bi kan wipe ibudo mo pese agbara mambila ati sungeru power project won ni obitibiti owo ina ni baba yo le salaye bi o ti se awu ohun nmo wa salaye oro bo le ti be mo se to je pe awon eyan eleyi ti e ba gbe oro won lo ile ejo e ni se mo wa won kaaki won ni awon ti nse ayipada kokan la koyi te pe eni keni ti oro re ta won ba ti nse ise iwadi lori oro e ta won fe gbe oro re lo ile ejo ni awon mo gbe awon kakale ti won mo to pinpin ko ni lanfani ati salo ko lori ile Nigeria mo
1: o da be bi eto dibo abenun ti egbe oselu APC lati mu oludije fun ipo gomina yen ni Nigeria bo se nsomo le to ye pe ola ode yi oni o waye o won pe awon ipinle meji din ni 28 states o na o je pe awon mo yo lokiti pe lori papa ni o lati gba ticket dije du ipo gomina labi ase APC egbe olosusu owo saju eto dibo abenu ohun ti o waye lola won wi pe papa o na lo ti wa nle bayi firijagan fun gbogbo eyan bayi papa julo gbogbo awon omo oye le ti won yi pe ipinle Kwara in logon ti o julo nitori pe ibe gan la won yen garun woju ibe ni awon omo oye ti jade ni berebe ti won pe gbogbo awon na la se tan an si koju won lati soju egbe oselu na gege bi olurije fun ipo gomina ni inu eto ribo ti nbo ni ona nbi awon to je oye nipa oselu Nwa fide oro mule wipe eleyi o ti wa yato si ilana ti opolopo nwo tele tele wipe nise ni won fi ori kore ti won si fa omo oye kanle be ni iberu bojo ti nwa wipe se eleyi oni je fa kaja nyu egbe oselu APC ko wa bayi to ngo pada wa da igbo re si meji won pe ki wa se ni ipinle Kwara nikan o awon ipinle meji din ni 30 o na ni oro ti ribe sugbon o ipinle Kwara o na ni awon yen ti toota ti won jade gba ticket julo ni o ti won si wi pe ipinle Oyo na in lo to seyin ipinle Kwara to je pe awon ti won yanana oselu won pe ah awon omo ye to jade ni ipinle Oyo na kere mi ko o ta na ti jade ta wi pe to an na se tan an koju won awon lo sori papa awon ojo lo dije ko si lana wi pe an ra omo ye bo ni lorun iyen ni awon ipinle ti oro ti kan yi ewe e je ki won si ipinle Oyo senator to nsoju ekun arin gbogbo Oyo nile igbon asofin agbale wa Nigeria Oyo Central Senatorial District senator Yunus Abiodun Akintunde ohun na ni o ti nawo ja ife sowo si gbogbo awon mi ti won je oludije ti won jo du papa julo ti won jo dije dupo lati gba ticket ohun inu egbe oselu olosusu owo sugbon to ye pe owo ohun lo ja si to ja mo nlowo be lo wi pe ki won o je ka won ojo ko mo lubo nitori pe omo iya laja won obo omo iya ni elede ati imodu ka won ojo se ka won le ba ni aseyorire ni odun 2027 lasiko eto dibo apapo na be inu pe asiko yi to fun gbogbo ikan ikan inu egbe oni tesiwaju egbe olosusu owo iyen progressive wi pe ki awon jo sowo po ki egbe oselu APC le ba adibo wole ni odun to nbo Akintunde on lo wa dupe pe okun se yinyin keni o le ba se mi lowo gbogbo awon to je adari egbe oselu APC awon to je oludije delegate awon alati leyin ni tibutoro ekun idibo Oyo Central to je odidi ijoba ibile mokanla o sapejuwe ijawe liburi ohun inu eto dibo abenu gege bi wi pe won si ni igbagbo ninu ohun ni o be lo tun wa ri wi pe ipe lati sise sin ilu ati fi arajin sin ilu ohun na won tun pe ohun oni ohun papa julo o ma fi atejade si tani o iyen lana lo fita fun awo ni royin nibe lo tin wi pe bi ohun se jawe liburi bayi n to ku na ni pe lati je ki awon ko won ro gbogbo awon ti an jo du ki awon jo sise papo ka gba pe bi Olorun se konu papa julo lekun dibo Oyo Central nitori pe ase ori ojo waju ona lo ye ko je fun egbe oselu ti APC.

0: e ka bo pada lati oju oja e do ki royin na le nte wa ti faja oda ni ahin won ni eni ti se amugbalegbe lori iroyin fun okan lara awon omoye fun ipo gomina ni ipinle oyo lati nu egbe oselu APC lodun 2027 eni to je pe owo re nle owo waju gidigidi gan ni oloye adebayo adelabu iyen comrade femi awogboro ina lo mo ti ro ti kere ti kere awon omo egbe oselu APC lati tu jade ni keti kan wa dibo fun oloye bayo adelabu ninu eto dibo abenu si ipo gomina ele ti o waye boba di ni ola ode yi femi awogboro ina lo wa fi oro lede wi pe aye soro gba oro ile ti o lese nle ina ni jarinrin yo wi pe won ti yowo oloye bayo adelabu ku olai o ko awon eyan eleyi ti won mo dije fun ipo gomina eyan ninu eto dibo abenu egbe oselu APC oni ko so to lo kan ninu re o ni awon eyan eleyi ti won gbe oro hun ki lebelebe bi ewi eko won kan fe ko irewesi beyin eyan ni oni e mo ko irewesi rara bi ti wuli omo o awo gboro in lo te waji ninu oro re oni bi won ba fun adelabu ni tiketi egbe oselu APC ti an fawo re soke tawon eyan se hey oni ha ohun fi owo so ya fun yin ni o eran lohun si fi owo so ke se egun wi pe any kind body eleyi ti egbe oselu kankan ti an ba mu jade bi omoye won ninu eto dibo sipo gomina lodun 2027 ni ipinle oyo yi oni ana subulule ina ni awo ni adelabu ina ni ona won ti o ti ibo re yo si kun daada gituru fe enikeni ti egbe oselu kankan ti an ba fa kale lo oni idi e na si re tori wi pe oni akosile ati ma se daada bo ninu imo se joba funlu ati leka aladani o wa sapeju we adelabu gege bi omo oye kan gbogi to je pe o na in lo san tan yan in lo daju ti egbe oselu APC ti an le gbe ticket lowo o wa nfi oro lede bi pe o pe ba si fun ni ticket koni je egbe ni tan mo o ko si ni ja yin kule pin bi ti wuli omo ninu oro re oni baba wu ati mo se bo adelabu o ni jobojobo lapa o le dasa mo ki o ki o ri re kun leka imo oselu oni baba si di odun 2027 yo deliver ipinle oyo fun egbe oselu APC ni o agboro lo wa nsala yoro wi pe ohun ke si gbogbo omo egbe oselu APC awon ti won ni kan se ninu egbe oselu ohun awon adari ati awon omilengbe olutele ninu egbe oselu ohun edu o gbagbagba leyin adelabu e si atileyin fun ko le baba ticket o
1: e jade de fuya lori edo ki royin fun toro oni baba se ndide ona ni abo sori eto yin eto wa je ka jo so ago mesan si ago mewa gerege ni imiti ati ma gbalejo dokita nko abimbola abogun okan lara awon to fife lati dije soju ekun dibo re ibadan northwest southwest federal constituency labe egbe oselu APC egbe olosusu owo titi igba na temi tayo yi ladun aboro lo ko mi iri atayo la fi pade odabo
0: e seun abide mi lo ko temi akande lo ko baba to bi mi lo mo ragba bi o ba se lo ro baba ko e ti a ma se lo jale oni yo san wa ti dada

0: eku ojuma alayo lakotun eku oye to la peregede kaaki egun merin agbaye ti owo ja ikanni lagelo fm oke to gajo ke to nfe de lo ro oni mun ki pe eku amitiba ti amojuba wa lori akotun eto yin eto wa je ka jo so se mo pe isin wo ikuru wo nti a badijo wo o ye ki ogun daada ni idire ta fi se agbekale eto yi leti awon igbimo alase ikanni lagelo fm ti won lo lonte wi pe ajoro oni yoruba npe ni ijero eku ojumo ati pe irawo osan o tu apero fun omi riwo eku ojumo alayo ni akotun o ki nto tesiwaju ki ma fi akoko yi ki okan lara awon to je agbonsa efe leti won je ikan ni ikanni lagelo fm iyen alagba femi ogun yemi ologburu omo abaleleru igba odun odun kan ni wasodun modun e se emi lagbara lowo olohun igba odun kan ni e mo binu pe lori iroyin lekan a le pada ki nitori ojo ti wonu ni ka pada si ori eto wa gangan je ka jo so fun toni alejo wa laaro ni oni dokita mko abimbola abogun mo ti fan ere e wi pe won je okan lara awon ti won gba form lati gba ticket egbe apc kan le ba dije soju ekun idibo ibadan north west south west federal constituency ni legumo asofin agba abi apapo keji labuja house of representatives sugbon pelu iwoye ticket ohun ko jamo won lowo ati atejade ti won egbe ti fita bi pe ticket ohun ti bo si owo elomi se wa mo yi pe lahan mi ni bata mo ke lotufe e je ki mo ki dr mko abimbola abogun kaabo sori eto je ka jo so laaro e ba mi ki gbogbo eyan ti won gbo wa kaakiri agbaye kesi ki awon eyan to nbe lekun odibo yin na
1: mo ki gbogbo ile o gbogbo eyin ti en wo wa oju te fi wo wa ko ni fo o gbogbo eyin te de n gbo wa lori radio na eti te fi n gbo wa ko ni di o lagbara olohun olohun aba wa se nigeria yin ni ibi ayo fun gbogbo wa patapata mo ki yin o e ku se
0: eyin ti en gbo wa ketekete mo layo lati fi to yin leti pe be se n gbo wa o na le ti le mo lo wa lori facebook wa bayi lagelo 96.7 fm okay to gajo ke ni badan oju dokita mko abimbola abogun oni en wo yen lati ekun idibo ibadan north west ati south west federal constituency oni won ti wa ejawo ilana eto odibo lati mu omo oye ninu egbe oselu yin le to ti waye to ti lo oju aje monday oni o waye ki le le resource nje rawon alebu nbe ti e le salaye fun aye ati pe ki le yin gan fe lowo egbe yin
1: ni alakoko mo sorry lati correcting bi pe ojo saturday ni ibo yen ye ko waye
0: okay
1: kun se monday jo saturday to
0: ko waye
1: to ye ko waye unfortunately a dibo mo de sin ba yin soro yi egbe wa apc won ti come out kun so fun wa bi pe eni bayi la won yan so those two things there so yen n pa ko won
0: ati ra won ati jade

0: kẹfi ba awọn ọmọ ẹgbẹ yin sọrọ tori pe ara n te fi wa laaro ẹni lati ki awọn eyan ti won duro ti yin kẹsi fi oranse na si awọn to jẹ agba ẹgbẹ awọn oloye ẹgbẹ nipinle Oyo ati ni Nigeria lapapọ
1: e se lotu mo ki gbogbo ọmọ ẹgbẹ wa o ọmọ ẹgbẹ APC lapapọ mo ki gbogbo ojoko Abogun Progressive Forums throughout the state mo de ki gbogbo ọmọ ẹgbẹ APC ni Northwest and Southwest Federal Constituency e se o mo de dupe lekan si pe e jade lati wa dibo lojo Saturday to koja unfortunately ibo yen aridi mo mo pe lagbara Olorun gbogbo effort wa leyin agbara Olorun gbogbo effort wa ko ni ja sasan lagbara Olorun gbogbo wa ni better Nigeria ma soju wa
0: amen
1: lagbara Olorun gbogbo le tan se ani se lasan owo to segun si lo ma jobe a ni fo wa gbomo sin gbogbo awon leaders wa mo de wa nbe won gbogbo en to ni emi ki ilu ida ki Nigeria da Olorun ko ba lo re mi ko de fun won ni gbogbo won opportunity lati ri this better Nigeria gbogbo awon to de je pe o ku die ku die ku die ti o je pe mo ba fo run ni se n to da won fo la se le ti o da ko Olorun ba ko si won ninu ko Olorun ba wa ba won soro jo fi je pe won ni iyipada okan en ti Olorun ba le so pe to tori esu laye yi na ko si oro ti oma damo le ba so to le ku ni esu to ri Olorun ti eyan alaka pe esu ni won ma je ko Olorun ma fi agbara si awon ti o je pe esu ti jogun o ti joba lokan ko Olorun ma fi agbara si won lowo so lagbara Olorun ilu wa Oyo State oke oke ni o Nigeria na de ni a better place ni o lagbara Olorun e de ma gbagbe to ba dojo keji leya e ma bo ni ile Abogun ka tun wa joko ka se faji odun e seun gan ni mo dupe o
0: eyin invite awon yan lati wa ba yin sodun
1: ben
0: yen pe gbo to sele yi o ti e dam tu kankan si lokan
1: adupe ni Olorun
0: bo ni oro eto ilera ile eto ye pe o mu yin lokokodun o mu yin lokan e kun dibo yen e ti bere tipetipe mo ti mo nipa e tipetipe se en na si n tesiwaju
1: se ri ara idi ta fi wo pe ta ba lo si Federal House of Representatives pe a ma ni opportunity lati le sise lori ilera yen because if eto ilera yen ko se pe eto to ma affect local government wa bi federal constituency wa ni pe eto to ma affect the entire country ni ti o de ma je ka ni better health so o wa lara nkan gboki lokan mi ti mo pe ti a ba debe o ma easier lati se tori before now ni mo ti gbiyanju lati lo si senate lati lo se ati lo si house lati lo se but a le directly present bill ni house unless to ba je kan ninu awon omoye to je ikan
0: ninu awon omoye lo back door ni
1: so
0: en lo tru elomi
1: true rep mi ni but ti ma gbe ise idani laarin odun merin mo pe nkan to ti ma se se ni so o wa lara reason ti mo se pe ti mo ba wa ni house lagbara Olorun eto nipa bi eto ilera ati iwosan bo se fe je nkan ti Nigeria na ta wa na ma ni better health pe nkan to ma se se ni
0: e seun gan dokita NK Abimbola Abogun ti a pe te je wa yen ni ori o ti je ka jo so laaro ni loko gbo awon ti won ko orin pelu yin ori belu ayubo alawo Adeyemi Kazim lati ijoba abile Northwest baba Salisu lati ward 12 Princess Taiwo Adetunji lati ward 04 ati Mr. Hamidu Asanike ti won je media ta jo wa nbi ti won ko rin pelu yin onigba won pe Eledumare yo dawole e se nfe yo si ribe temi tayo ye ladun aboro inu oko mi e seun te ngbo wa e ti ri pe won si nkurisi camera wole mo se rinu ni gbogbo ojo Wednesday ire atayo lafi pade o dabo
2: la gelu fm jagaba gbogbo retio.

right. Je ka ma kira wa ku debe wo gbogbo bi je tin lanfani lati ma gbo ikani. Ikani ti lagelu re, lagelu 96.7 FM oke gajo kele mala velele nile Ibadan. Oya kashe, kashe, kashe. We go again. Maro yi, awon eyan tun gbo pa laaro as usual. Gege mo se so fun star 347 star 1004 star 2 ash na ni o gbe wa debe. Ma wo la re, ran ma gora re. Papa, awon eyan bi mefa won lanfani ati gbogbe iwo na si wa nbe o sugbon tori po n doubt ara re isu to ni na niyan o ti o je igbo se se ko ma je ko je laaro I ka lo doubt ara e ni iwo na wa lara awon to yo je sugbon ni bi tojo ku si na eh ni bi ojo ku si

**#*. Ni o gbe ode be. Ka be latori 50,000 naira. 50,000 naira la ro yi. Eh. O ma ni omo wararo mo relent. Mo relent mo wararo ti n ba so be fo temi ye mi. Temi ye mi. Omo relent mo wararo emi ti mo so be fun temi ye mi iyan ni gbe bo ba relent ojo nbo loluwa wi ma si gbagbe gbe gbogbo ticket re e mo gbe jackpot kan bo ikan wule nbo Friday lotun la ikan tun wa nbo lojo Tuesday oni beji ni ti o si latebo gidigidi an e je be lori 50,000 naira laaro yi 091 lo bere re o pari pelu 9523 ta lo ti e kokon ni 50k yi na tan kokon ni 50k yi

0: Alhaji Agba Dr. Sikirainde Barista. Asa ope loko to be ri o ona lojin. Olorun o ba wa se orilede Nigeria Olorun o tun se. Gbogbo gba ta wa wa nkeke ta won akole wa ti an mo akole. Ale oru la mo ti won mo akole. Emi ogbo bi won ti nkole la aro kutukutu ti won di gbogbo eni ti nlo lowo loju titi lowo. Awon nu gosulo fodidi ogban seju. Ngba ta de be nta ba ni pe awon ti nkole. Koda oye ki won oye won da seri afun. Iseju ke lomi owo ni papa julo ru mi ti mo nsoro.
1: Eni ko se pari mo ori sese.
0: Ki n bon yan 10,000 o pe mi ju ki n lose iseju kan. Ki n bon yan 20,000 o pe mi ju iseju kan ki n lose lo.
1: Komadi kosoro kosoro. Koma lagbe je ki ma fi lo.
0: E kaaro, e ku dede wo yi. E ku pale mo odun leya. Oyi jo mejo oni.
1: Iya je me.
0: A ti ma jaran yodo yodo. Egwa se mi na o se program njo mejo abi ni se.
1: Nigeria. O ma Nigeria. Ni lo la lo.
0: Rocko star e ya mu ma lu wa ka pa ni o.
1: Oselu Nigeria.
0: Bolaji si ti lo mo kanti e aba fi apo rice mewa ko Olorun pe ko na ka po rice mewa wa ki Rocko star ko mu ma lu wa. Adamo lu mole.
1: Ipo won se lu ko ma baramu. Yoruba se lu ko ma to poro. Olokun won se
0: kabiyesi Olorun. Joko obirin.
1: Won se lu won o se dada.
0: Joko.
1: Sodi bata bari rijeri roli. Abiru se
0: Olorun oba o. Oro re eru re mo nba mi
1: kara o to de wa o
0: eru olorun mo nba mi
1: to be
0: let's see
1: pojo
0: ni last year
1: olorun
0: won mu obirin kan wa do mi
1: leya
0: omo re lo mu wa
1: ijuanu wo wa o
0: omo re obirin ni o sukun iya na nsukun omo re fa nte te wa
1: Nigeria omo Nigeria
0: Moni kilode

0: a mọ ri be nka ta wa nlo ni isin to je pe tipa tipa boya ti e ba tipa re ni to mo wa to ni baba e ja ya foto e ja lo gbo oro agba fute ni ni mo pe ni ta loro pin ta ni royan pin laaro yi kabiyesi olodumare e wo aropin teniyan iya kan lo bi awon omo meta lo bi lasiko ti nwo awon omo yen lowo ti won wa kekeke ofo oko e fo san le oku
1: e te ti e gbo ora gba bi o se lowuro mo pe titi a se lojo ale
0: onko pa ojo jije ijo eri je ijo kere febisun lopo o wa to gbogbo awon omo ipata koda njo ti kan se wa e ki ti oruwo obonu apoti aso die lolori mu lolori ta o sari wi pe ohun sin awon omo e debi teru oni ba won iya ti wa ndagba awon omo ti ni lari apa ti kun won amete ta wa se meeting ni pe iya yi o ye ka munu edun wo ba ni iya e ti kanlekun 70 bayi te ba wo 70 kin le fe ka se fun yin e kan to jagbon ni a sojo bi alarinrin e foro elere le emi gbe elere ekeji ni e foro hallu le emi gbe hallu eketa ni gbogbo alejo ta ba pe nkan jije ati nkan mimu e fiyele fun mi ngba won soro tan won ni date wo ni ka mu iya iya ni e ma ti mu date to ba se pe n to wu mi te fe ki n bere ni maka mo fe ke ran mi lo

0: maka o lo won gbe maka bayi o so ye won gbe aji se ra won te fe jo lo ni o di be ni lara awon alasala tu ta won jo mo sadua
1: eda to ro fo iga omo la keji
0: o pa jiji bo la se asanwo o ni won ni yo close lose ti nbo
1: iga sun won e ma ma se o iga o da
0: o ni mo mi e fokan bale e sanwo yen omo eleketa yin wa lo wa gbogbo wo ya owo alare o ko mo tele bi oba muya omo omu lo bi won ti sanwo aji won sanwo aji ya o ya sanwo maka ninu ya bandun lati jo na ni ya o ti rorun sun mo to ba ji loru bayi asalatu ni omo se latago kan dile mo tititi won e perun ti maka ba n pe eyan bi se rinu awon mejeji gbo nijo ti won sadua maka ya won fe sadua maka awon mejeji gbo ijoba la fe sadua maka anibo ni ya ti rowo olohun lohun kowo re ele na mejeji ni a ba se meeting ni wo bi nkan kan ba se ya wa odaran won ba keta to sanwo ajija se o lowo ju wa lo ni abawa na lowo maka lowo ti nkan kan ba se ya wa odaran kabiyesi olodumare omo bere sini sokun obini omo bere sini sokun njo won wa kabamo n to n se bayi oba gbere sini gbadua njo won sadua mo ka an meji won wa omobirin nikan loku pelu ya oba ni won bo n sadua ki ya won lo re ko bo re o olohun mo fi ya won so hun lenu o bi o se olodumare olohun to nile to lorun olara gbari gbe oba ti gbalakeji mo jisa olohun ti o sele e mo won de maka lo to lati nigeria lomo en ti bere si monitor ya re on lo gbede airport bi o si se nso maka e dakun mo fe ba mo mi soro pelu eni to ko won lo alaafia ni yawa kusi wahala won bere ese maka
1: eni se ka ko mura sita atore ati ka iko onibe
0: ni satia oga mi ba gbesi ede nigba won de maka tan ti won ba se lo ise wo ni satia gbede o odun na ni wahala sele ti gbogbo eyan ku lo rebete ti nkan wo nkan wo lu awon eyan mole awon eyan ku lo berebe
1: o pe titi omo re a je nibe
0: ah
1: e ma ma se o ika osun e ma ma se o ika oda
0: eni ori yo dile balabala balabala nigba ti won de bi ti won wa awon meji won ori nu won won ori ya won ori okunrin kan na eni kan si so wipe ibi tawon ya joko si ibi ti rin ti jagan ni ati okunrin yen komo se pe rin ti jalu won lori won ti ku ni maka be eyan ba ku ba won e foju oku rare bo to pe kini mu asasa ti an ba ti de nkan mo lapa fonjo kan jo keji won lo sinu won wa oku ya won oroku ya won roku okunrin yin na omo e ba pe ngba to gbo pe sele sele maka En to ko won lo aji ba ni ina lilai wa ina lilai radio na odo re lati wa o odo re la pada si olodun ti gba emi eni to fun iya yin o ti olodun ti so eru e kale nbi oda e ma dupe lodo olodun ile mi mo ni ya yin ku si ise olodun ni se lowo o si daju saka pe gbogbo ese ti si ya yin ba se olodun o dari ejin Ah, omo pariwo fide jale. O wa ku bi o se so fa won egbon re. Ah, on daran. O ku bi o se so fa won egbon re. Iya wa nko. Eyin le ran won moka o, iya wa nko o. Awon ero moka nde omo nparo won awon na ode o si ti gba pe ya ohun ku a so finin finin leti awon kan pe mama ohun tu ku maka leyin igba ti gbogbo awon ero maka de tan pata
1: eyin abanije
0: teyan gbodo pe ero kan tun ku maka awon egbon mejeji wa lo baburo won iya wa nko iya wa nko iya ode bi yawo ba de odaran o

sabami zonle esun gan ni adiagbo olufemi lo ko mi lati le se Latons Gerard Roofing Company ibe ni mo ti wa awon ni mo n gbenu so fun ile ise ti mo soju fun niyan emi ma n so ni gbogbo gba wi pe lara nkan to ye ke eyan o ni ninu aye ti won fi sodi won asiyori to nti isere ohun ni le o awon baba moni moni awon baba moyan moyan won ni ko si kekeri akan ti ki ni le lori tori wi pe akan ja akan mo nkan to nse ni teyan ba wa ni le lori ko se ni to ti le fowo soya wi pe ohun ti ni ile lori tiru le be o ba ti di bibo iyen ni pe ipele bi ti asiri bibo ti bere ninu ile kiko ohun ni ipele bibo ile ti le yen ba ti wa covered ni le se Latons Gerard gbogbo aye mo nile yi ati le okere wi pe ohun ta gbe dani to je wa lowo to da wa loju ta mo bi dan ohun na ni keyan okan Gerard yato si wi pe an kan gege bi akose mo se atun ta lopo lopo an ta lo biti biti meta ni Gerard gbogbo gba la man so e ri pe le ta nso na la si nso a o kuro nbe tori pe n ba ti loruko gbodo wori kikun to ba wori kikun iyonu to nti wahala ni wa o meta ni Gerard but meje la wa gbe dani alakoko leleyi to ni 70 years warranty lori to je wi pe fo didi 80 odun pe ke oni mi ofo oni firu na gba nbe elekeji leleyi to ni 50 years warranty lori iyen ni pe fo didi 50 odun le fi ma lo Gerard yen ti nkan kan oni se lẹyin 50 odun le to pada ranse pe wa wi pe eja tun wa tun kini yi to lẹyin 50 odun eleketa wa ki lo si die idi ati tumo ti a ki de se lo si die eyin eyan wa na mo ni gboro e mo pe koko mo ba baje ni gbe won debe won ja won solopon gbogbo carpenter ko lo le kan Gerard ise Gerard oko je okiti obo oko je omo mi tin gunle idi niyan to se je pe awa ni eka awon akose mo se carpenter to je wi pe ohun ti won mo to ye won tan ti won gba idanileko nile yi ati le okere le lori ohun na ni wi pe keyan okan Gerard ko de du dede eyi wa ni awon eyan eleyi ti awon reti ni le se Latons eyin eyan to je pe brown roof to wa lori ile yin tin doju ti yin e fe change panu ayiraye ti won ti kan ki won to bi baba wo lowo e fe so kini ohun di tuntun ni lana ti Gerard e fe ba ye yi sibi ta ye yi si awon reti yin ni le se Latons eyin eyan to je pe ise ile kiko yin ti de level bi mo se nsoro yi e pe ile se Latons ma fi ero bani soro ta e pe ile se Latons eyin eyan to je pe e tin kan igi lowo bi mo se nsoro e pe ile se Latons bo ti le je wi pe a ma n so fa awon eyan mo de tun tun so mo tun tenu mo wi pe ni won ba agba te ba ti mo wi pe orule Gerard le fe lo sori ile yen ma ti kan gi sile awa ko la so be o awon oyinbo nibi ti won ti n pese kini ohun wa nibi ta wa ti n ra awon ni won so be nigba ti eni to je alase ati oludari ile ise Latons ti won lo fun business conference lodo won tori wi pe bojo se ro ni Nigeria o yato si ti bumi bo orun se ran na ni Nigeria o yato si ti bumi seri Gerard eleketa ti awa ki lo si die lara n te fi damo o ni wipe bi panu se ma n dogun ti panu ma n pawoda lohun na ma pawoda leyin bi osu marun osu mefa ti an ba ti kan yo ba di oh my god kini ohun o di wa mi olule se Latons kale si suite 18 and 19 iyen ni Fundex House after ale ijosin omo leyin Christi Glory Tabernacle Church bodije oju orin ni Ibadan eyin eyan

0: right.
1: Emon opportunity of the day e ka won eyan le wa.
0: E wo eyan to ti book to so pon bon le ya, o ti le over 300. Nkan ta fe niyan ko fe ka eyan ma ka ka kidicha. E ko wa sodo wa oni e wo university se o ron de gbogun bayi. Se sogun se unique se le sise la ron bayi. Oni mo ni kile ri. Oni to ti damu ti damu over 22 years. Ko si ko to won se. E obirin ti se se abe surgery for fibroid le merin to de wo pada. To ba ti fe se nkan subai nkan banuje ni e je ma ya lare ni wa ni unique se unique ma kape bayi so ma kape mo ni eduro eni sure tejeje lo to lododo olodun lo nso mo awako olodun la bayi se bo university cadre I mo ya on 30 taja for 20 fibroid mo ma se nkan kan fa awon eyan ni bi to ti unique da mi lojude mo ma je ba ti laborious for 30 days e lo se test mi to ba wu yi te ba se lodo wa lo re wa fe se sakama je boya fe dogbon kan but te ba do se bi ta mo ta mojo te lo ta mogba te lo oko wa ti bale pe looto ni unique ti se lara yi oni se looto o ba ra unique lo ni ba to fi ma di bi nkan bi almost bi nkan bi 38 days abi nkan ba pe wa oni unique o fe lo se test yo o fe lo se test mo ni eye lo se test mo so fi 30 days go do e lo se test e pe nsin olohun oni to ma se test olohun a pe mi oni bo ayo nja ni o ti je ko lo se lati mo ni e lo se test e mo ni agu ara yi gan e ngat ma ri pe alaafia de oni on to ni mo so o oni ko so to n se e to n pari lose to koja oni won fi pains o wa ra wa ni worowo o de ra pari mo ni ye lo se igba to se test to ba pe wa oni unique olohun ti rin ile aye olohun ko rogun ri oni bo la wa latojo e mo ati wan du ti pe eyin je gbo wa ni ah
1: Ogun se yo lo surprise for ni.
0: Ti surprise lo ma se o ma yo o ma met ye. Ta kuro
1: be kan mata. Se ki nla bi abela ni.
0: To ma seri o da bi gba to je pe bi ru abela be se se o da. Itori tabere to ba yo o ma yo dele ti gbogbo ti gbogbo to ni wu mo. Se mo to ba surprise yen o le nge oyun oju yen tan olowa jo wu pada.
1: So ra ni oyun oju ni abi bi abela bi bi kan.
0: A le so po ra.
1: Ti o yo.
0: A yo gbogbo e ni. Se to ba ko to ba ko fibroid da to ba se to ba ko o ma nda bi eje didi lo se ma ri bo university ayo gbogbo e to ye be ko ni je ko ayo di ti gbogbo ti gbogbo to ye ko ni wu mo se ri to ba nyo yen lawon tasile experience yen awon ko ma to ye pe o ma ni clotted blood eje didi a ko ma jade lara won kotogbo to ba ma jade to ma ma jade o met niyan ta fi yo gbogbo e to ni sin be mo ara won to je pe ikosu won bayi to ba se ikosu bayi all the joko ti wa bayi ikosu won marun to je pe
1: o ti o ja fe fe lawo
0: te ko ti di wahala if university ka pe a to ba se le meji to ba se le meta ni osu o ka pe abi ta ba ra won to je pe o e fomo lomu e se nkan kan e tomo lomo omi jade lo lagba aya yi e ma bo university gbogbo lo kadu e iwo ko ni to n gbo mi leni to n gbo mi mama dayawo eni ko da iwo na wa o agan okunrin na wa to je pe iwo okunrin o le pe ogonu dayawo e duro iyawo e to so po ni problem ye o si le loyun bo igba te de eni o kakakiri to lo sagbere indi ta te bo won kan na ni
1: eni gba won ni e wa se test e wa ni eyin ke
0: ah kin le fi test se ki ma mi test se ke mi o ni idi e
1: abi e fe pa mi ni emi ti mo fun yan lo lu sere suku
0: a se okunrin le pe ni odun ko do to bo okunrin ma pe mo even okunrin gan tun ti le bi mo to ti ma bi mo saye ni odun to lo ko do odun ko ma de fobirin loyun mo oro body da

0: ke lo su mefa sisi ku ma pada wa oke mu ibi ta ye wo fi se pataki niyan ibi facility ani lab lodo wa te bi te ba de e koko se te sa koko nkan ton se ilara itori ansa tinu moran ah ni mo pe oke nkan bayi lo se ni se ba ti continue won hun te se la fi mo nkan to pe ah nkan ton se lere ton se lere oja ta ba de ta fun ye ko la ba ta fun bi obirin ko le lodo wa o ba mu yan wa omo ti pe 3 years o ba mu re wa oni bo e sa se ta fun unique ni se ta fo re mi esa no tun wo mo tun pe ton tutu te tutu pe ju to do nlo wa ni a le se be anti mi
1: en kaka na ko mo yin
0: ko lo se ye ja se test pada ba je test fo bi rele oni block fallopian tube ibi to e ka to gba koja ibi
1: do
0: o ti di pata pata mo ni bate yin de wa so do wa ovarian cyst le yin ni iko ju de se o je hormone imbalance ko be de mo eni yi bo to so un ya to block fallopian tube lo ni e le so pogun ta ba ta fun yin la ma ta fun aba to ni se dure jero to lo ti so pe ko ma ko to fi ra jabo mo o ya to se ra
1: se ehin e ma se promo ense 75% ileya promo ni gbo niyun o lo do lo mu
0: ah o di ba ti a ba pari ileya ni o
1: ah
0: to awon eyan ti be wa awon to fe wa lojo ileya gangan pe awon travel bo awon travel bo unique o aisun ojo ileya awon ma so do yi ojo ileya yen awon so boya on le wa ojo kejo ojo ileya awon ma so do e ma bo
1: awa around
0: mo lati gboru kon ah losun break ra eh pe eni ba mi eni ba ya jecha ojo saturday at sunday nikan ni to ba yele yin ijo yen boji on the one happy new year bo so do se awa nbe nitori pe afeye ka serve awon eyan o de pe time ta so pa afa ma sun yen time to lohun fe sile ko for elomini ko wa do office wa ko ma ba wa ko ni da nitori ta ba lo lu ibogo ati ma so fa awon eyan pe okay emi ma lo iya jecha ma wa nle ta ba meje ba fi le lo and deni ka dupe lowo olodun unifacility
1: be fi ajesa nikan le
0: be ni unifacity unifacity
1: o so are mo wi temi o mo wi temi o iya ajesa ni kon lo lu ebo
0: ah oh no say you unifacility fetch go global bayi ka dupe lowo olodun afa office wa si bi merin
1: lawon
0: bo branch office ama si office wa si Canada gbo eyin Canada unifacility n bo bayi o the facility wa aba shofis wa ati n popa polowo by July aba ka on serve wa lo be aba shofis wa America o je lekeji aba shofis wa si America o je lekeji aba shofis wa si Spain o je leketa ilu mete ta yen ama wa se le lekeni yen owo jesa ni an lo si lesa a fe lo da university no lesi ilesa o je bi merita
1: fesi o tele
0: benje o tele benje lori to wa lori to wa lakure to wa lekiti o ma ma office wa to ba wa
1: ni ya jesa ni o mo sise o
0: ala ma operate be yen
1: ya lo da sile nle ya lo da sile nle
0: o lo ma
1: di mo ta ba ni ka foju sunukun wo ninu awon nkan ti awon eyan je lanfaanu 75% yen iru anfaani wo lo fi yato fun ti an ba bo tele
0: cheri e anfaani to ma je ni bi 75% promo ani pe gbogbo oja wa o ti DC 75% promo iyen le ni nitori pe o tun wa je le ya a tun wa se baba kaabo omo kule iwo to ba ra jele to ba je hot customer to awon hot customer ni pe awon to ba lojo yen to ba ra de awon lodun ebun pataki to wa fun won ororo nbe nbe rice nbe nbe ta ma ha fawon eyan e wa nbe nbe nkan to ba ti fe ampa nbe nbe ta ma ha fawon eyan ti oba wa si university to ba de ra ja awon lodun yen e a ma wo ile yato si ta se tele o 50% na ma se tele eleyi 75% promo ni ka ni oja je 100 naira awa so pe e ma so 100 naira yen e ko so 25 naira pere e ma gboja lo university afọ ko 75 naira to ku nbe so ilu ibadan la wa gbogbo to ba n gbohun wa to ba fe wa si university bo ba bo lati eko ni o bo lati badagry ni o bo lati rokorodu ni e so kale ni to gate ibadan te wa so kale to gate e so fa awon lokada yen pe unique facility le lo o ma gbe idodo bo o bo lati osun ni o bo lati akure ni abuja ni ogbomoso e so kale ni woro te se ba ti tele woro e mo to nu garage te ba ti de nu garage ibi le po to tai ti risa bodo abi e so pe unique facility after kuola jankata junction e mari ile gas yen unifacility ni won to wa fe ba mi soro o ye pe sori 090 33 55 69 70 090 33 55 55 69 69 70 number ya je sha mu so sita won e wa e ko number mi sile e pe sori 080
1: 080 67
0: 15 37 44
1: 44
0: 080
1: 67
0: 15 37 44 Pẹ̀lú Yunifásitì Oyúnìní dìrọ̀rùn. Ẹ ṣe kú kalẹ̀.

0: jajoke.
1: Emi omo yin na ni o jali jani mo wa ni ta bayi lati le mo bi awon eyan se se da mo Maggi chicken flavor si oya espelli celery
0: S E L E R I E salary
1: ah boda mi espelli espelli no di salary oya lopin gbiyanju espelli turmeric
2: T U R M E R I C turmeric
1: e kare pali ohun isebe Maggi chicken flavor kan fun yin
0: ohun isebe Maggi chicken flavor pelu eroja alubosa celery ati atale pupa oluyi pada ayo
3: Baba Ibaruba Onisegun ibile ko pe meji jake jado ile Ibadan.
4: Ẹran o ji pe ninu ekunrere alaafia ni gbesi aye ifokan bale. Ti mu eda gbadun ise to foju aye se alaafia o si igbadun o si. Idi niyi ti oba o kese si agbe kale Baba Ibaruba to si fi ojutu ewe ati epo ati ba ti lo le won lowo agbaraga da okuta ogun ibile ti koju awoka arumale egun lapo egbe abi ko mo kunrin o ma mu na lo gbari airorun sun dede bi eti ba ngoye abo fe ma se gbon yin owo kan se kan o gbodo ma gbon riri abi ki nkan ba rin kiri are niyan ara tita abi ko yo ma ko yan loju aya si le ma lu kikiki o dope lodo baba Ibaruba oba isan ara iyana UBA bank ni mo lete ni badan leyin le baba deribu gangan adoju ko people's girl grammar school 08033881008 abi 07018211111 irinse igbalode la kokko fi sayewo fun yin alaafi ara wa ko ni gbadanu bu bi elubo
5: o

0: gbogbo ọna ni lifting tea fin fa ni mora lara aro cup kan bo ni kan lasiku kan na
1: ore ni to ba mo to sele lana
2: mo na kojumo
1: ah mo gbagbe ni ma binu ore mi ti lo saju gbogbo oro
2: o da na so ka gbo
1: abi
0: pelu lifting tea ilowo re seju bo se wa ninu cup lo o fa ayan so mora lifting tea o wa fun isokan
3: Eni tan wi ode Alhaji Ayafo Olorun ode
4: Amako amojuba o Alhaji Adebayo Apena Ayafo Olorun wolu adupe
5: Aku araya ojare aku orire Alhaji Adebayo Apena Ayafo Olorun you are welcome Alhaji gbogbo eyin te fe ni de ni fola dola lojo si nigba ta Alhaji dakan wale won lo ton ke eyan mi o to mo pe won ti e wa nigba na lohun ba won ti wa lati bi se njamfani adu ati osan te dumare gbo wa Alhaji Ayafo Olorun se la won alawo funfun pa pa njamfani won arun abaisi le won ra wo ebe pe ko san ko lo igba aye le nfe ko tubo rorun ona to dile fe ko la ke yi to la o ma ti dimo e ma bo gbogbo eyin te wa fe dupe ojo leyin te ra Alhaji lojo sitan tolorun si gbadua Alhaji Ayafo Olorun ti de ba yi o number 1 ni yi 08033277347 08033277347
4: Alhaji Ayafo Olorun ode

0: asa beyan lowo loro bi kon koyo koto bala afi o basiko da abi so wa da ni airorunsun ara tita sagun sagun ke yan me dagba pupo ko ma rin ko geko ge ke yan ma le gba pa tese ki won ma gbeyan sega kori o ma oye ki nkan ma rin ninu ara ogbe nu ifunpa giga iseto katalese o ma kan yan gogo ki bato o se si bolese yan ko ma mo ko ti bo ke yan ma ru ma gbe opo lo ti lori sirisi ogun sugbon ti oro na abayo ona abayo ti wa bayi o kan si le se toni toni aba healthcare kokoro nu eje ora nu eje paja paja aya jija jeri jeri aile mi dada idakole ko ma kunrin o ma le se dede ara ma gba pe pe pe aro ma legun igbese kan ma nkia ni pataki ka tete gbegbese ni kia kia e do wa la para pa ni gbadun aye o se ni tin be laye ti oni tin dalamu ero gba lode nbe faye o lati ma bi arun sapa ma si kan si toni toni aba healthcare egbe le baba lam adesina gomina pinle oyo tele ni felele nbadan e ka le se mu joyin lola complete iworo di badan telephone 08033715988 08033715988 enter tajo are lama toni toni
1: Dr. Scrap Recycle ati tamoto di rorun ba fun gbogbo eyin te fe tamoto ni cash and carry no delay Dr. Scrap o ra lowo yin eyi keyi moto te ba fe ta eleyi to duro re ni abi eleyi to ti gori odo tohun eyi to ti delay doti ladugo aloku oko ti tu fi taruku tin yo lowo re lenu to ti fe sora re di agba na fun yin tohun ti oko ti nkan kan o se te fe ta ke fi paro oko ke to fi upgrade bo se car truck Australia, ipoyowo kimoto awon wa Dr. Scrap ora lowo yin ekan si won 09083013333 09083013333 09083

0: ade o
1: o tan na
2: ade bi dede
1: o tan na le
2: a de pe ki oloko omo le loko a si de pe ki olona omo le yena
1: ara o
2: ide ta ade mega lati ma sin leti ke mo bi nkan tin lo
1: o de ki mo ti se mega ide de ko fe je won o ti nwa ona ti o fi gbesan
2: Oh, there's so many guys who don't know the movement.
1: Come on, come on, so continue. Maybe he said, Do I have a tacket to my book?
2: Come on, Italy.
1: Come
2: on,
1: you will know what you do back.
2: Oh, you're right.
1: You're
2: right. You're right. You're right. You're right. You're right. You're right. You're right. You're
1: right. You're right. You're right. You're right. Ibi yo wo te pe eyin wa ti tin duro de wa bi pe an ko awon royin bo te ti pe a funan si awon gbere ipako ati wa ko de bayi tori pe awon we royin lokan jokan la won na to lowo owo ele to si je pe won gbe royin dani ni iroyin ohun tori tin na ni o ati wa de bayi ni keke luke ta mo re lule bi a po e wa
2: si mo won tele
1: si mi Barcelona ni
2: o mo pe ori o mo pe cup e ju awa loju a se mo gba bi o ma ni arowo jeun bi ka mo gba fi ko baba rowo ra player ta n gba player la won ka ki
1: nkan oriire ti di
2: won wa ojojumo
1: ojojumo
2: ba awon eyan wa te pe
1: ogun mo ma so ewo loko
2: ni ibu won pe ogun odun o le meji eri
1: o si pada sa sada sele
2: ti won tin wa
1: won tin wojo olohun
2: won ti oko nle merin na lodun yi ngba meji bo so da won eyan wo pe awon eyan ba n fenu ye ge won
1: o ti be yi pada
2: mo wo pe ya
1: so ri pe o ti be yi pada so
2: meji ku meta o tun ya merin ku meta o ku meji won pe e le gba
1: meji ohun gan o ti be ma se bayi pe eyan kan tin se bayi
2: sugbon riro nte eyan sinse nto olohun aba yin dupe lowo olohun eyan asena
1: gbogbo ta tin gbadura
2: adura wa se lori yin awon ti an si ni ke mo ri nkan kan gba na oju won ti bo sugbon n to wa le dun a ene ki to wa pa won chesi ni agba fi baun won ti bo ka won ti
1: a gbon kankan
2: kun everywhere ni blue
1: kankan
2: a gbon a ti gbon kankan
1: o le kawon to wa n club awon to ye awon
2: iro ni won laun boya won ba won leja fu won mo pe ma si
1: o ati le ise gan lo ti mo tala won chesi do gbaru nkan ile ise won ti mo lati mo mere njo do Martini Salao lo call me
2: elda eyin iwe royin daily post ni ahin on beni koda iwe royin the punch o na beni won eje nti ahin mu inu iwe royin the punch won ni baba kan re o eni odun 85 years old man won ni o mo bo sinu kanga ele ti awon eyan tin pon mi la ko ti won ni eyin bafu abi ki la pe eyin bi garawa onike bucket ele ti obonu kanga won lo fe yo
1: baba 75 fe yo
2: na ba bossi nu kanga ko lo won ba ko sa sa nu eni gudu gberu yin lo kan
1: ma ri won yo
2: ngba ti se bo ti lo
1: akoko nu
2: akoko lile ta ba bo se ari re gangan mo
1: o ni kete pe o ti gbo duro de kete pe re eroyin eleyi iwe eroyin punch na ni o punch ile sita to je pe o salaye sita bayi pe omo ile ede wa Nigeria kan ni won ti pase bayi pe kan lo gbe wa egbe kan kan lorun egbe wa so ile ide America won ni pe awon photo awon obirin lo fi mo n gba awon eyan ni ile ide America won lo wa ni owo kan ile to gba kan yi won pe wire transfer wire to ki
0: wire
1: to
2: wire ta won bola o le ge
1: to nipan lowo won ni to se wole bayi la account n ni giri gbe
2: orun wo
1: ni giri gbe na ni akan owo wole le ibo lo ti wa won ti ni kan lo gbe wa bayi ta lo yin kilo ko re e mo gbo lo
2: so currency wo ni owo
1: ati wo arin gbo
2: mo se bi o mo
1: ja wa ni kokun lele
0: okay ko si de kan
1: ta kokun
0: okay
2: eh iwe royi the punch ni ayin won ni omo ilewe university uni yokan re o ile ti won ni o di awati won ni amo le bi ti an si nwa won ni amosa eh awon eyan ti an gbe omo ohun won ni bo ti le je pe awon mo le bi ti san egberun lona 1500 naira 500,000 pe e ba wa tule won ni sibe sibe na won yo ndare won ni si nbe lakata won
1: kan ko sha nu wa iroyin eleyi na lo fe jo iroyin ayo to si je iroyin to dun ma won kan nu awon to je awako ati awon to je ko won je awon to mo wo pero ni ipinle Eko won si laye si tara ipe ijoba apinle Eko ni won ti fo ofin de awon oko ero kan ma gbe ero kan tun ma di awon eru buku buku mo won pe ah laye se pe yan jeran elomi bayi won ti orun re bayi eru ni won di te pe je ra gan yin raye lati wo eyin lati inu oko gbo eyin ti kun ba
2: mo
1: ni ko saye yan mo
2: ni ti mirror ni ri
1: eyin o le ri kankan mo de pe to ba wo center mirror ba ko mo ko ri kankan
2: se ba mo wo
1: eyin ni
0: eni to di eru na o be je ko pe ni sugbon nna ba ni kan o da ko da nigba to ba ri ti mirror si se
1: ri gbo e ba pada di dan de na ateru ateyan
2: so gbo gba jo aji won wa so wa ri olowo kokoro if you kogi eyan ni ma fi ko tori ngba ti ja ma ba sele eru eru ti o ni owo gba ninu owo eru ti won kun
1: abi
2: won fi jan ko ba
1: abi
2: omi re o ninu iwe royin daily post losan tuni ni ile ise olopa ina ni won fi oro ilede o won ni omo kan re o ogete bi nkan be o lo nbi mo omo po bi osan won ni omo ohun ati awon omo ganfe eleyi ti won jo nse gang members won ni ile ise olopa o ti ku won bayi ni kini an se won so panpa po won a gbe baba ikan lara won ni pe omo pe
1: ja gbe baba
2: mi pale mi ni owo awon kan isi se yo si an lorin mi ta ba ri abiru lo won ni se won fun 100,000 naira mo te ba fe kan gbe won gan
1: yo
2: gba oriji owo ohun lohun se pariwo tabi gba tan mo le bi ba nda wo si lowo pe won lo nsa
1: no ma gbe won tan le
2: kan lo mo ja so mo bi won ni se pale won atawon eh omo gan fe tan jo isehun se pale won bayi
1: won mo salaye le ko bi se won lo ni awo ko lo ni ka gbe ni
2: ara ta die de wa ni na o o mu pass baba re
1: no ko sa ni wa bayi o ni si re awa mo ti a fi nu tan mo bayi o
2: omo
1: ko ye o
2: boya ta ma si di o ni omo nkan mo lo jo ma le
1: O le so fun won so fun won
2: mo so pe awon DNA mo si mo se DNA ni
1: pe DNA ti fun de ko ran won lowo pe
2: so le ma ni ma ya guys
1: ipinle ti Kwara won ni pe iroyin eleyi to je pe iwe iroyin ti Daily Post na ti o to be sile bayi won ni pe ko di ni awon eyan marun ti le so olopa mu atari pe on wa ninu egbe okoko kan eleyi to si je pe won darugudu sile ni ipinle ti Kwara won lawon na ti nkora won jo ni pe ah o da pa won to jiyan gbe yi won ti fe di owo awa se ni iya kan kan ko adaki ni ko si nkan kan nu gbe ta nu bere nkan kan
2: ah mo bere o
1: ni won je ti kokoko ko awon marun ina pe ti ibi kole ti bere won ran won
2: eh ni ri bere iwe royin Daily Post ni ayin won ni ile ise omo logun orilede Nigeria mo bere o sansa eje ko ni oyo o won ni won ti meyin awon afurasi banditi ameyin won balẹ meji ototo ti won si gba nkan jagun pada lowo won ipinle Taraba ina ni gudugbe royin ohun lo ti ja
1: ipinle ti Yobe leleyi to je pe royin e na lo jade sita onibe ni commissioner olopa tin se ikilo bayi fun awon to je oloselu pe kilo de a mo ti wo akoko ipolongo bo e mo ti ipolongo se everything dey okay like this
2: are we
1: everything no dey okay e mo ti ipolongo o to tin se pe enter an ba ri to ba ipolongo ta won ba mu
2: to ba polongo yo tun pala nja
1: ah e te le ka te gbadun 2026 le se mo e kan fe gbi wa wo be ah what is this
2: mo wo so mo pe nkan te yan ba si mo se eh no film bi asimo wo film olomo sa loro leru ewon atemun aye atemun ya ti joba bi nte yan ba mo se to ba de nu ewon ba tayi awon ti won be ba pe
0: alaye ki lo gbe de bi to ba isa alaye pe kan ri na ti wo record
1: o ti wo vi
0: ki lo mi se ri ah pe ki lo gbe de bi to isa alaye ra ra kan pe
1: baba
0: mi mo tapitoni
1: o se gine ba iwo ma aye
0: baba mi mo so fofo ni mu kenu bo le ni n to se baba ma se fun ami ba
1: ase gaga
0: ati awon
1: awon ma konrin ni bi mo lo kon
0: ya
1: konrin
0: fun ya ma konrin ba ai ba wa mu rin kon so ai ru eni ti na ti wa ni te ba ti polongo awon gbe yin ru eni ba ko lo mo polongo ni
1: nu be ni eh o to ni o oya polongo ipolongo
2: iwe royi di punch ni ayin eyin so bo ti e ma so pe ki e ma dale kaaki arun wo si o ti nu egbin la won ni ina bayi ni wo so ni da ijoba ipinle ko oni eyan meje ototo ni ati ran ni kremon je bayi lata yesun pe won dale sibi ti oton eyin e sa fe ba ipinle eko ije awon oni gba fun yo o gbe eyin na ba sin dale gite fe ba badan je ijoba nu ni gba fe eyin na
1: am ate so
2: owo ti awon na
1: o lo te won
2: sori nti mo fi ran fana ti mo fi sori kini
1: to
2: bere ti tin gbe ki
1: o gbianju
2: laarin woro
1: sojo o gbianju to osumo
2: e de kan ni to ba ti e ko button to ba so won mi nko mo ni mi na ti position ara mi
1: dada o gbianju to osumo
2: o gbianju
1: ah
2: Oh,
1: to je pe o nse lalaye bayi pe ile ise olopa ni owo won ti te ni afurasi kan eni odun meji le ni aadota ni won ni nigba ti won tunu eru re won ni won ba won gbo won lo yi bi eba ni nigba ti won re gbe okele eba
0: bi
1: won
0: ba gbe gbufu
1: cha fun olowa yi kekeke gbo leyin di baba ki le nvi le ise
0: nke
1: baba won wo bayi
0: ko le soro
2: Is it? Eyan mo kan latoto ti ti wa pale mo won ni won gba won le lo won pe ni ri yan ko lo e ka seyin le ijoba ti ri yin
1: mo ba le bage si ipinle ti jiga wa lohun to je pe iwe iroyin punch na lo gbe mi lo fe ti mo si bale sibe won ni ija kan lo be sile nibi ti awon mo gan fe ata awon to ti koju oro sira won ata awon loselu pe a ni gba wa la ni bi ise
2: nibo e won nu won
1: bashbun sanskrin prinskrin ebi ti awon ti bere bayi won ni awon meje ototo lo dabire fun aye
0: ah Olorun sa
1: ni en tun je alaga ti council be won gun legbe
0: ah
1: dem legbe
2: e ma gbo eyin ti e ba eyin te ba beruku bi e ba wo tara yin e wo tawon obi ti an bi yin pe kan mo foju sun kun yin tabi awon omo te ti bidale na kan mo lo mo kan won kan mo bi won dale fun ya je mo le wonu won jade wahala ni pada mo di o in pada mo di o won so won pe mo ni jagbon se nikan fa Ever fajagbon moyan ko ni roju eni je fa mogun ni raye gbogbo ojo dojuru tanyanyan ni o e ma fa wahala ki mo o ni ayin we royi di punch won ni ijamba oju popo kan lo sele o ni ojo na mo sose eko sibadan won ni eni kan ile to pe o mo ba won fi eru ranse lati bi kan sibi kan dispatch rider won ni o na o ba sele labi ohun ni popo ko sanu wa bo ni
1: megaja lo si ponbi mo a pada de lojo
3: dugbe iroyin agbokogbon ile ise JLK Empire n ki gbogbo muslimi ku adun leya o JLK Empire ti a ti mo bi eni mo wo nipa kata ojuluwo ero bara ni soro bi iPhone Samsung Tecno Infinix Xiaomi Itel Nokia ti bebe lo Bẹ́ẹ̀ la tún ta laptop bíi MacBook, HP, Lenovo, àti Dell. Ẹ tún lè rí àwọn games bíi PS3, 4 and 5 tó fi lórí àwọn speakers lóníranran. Tablet fún àwọn ìwé ògbẹ́yìn. Gbogbo ẹ̀ lẹ́dùn ún lẹ́mọ ríra níléeṣẹ́ JLK Empire. Ẹ kàn sí wa ní First Floor, Lama Plaza, tó ń bẹ lẹ́gbẹ̀ẹ́ First Bank, Challenge Ìbàdàn. Ẹ jẹ́ mọ̀ pé gbogbo àwọn àǹfààní tí ẹ máa ń jẹ níléeṣẹ́ JLK Empire lásìkò ọdún iléyà ń bẹ̀ẹ́lẹ̀ digbí tí ò yin gè. ẹlẹ darapọ̀ pẹ̀lú wa lórí social media handle wa Instagram and Facebook at JLK Empire, TikTok JLK 8294. Ilé iṣẹ́ JLK Empire ò ní ìròyìn ìlà.

0: e tun ka bo pada se ka gudugbe fun to so ti toni o
1: e seun
0: e de ka ka won to wa ri facebook wa ka kan si won awon na kan si wa ka na kan si
1: agbon yin mu lara awon eyan ti won meme ti won ti fi atejise ranse si wa adekunle adebayo abolaji adigun e seun o adewale ayinde
0: ari
1: sherivat kunke aziz mama na kiwa abide mi adisa ati bebe lo
0: ati bebe lo akiyan akiyan
1: e je ko ma wole be e ba wa fun
0: e ma lo sori kan la gelu fm 96.7 e comments be ba wa share mo ri abide mi ora agba na na wash
1: pe mo wash wash
0: on wash be lo
1: yen dada ri
0: oya papapa ka lo bayi se ipinle ti jiga wa lohun nibe lo je pe iroyin eleyi ti o be side lohun na lo je iroyin eleyi to ti di gudugbe nibi ti awon eyan ti ni ah bo ni efon se ja balu kilo sele gan kilo de won ni nibe lo je pe ojo aje monday ni de ago bi die o ku bi ago mewa asale o na ni won ni oko kan eleyi ti won pe ni toyota starlet o na ni won ni o sa dede ronu oko oloye kan ayokele won ni pe iya to nbe laarin oko ati
1: moto
0: olorun sa won ni kan to wa oko ayokele won ni kan so wa oko ona oko ni o mo nkiki laaro ti o mo fi yan se yeye oni oko fi olowo re se yeye ko lohun ko sa nu wa karo ka na roko gidi lo laye
1: ti o mo kan mi
0: ti o mo kan mi ndi oni be ni oko starlet ohun lo ti kolu oko ti won pe ni mercedes benz jlk oni ni nigbati o rolu be igboga
1: aye o
0: oni awon ti won je olorun ni pe ninu isele ohun na ni won je meje ototo oni ni be lo je pe en to wa oko ti starlet ohun oni loju ese na ni o dagbere fun aye yi pe ah o digbo se oni ni agbegbe ti ijoba abile ti kafin o na ni isele ohun ti sele oni se wa re en to nbe ninu oko ti jlk ohun o na ni en ti je alaga ijoba abile ti kafin ahusa nibi ti o nbe ni ipinle ti jigawa oni nibe o je pe ohun ni farapa oni en to wa oko starlet ohun na ni adamu dadiku o na ni o wa oko ohun to se je pe awon to nbe ninu oko re na to bi merin ototo oni isele ohun na lo sele ibi ti ogunlogun awon to n gbe na igbe ohun to ti sajade pe ki lo sele ki lo dun oni isowo to se dun oni agbara olabiba ti agbo meji ba fadi tan fe kanra won ohun na ni isele ohun ti sele oni ise olopa debe ti won sare gbe awon ti won je olorun nipe oni won gbe lo lo ile iwosan oni be na alaga ijoba abile ohun won gbe lo ile iwosan pe ah e ba wa toju alaga wa o olorun to dagbere faye yin won be nibi ti won se oku lojo sin kuro ko mo sanu wa o
1: mba mi gudugbe royin na lo n tewaju nkanin la gilu 96.7 fm omi na re won ni ka wi fo meni ko gbo ka soro fo meni ko gba oni ki eyan gbo ruru ebo ko ba mo ru ko mo wo orun yan yan bi eni ti oni ku mo ijoba ipinle ko una ti fi oro lede wi pe awon eyan meji kan re eleyi ti awon ti gba idajo won wi pe ki won lo ri fi aso pe npe ru ko ba o leyin ti won fi esun kan won wi pe won dale eleyi sibi ti oto ni ipinle na eni ti se commissioner fun oro ayika ati ohun alumoni inu omi ni ipinle Eko Tokun Bo Wahab won lo fi oro won lede loju itakun x re lojo isegun tuesday o fi oro lede wi pe ara awon ti won fura si ohun ti won gbe lo ile ejo lara won lati ri Ibrahim Kashwa ati Karim Sodiq won ni mejeje ohun ina ni gbe lo si waju ile ejo magistrate eleti nbe ni agbegbe Bolade Oshodi ni ipinle Eko ni ojo 18 osu karun odun ta waye won ni oro won lori be o leyin tan tin se kilo kilo fun pe eyin ara bi yala e ti agbon bi kan wa

0: Marquis Daniel on la sare pe wa soju agbo yen gba melo ni ko na ba nkankan ta ba ti pe won lowo kan mo se man je ba na 96.7 yen te ba se ndara po mo wa mechanic ni ra fefe lo nba yin soro bi oko se da lara bi eyan se ni gbodo ma se itoju oko mo so mo ni bo je ina lasan lojo ina te pe bi 100 naira bi 200 naira yen pointer light a wa npe ni traffic light bo le je brake light ni te yan ba se ti fi itoju si lo se ma gbadun e bo je tire lu lo le telu ma so ki ma se rara e se nigba to ye ke se e se lasiko to ye ke se e ba nbe ni gbugbu gba a ma mi ti soro nipa ta ba soro npa okay sowo moto ni engine ni shock absorber ni wiper lasan elomi by my fillet to di pe wiper yen ma ba windscreen moto e je because to ba ti wiper yen ba ti je irin awa ma ha oju windscreen to ba de ti mo ha oju windscreen sa ma ko se tun se mo be ni mo so elo lan ta wiper elomi ba so pe ko so won le ko so wa you buy a car you maintain the car mi ma ntoju oko so tin ba ti re tele mi wu ba lu oko ba mama ni ki lo de awu mi so fun mi ni aipe ore wa kan wa to ra moto to ni tin ba ri oko na o ko fe ha ni ba lo se fe jade to ni farabalẹ wo oni farabalẹ wo bi to fe gba jade wa hara ogiri wa ra ha gate oko wa da bi ti anyway I need you be lo lo se ti te lori oko lori oro mechanic lori afefe shoki ohun lo be ogi lodo ti wa nbe roti me johnson mechanic ni ori afefe olonkin pe gbobi ti e wa ni osun teni a se jeje o ka de ma sora ti olorun ba se nsora 0023897901 ta ba re nkan kan ti oko nda lamu ti oye e le pe mi sori number e se gan
1: uncle good

0: alaye number yi ni ka pe 09025202427 olorun kankan reti re jajo pade nibe
1: ni West Midlands Open University amuki ekan wa laro woto ko si rorun lowo ti o fani lapo ya eto igbaniwole nlo lowo lowo o si le bere rin ajo ekan re pelu owo to kere to 2000 naira fun abala eko kokan course unit ni ninu awon eka eko to ni igbelewon kaakiri gbogbo agbaye bi information systems computer science cyber security business administration finance public administration marketing economics accounting human resource management mass communication ati educational management bi lo sese pari ile iwe girama direct entry abi o fe ayipada HNDC degree university o rorun pelu WMOU kan si wa nilu Eko ni number 1A Oba Akran Avenue Ikeja Nibadan awa ni White House Adewumi Street Felele Labiokuta .ICT Institute of Technology 52 Ijema Agbadu Road o tun le kan si www.westmidlands.edu.ng tabi ko pe 0704 700-0167 tele wa lori ikan ibanidore at WMOU Nigeria West Midlands Open University so afojusun nipa eto eko ore di memuse
2: eni tan wi ode alhaji ayafolorun ode
3: amako amojuba o alhaji adebayo apena ayafolorun wolu adupe
4: aku araya ojare aku orire alhaji adebayo apena ayafolorun you are welcome alhaji gbogbo eyin te fe ni deni fola dola lojo si nigba ta alhaji dakan wale won lo tan ke eyan mi o to mo pe won ti e wa nigba na lohun ba won ti wa lati bi se njamfani adu ati osan tedumare gbo wa alhaji ayafolorun se la won alawo funfun pa pa njamfani won arun abaisin leyin wa nra wo ebe pe ko san ko lo igba aye le nfe ko tubo rorun ona to di le fe ko la ke yi to la o ma ti dimo e ma bo gbogbo eyin te wa fe dupe ojo leyin te ra alhaji lojo sitan tolorun si gbadua alhaji ayafolorun ti de bayi o number won ni yi 08033277347 08033277347
3: alhaji ayafolorun o de
5: ojulumo se ni ibapade pelu ara won ti won tun ni ibasepo pelu awon eyan won tan ti ri ti pe bi ati njeran ileya pelu idaraya lorisirisi be ni ayo ati idunu gba okan wa kan bi ileya se wole de ka se na bonarayo na bonarayo
6: ibe abawon ta tun de le
5: Ileya Cashport de pẹlu ilana otun to gbona ti o se mi ati elanfani Ileya Cashport 2026 o ji asiko lati je owo nla ti akoti iriru eri pẹlu ebun ojojumo osose ati Cashport Ileya ninu osu meyi owo to ju 50 million naira lo wa lori tabili lati pin eniyan to ju 60 lo 60 lo ma jawe olubori lose kokan akoko rere lati rerin muse ka se fun lori ire kan ni agbon la pẹlu 500,000 ni akoko Ileya yi Benny, 500,000. Ileya ile ilo ma je akoko se iru e bere si ni lo ma ta bayi bo se nta to tun ta lopo igba lanfani igbegba oroke re nku keke si lori splash 105.5 fm *347 *1004 *1# lori ilagelu 96.7 fm *347 *1004 *2# bele si tun le ta lori website www.cashier.ng eni odun mejidilogun soke nikan lo le kopa lati ta cashier Ileya Cashport, ẹran àgbò àti owó ńlá ń bẹ nílẹ̀ láti jẹ. Ṣo ti káàṣì ẹ̀? Mo ti káàṣì ẹ̀.
7: Àmì láàbọ̀.
8: Mo ti yóò fẹ́ o. Sonia Tomato Sachet. Ọ̀tọ́ ni o. Mo fẹ́ràn Sonia Tomato Sachet gan. Ó rẹ̀ dòdò, ó kí, ó dùn. Tí n bá fi sebẹ̀, jollof rice tàbí spaghetti, àwọn rẹ̀ á tọ̀ yò. Oúnjẹ mi á dùn sí. Sonia Tomato Mix ń jẹ́ kí oúnjẹ dùn.
9: لبيك اللهم لبيك
10: السلام عليكم gbogbo muslimi ile ise akunrin ajo sile mimo aljanna travels lo ki gbogbo wa papa julo gbogbo awon ti won tele wa lo si hajj odun 2026 won ni olohun o gba ni bada fun gbogbo wa o alo tun lo alo gba olohun o se won wa ni karun awa ni ti o wi pe atete sun latete ji fun gbogbo eni to fe ba wa se hajj 2027 yala awon ti o lanfani lati lo lodun yi won ni iforuko sile ti wa bere bayi ipari osu november 2026 2026 ni gbogbo pepepe o wa sopin ni le ise Aljanna Travels gege bi alakale ijoba Saudi ko wa to dipo kase nle anfani ti wa fun gbogbo awa ta fe bere lati darapo mo eto so die die pay small small ni le ise Aljanna Travels to wa ni Nevada Plaza 140-142 Liberty Road Elewure Bus Stop Ibadan kale ba jo gunle sorilede Saudi Arabia futi haji 2027 fun alaye lekunrere e ma pe 0904-444-4945 Esi le bewa wo lori www.aljannatravels.com Pelu Aljanna Travels Aji 2027

0: ọpẹ lo oniroyin
1: ọpẹ ni ka ma du
0: e ku royin
1: o bin jo bin lo ko jo kenna
0: a royin e daada ni
1: a ti rowo re
0: antony
1: abodunrin
0: bodunrin e mumu iwa e mu bi
1: ọpẹ bi
0: olowo ori oko
1: ah
0: kun fun mi normal
1: a wa le fi gbogbo enu so aya ti po tolorun gbe ode oni sise
0: ami
1: remi
0: oni subu danu
1: awon eyan ti olorun
0: lagbara olorun ti bi yen o ti pari olorun ti yanju e a mu nkan laipe
1: lagbara olorun oni sise
0: won ni gboku e lobe
1: o ri pe gba ri
0: ataya tomo agbara olorun e ni ku
1: mo ti so pe ke to be lori afefe
0: eru tabi amo ki tu mo ni
1: e kai mole dedele re
0: toni bi

0: ari masakiri ma masakatari aba
1: ayayaku elele
0: gbogbo awon lolufe re mi ati re mi
1: olohun
0: ten dashu ashiribo wa
1: olohun
0: ten appreciate olohun lara
1: lo je kin fi han pe olore wa re
0: ten appreciate ebun yi
1: olohun
0: ten appreciate to yi
1: ti akoko ati
0: sedui se
1: o je koko fun yin
0: ambale assist lo lede america
1: nka o ni se o
0: stone cold
1: nka o
0: dublin
1: e ni sa re
0: lo wa to sin
1: emi yogun
0: Abiola, Yali, Germany, Towa wani talu sin for
1: Ore, now. Ore, loli de for semi di pere.
0: O ni sin kuo mu.
1: O ni damu.
0: Mama Fashoro, ile kulo le.
1: Ah!
0: Mama San, Senior Abiam of Nigeria.
1: Ya da da.
0: Mama Oreluwa.
1: Ya chi binu chi
0: ya. Ikuto ya woko ni kpe.
1: Amiyo, amiyo.
0: Mama Victoria Ogunbi yi.
1: Eh, sasi yori yo.
0: Aysa uni biedi.
1: O, deniri damu. O kanri o bali.
0: Adi Aland.
1: Eh!
0: Incarnation.
1: Sebi agbala.
0: Olawale Shote, really the America.
1: Young boy ni eh.
0: Sultan.
1: Hey, hey.
0: Solad of Sultan.
1: Baba.
0: Solad of Toronto.
1: Baba.
0: Solad Baba Sultan.
1: Baba Lubarika.
0: Incarnation. Ekins.
1: Won ni gboku yin wale.
0: Akinfikayo UK.
1: Incarnation.
0: Gbogbo alajo fi ayo sodun leya yo.
1: A de ni reti ayo.
0: Baba wa Abdul Kabir.
1: Jalaruru.
0: Jalara jala jala jala jala jalaruru ruru ruru.
1: Malu kan agbomeji.
0: Fun kini.
1: Iro bi se se lododun nu
0: eh ni kini
1: bi se pa lododun nu
0: so to okay se n to ma pa lo nso
1: ah bi se pa lododun nu
0: emi ga fun ni odidi agbo kan
1: e pa family toro ati ro wo enu e bi iye kankan
0: ori e pe
1: wa pa family jemi ojo koko merande
0: mo ti gbo
1: ki le mo pa mo to
0: hello lala
1: fi o
0: lala fi akankan olohun
1: okan re balẹ ni
0: sori emi sori tin ba kan wu e bayi I come with a big come on by Tier.
1: Any of bad
0: Bibo, the shame solo, own shame king for it, but I don't have for it. Also,
1: I do dog walking to
0: Betty.
1: I do dog walking, yeah. Any problem, eh? I do dog walking to
0: Mamma, Daddy Cock with Mammy.
1: What's your problem? Can it's getting so well?
0: You are Mammy, you see, in level.
1: Come on, toast here, dead back for me, or one, let me add the don't really want to say, and say, but make a coffee car. What is your problem? O le lu ani wiele yi mi
0: ri e opi wa le o ni won fi gbe wa ti oluwa mama salem re
1: eh yawo mi
0: ya lalubarika
1: ya ti oparo ko ti o sagbere ki ti o se ranran ki o du o toko o si toju omode bi ere
0: iyawo li
1: eni olohun
0: eni eni yi eni eye
1: eni apale ni
0: lori youtube lori audio mic ori to n lo lowo e o ti wa nbe
1: olohun
0: titi layo ilori
1: olohun
0: Mama,
1: in kone si o.
0: O ni damu la ye.
1: O ni gbofa. Orin, owe po lara ye nla, won ki ba ni latege.
0: Badura si baba, agbo wa so di gole. Fabi Lucy, alase omola bread.
1: Ah!
0: Iyan ti omo dada lal barika ni.
1: O sadeun, o ni todun ba ti nbo.
0: In kone si bobo yen.
1: Iti se lododun lati monu awon olododun.
0: Awon olododun.
1: O lo fun alateji se.
0: Ohun ni koko o.
1: O si ri pa so. Ma ti an be lori eto wa won isalagbe ṣugbọn wa ma fi yin lọn laye awon ololufe wa kankan ni olarugbo olarugbo iye ori to ba
0: fun lo je eyin ololufe wa
1: lori eto ti a
0: ati gbogbo lagelu fans club papata e lo fokan balẹ ti won ba ti ran wa
1: ah
0: a o jise
1: oni na le ra pere pe won ran wa o
0: Mama fa shoro
1: ya da da ni
0: ya lalu barika
1: ti ma tu ninu ti munu e ni don e
0: omo la bread
1: eh
0: ton ba ti se be
1: awon ele so lu siwe so lo selu
0: bakan na aleaji adeyinka adelakun
1: ah baba dada
0: ilu abuja
1: mm.
0: baba wa dada
1: baba wa baba dada
0: akiniku imura odun ileya
1: odun ileya
0: Bola Akinwale Ojo Mr. Bao.
1: Remi.
0: Loile de America.
1: Baba Waris Tinu ke ko le man fun awon ololufe wa la sodo. Oni bi ti se, oni bi ti ma gbegbe se.
0: O tun awon to wa tun wa funny.
1: Eh.
0: Iya kan wa wa iyawo le ni.
1: Ai.
0: Awon o so wi pe tori pa won je elesin igbagbo.
1: Ai.
0: Won tun man da si to Olorun pe Remi ati Remi.
1: Ai.
0: Odun leya to dey.
1: Ai.
0: Egba. E fawon eyan bayi e fawon eyan bayi iyawo le dockers mayowa jp
1: ya dono
0: mama salvation dogon
1: iya lo ni ki wa laarin ki mama osun waju jo se do se
0: o sori re
1: ti mo vivi pop up senu mama ti an fi ni abrare mi pe emi ni mo fun ani mo ni adehun wa ni mo ti mu

e kuro le o asiko ise lataro iroyin agbaye la mu wa se ti gboyin lati kan ni lagiri 96.7 fm ile fun balao felele nile ibadan abi demi akande lo ni royin yin saju egbo koko to wa no royin na ile ise are ile yi ti ni awon morilede nigeria na ni won ni eto lati daabobo emi ara won ajo to ngbogun ti imo loni ni lokulo native lo ti pepe fun imo se opolopo danileko fun awon oluko lati mo adiku bayi ma fini sugo ero ijoba ile Tehran na ti se kilo kilo fun ile America wipe awon o ya won lenu lona to po pelu bi won ti ni Xi Jinping to nti are ile Russia Putin na ni won mo se pade papo ni le Beijing le kairu yire idaraya adari ayo eleyi ti o sise ninu ifigagbaga laarin iko egbe agbolu Manchester United ati iko egbe agbolu Nottingham Forest ona ni won lo lati dari ifigagbaga kankan ni ojo to kan yin ninu idije league le Gẹ̀ẹ́sì ìròyìn náà rí lẹ́kùnrẹ́rẹ́.

Ajo ile ton gbogun ti ilokulo ogun oloro NDLEA na lo ti ba ibudo eleyi ti won tin pe si ogun oloro kan eleyi ti won pe ni methamphetamine je pelu awon eyan eleyi ti won ko ogun oloro na fi se idunadura ton ti karakata pelu awon omo orilede Mexico kan eyi ti won o fa ti won fi pale awon afurasi mewa ototo mo wa yo awon ogun oloro ohun na ni nigba ti won gbe lori won won ni owo re ko de ni bilionu lona 80 o le ni irinwo naira yen 480 billion naira alaga fun ajo NDLEA iyun ogagun feyiti brigadier general Boba Maruwa lo fi oro ilede lojo Wednesday nigba ti o ba won ni royin soro lo office won ni lu Abuja Maruwa te pele moro re wipe awon akitiyan ina ni awon iko ti didi gbe kale ninu ajo NDLEA se ti won si gba opolopo awon kan na pada ni owo awon eyan ile ti won wa ko tona o tesi waju ninu oro re wipe ibudo ti won tin pese ogun mu ona ni nbe ninu igbo kan ile ti won pe ni Abidagba Forest ni ijowa bile ila orun Ijebu ni ipinle Ogun ile ti awon eyan na ti won ti sise labi.

adari ajo eleyi ti gbogun ti imo finish oweru ni naptip bintabelo lo ti so asotun so re idi e to fi e ki won ma se idanile kore kore fun awon oluko lati gboju agan si mimo finish oweru lorilede nigeria belo lo salaye oro wipe ilana mimo finish oweru ma lo ni lokulo ona ni o sese lati selegun eyin nipase mimo se idanileko ore kore fun awon oluko dipo ki won sese ma gba eyan pada ti won ba ti ji won ko tan nigbati o nsoju oga agba fun ajo ohun eni ti se adari fun eto idanileko ninu ajo naptip ibili ulasi on lo fi oro ilede nilu abeokuta la ko ti won se eto idanileko olojo meji fun awon oluko eleyi to tobi aadojo ti won sa jake jadu awon ileiwe oniwe mewa ti nbe ni ipinle ogun eto ohun ona ni won se agbekale ti won si ntepele mo oro won wipe mimo se idanileko fun awon oluko ni o mu adiku de ba ilo ni nilokuno.

ni bayi ninu iroyin ile okiri ijoba orilede Iran ni won ti se kilo kilo wi pe o sese o ki ogun eleyi ti won ja lagbon arin gbogun ila orun iyen Middle East ko tun bo jarin lo si awon agbon bumi bi ijoba ile America ati ile Israel bi yan ba se tewaju ninu mo se ikolu si orilede na are ile America Donald Trump lo ti fun ijoba orilede Iran ni gbedeke ojo meji si meta lati kowo won bo iwe adehun to si fi otile bi pe igba keje re ni orilede na JD Vance ona ni o ti salaye oro wi pe igun mejeji ti oro kan na ni won ti ni tesiwaju eleyi to gumo ninu mimo ko bo iwe adehun wa yo are fun orilede China iyen Xi Jinping ina ni reti wa bi pe yo mo gbalejo eni ti se are orilede Russia Vladimir Putin lati so ibaso yepo oro lori mimo pese awon nkan jagun eleyi to ni se pelu bi ogun se nlo lowo laarin ile Iran tun ti orilede Ukraine lagba.

lakotan leka iroyin ere idaya adari ayo eleyi ti o sise ninu ifigagbaga laarin iko egbe agbolu Manchester United ati iko Nottingham Forest lojo isimi Sunday to koja ona ni won fi oko re lede lati dari ifese won se kankan ninu ifigagbaga le tokan yi ni sata wa yi ninu idije English Premier League Michael Salisbury ona lowo gile amiayo ile ti Matheus Cunha gba wole fun iko egbe agbolu Manchester United bo ti le je pe Brian Mbeumo ona ni o fowo ko bọọlu kan ile ti won gba wonu awon Salisbury ona lo ko jale si awon ti won se agbeyewo fanran ti won si se iranwo fun adari ayo lowo iyen video assistant referee VAR ile ti o si fa ti eni ti se adari fun awon agbarijopo adari ayo nile gesi world web fi oro lede fun iko Nottingham Forest wi pe bo ti le je pe awon ilana wa lati gbagbo wi pe bọọlu ohun ona ni ko wonu awon latari pe Mbeumo ti fi owo ko amosa won ka bọọlu ohun fun iko egbagbolu Manchester United.

kira wa ku dede akoko ni gbogbo te ti lanfani lati ma gbo ikanni ikanni lagelu re lagelu 96.7 fm oke gajo kele mola fele le ni le badan adupe fun olohun oba ele to so lo lati ose to koja lo lohun ta de tu wa pada wa iyen sori eto lo so teni e ma se wa kuko o anu larigba anu larigba ani anu le mi rigba ani anu le yin rigba se anu ta si rigba na olohun o ni gba ko lowo wa o bo se ma je niyan ni won ba ti e ba ti si omo e dada mo bo ba ti je wi pe olohun oba ni e wo adu gbogbo ma kan si losan teni e yo wa poju eh Arsenal lot of Arsenal lo si igbo ni le agbara di red and white o lagbara po odun lo se odun lo de tan si abi olodun lo de tan se red and white lo sun let that red and white lo si so olodun ti gbadu Arsenal na nu atijo lati ba won gbadura olodun si gba omore le aso fi se dede e ku orire bo se je niyan lapa be yen loruko lo tu eto yi oga wa tun de olawuwo Alex Ferguson niyan atun ti de niyan mo wi pe gbogbo bi ago mani ba tun koja aseju me dogun bayi ta lo taki nibi ti awon to taki ke sa awon ti mo fenu ja kon fun le ballu ke sa awon elenu chicken o ehe awon to le gbege si ni to je pe to ba ni kan eyan wa so pa ball alafese gba won agbege si tan finally ni

oyi ti won sin fi ebun se faje bo se ma je niyan lapa be yen of governors ma je ma se lese omo yi Abdul Qadir Adeoga ruko temi alafida egeje lowo lapa bi te fi lori ofe lati gbo mi kaakiri agba nla aye leyin ba tun fe wo e ma lo si ikani bani dare Facebook si ikani ti lagelu efe 96.7 lagelu 96.7 lori Facebook wa e lo follow e be ba ti wa follow e like e be ba ti like e ke wa ma share e ma share logunlogun e share logbon logbon e ma gbagbe wi pe losan teni a la nfani lati mu eyan merin ele ta fun lebun loju opo ikani lagelu fm honorable aderugbo olukayode alase atoludari ile si aderugba sun limited baba niyan awon ti arsenal niyan tokan tokan baba yi o ti ojo ti n pa egun bo ojo ti pe o lati gba mo ti bere to ta lo takin bayi baba ojo ojumo ni adura ni adura lori oro arsenal ni baba olorun pada gbadura yin o mu rele ase o fi se dede be daada teyin na se o ti pada jabo bayi o adura baba ti gba celebration yo lagbara e ja mo bere aniyan bo bo se jadi yen lapa be yen o e je ka won ti wo pe wole ko si fi ebun se faje 0091 2370 8675 081 42 491 1006 number meje je lo wo kuro ikani lagelu fm si waju ogbogbo e je sare je yin ti wa si kaakiri agba nla aye aba irose ti nbo a ti ma wa nu abi ma ti nbo na ni

0: the 27 abi eh wa ri on the 26 yen cash e won wa gbe 50 million naira kale pelu agbo ni wo gagara lori ti wo re to lo bayi iwo agbo yen be eyan ba fi iwo yen kan e mo gba te be eyan ba yo iwo lori agbo a mo fi kan yen ko si iwo kankan to le na agbo yen e ba gbe agbo leri daada bi awa yi ye pe e agbo le na ti to adagba aba todun leya ba ta ba ti pa eran agbo tan bayi a yo iwo agbo a lo mo ikan ni lekeji ni ile keta in ba ti na kokko ni le akoko omo lekeji o ko mi pe a se we ki ma ba ka jo wa fi gagbaga mo no ya ko si labu je lo mu wo mi wa iwo ti ti top ju pa mo si inu taya ni wa lo yo iwo yen pada e tu lo so in tu lo fi kan in ba ti fi kan bayi ti wo ti e ba ti yo ko ninu gi to fi si bayi o tu ti jawe olubori nu e tu lo leketa e tu lo leketa e tu lo re se be iwo gagara oni wo gagara lo wa ninu lori agbo eyin o ti re agbo yin abi ah e ti re agbo ya mo wori e ri oni eni ko gbe lo le fun leya e gbo won tan so ina ose ti nbo ni o 50 million naira lo ti wa nle bayi fun pinpin mu ti odun leya eyin to wa nbe ni wipe e ba ta cash e ni o be eyin o ba ta cash e ko le je nbe lebi se mo so ko le je nbe bo ba fe je nbe won na ta cash e leni eni bo le se tan e je ja yin tan fonu yin te fi gba lati yen e kan te code lori e code la san le yin need e te star 347 star 1004 star 2 hash star 347 star 1004 star 2 hash be ba ti te yo wa ni yo gbe lu awon lana tele pe se fe ta cash e ni e wa te ba ti te yes yo wa gbe awon bank te sanwo si wa fun yin e degbeta naira pere 500 naira pere un le le fi ta cash e sugbon to ba je wi pe yin fe ta ju eyo kan lo boye fe ta meji abe fe ta meta e mo ye to je be ba fe ta merin e mo ye to je be ba fe ta marun e mo ye to je be ba se fe je cash e si ni amọ to se pataki ju ni pe code cash e yen te ba ti te star 347 star 1004 star 2 hash oni code cash yen e ma gbo mo ba fo sun o star 347 star 1004 star 2 hash oni code ye. Te ba ti te yo gbe lu awon lana tele eyen te lawon lana tele yen bo ba je pe yokan fe ta e mo ye to je bo je meje mo ye to je bo je meta mo ye to je bo je mere mo ye to je eyin na ti wa lara awon ta yi ko to fun lojo tuesday tin bo lojo tuesday tin bo yo la yo le ti kepo e mo ko on the 26 ni tuesday wednesday ni le ya bossi on the 27 gbogbo eyin te tin ta cash e bo lati bere osu yi gbogbo eyin na le le to nbe sugbon cash e te ba wa ta le niyan ko di daily draw lowo o ko di daily draw lowo tori pe losan eni na emi na o tu fe nikan ni ebun owo losan eni e ri pe cash o wo nu ara won ni star 347 star 1004 star 2 hash o le fi ta cash e bo se je niyan lapa abe yen star 347 star 1004 star 2 hash bo se je niyan laipe iya mu eyan loju opo la ta fun lebun lori eto yi se ti share e ma share lori ikanni lagelu fm ka bo dupe lowo awon to fun wa lebun lori eto mr anthony bodunrin oko fun mi number niyan oko fun mi number to lo nda lola je soke ko je sapo baba niyan lati agbon united kingdom of liverpool hey you never walk alone abiola yali yali lati hamburg lorilede germany mo lowo ba ile ta lo lo wa to ndamira to gbaski bo germany niyan instead of 122 joba ta lo ni gbogbo bonzano ala madrid up my you gbogbo bonza e ja won ti o pe wole lo fe mu se faje losan teni se ti gbaradi o ba ta ke mo pe wole o bo ba mo pe o ta ke mo kule pe wole en ba ta ke ni ojo pe wole e ka san o Hello Kasan. Hello Kasan ti wole. Hello. Hello. Hello.
1: Oda.
0: Hello, Carson.
2: Hello.
0: Hello, Carson. Sir, kilo ruko yi.
2: Sola lo sora lati apata.
0: Sola lati apata. So Mr. Sola lati apata. O ye mu beere sir.
2: Number 8.
0: Ibere lekejo number 8. Ibere lekejo number 8. Ibere lekejo. Ideje ile Adulawo CAF Champions League lodun 2020/2021 iko egbe agbabol wo lo gba
2: iko ja ka bol ma lodi sanda
0: ma melodi lati orilede
2: South Africa
0: lati orilede South Africa eshi iko ma melodi sanda awon na lanfani lati gba sugbon ifarabale levishi Al Ahly of Egypt awon na lanfani lati gba eshi o eja fe lo mi lanfani mo se jadi yen lepa be yen 091-23-70-86-75 091-23-70-86-75 081-42-49-1006 Hello? Hello, Carson, sir. Hello, Carson. A ghost, okay, come on, you are a good boy, sir. Kill a quesa.
3: Taiwo Lati Basson.
0: Taiwo Lati Basson.
3: In Moba, Akran, you just say, Moba, you.
0: Oda. Kosila Buru. I ask not to.
3: What
0: is just a penny? What is just a penny? Chessy Lenny. Beni, eyan gbadọ boni re yo ni kire ti ele de. Ke wa mo so ire ko mo fojupo abi ko mo funmupo, eyan o pe re o. Ire oni teyan lowo, sugbon bi eyan ba nse daada laye tinu e ba ndun si. Olorun na o ni o ya kiti enu o de ni. Beni, bo se je niyan. Bo se je niyan lapa be yen. E se gbo ya bu bere. Oda, e se o. Asi ko si nbo ti ma soju oko le fa won Arsenal losan teni a jo ko ni losan teni fa won Arsenal na ni eyan Arsenal ma gbaradi bo se je ni a ti bere si ni celebrate Arsenal na ni lori gbogbo awon eyan tin celebrate Arsenal lola lola olorun fi Arsenal meji ototo mo fe fun won lanfani lati wa sori eto yi kan te wa so iriri aye won lati bi odun meji le logun tan tin te Arsenal kini won le so nipa ife eye tasna gba yen ati pe awon iri wo na ti ri ola le gbo iriri aye Arsenal lola pelu awon ti wa mo bo la pa be yen mo bo la pa be yen awon olorun fi Arsenal la gba la le jo lola mo fe fun awon olorun fi Arsenal meji lanfa lati wa sori eto lola kan wa so iriri aye won bo ni iriri aye ko Arsenal ti ri lati bi odun meji le logun ti won ti gba idije ile Gẹ̀ẹ́sì kẹyin hello hello.
2: Hello.
0: Hello, e kaasan sir.
2: E kaasan.
0: Ki loruko yin papapa.
2: Seun lo so lati
0: Ring Road. Mr. Seun lati Ring Road, o ye mu beere.
2: Number 15.
0: Number 15, beere number 15. Lodun. Se gba mi. Lodun 2021. Orilede wo lo gba idije ile Adulawo.
2: Senegal
0: lo gba dije ile Adulawo. Oda. E mu bere yin to gbeyin.
2: Number 20.
0: Number 20. Ki loruko luko ni FC Bournemouth.
2: Andoni Iraola.
0: Andoni Iraola e sori re baba e si awon rire. Kini number e daruko number mi ani to gbeyin number yin papapa.
2: 0765.
0: E si awon rire e se o e ja fe mi lanfani. Bo se ja niyan lapa ibe yen. Lola ola. Eyin lolu fi ko Arsenal. Meji en ba lo en ba fe wa sori eto yi. E mo wa won eyan awon ololu fi Arsenal iriri aye won. Ah aso aso as just eto lola ni. Asis Ademola a jo wa. Ah. Adua ti baba n gba lenu jo meta o lagbara po. Ko ba di lola ewo e ma ja ma baba were were na e ja ndoke lo na na re po lowo oja leyin tin ba pada de e ma gbagbe e bo soju opo ikanni lagelu efe e ma si are o e ma si are o e ma si are star 347 star 1004 star 2 hash e da ndoke na kalopo lowo oja ta ba pada de ta lo takin te waju e ku kale
4: Lagilu FM 96.7
5: Emi omo yin na ni o joli jani mo wa ni ta bayi lati le mo bi awon eyan se se da mo Maggi chicken flavor si oya esipeli celery
4: S E L E R R I E salary
5: ah boda mi esipeli esipeli no di salary oya lopin gbiyanju esipeli turmeric
6: T U R M E R I C turmeric
5: e kare pali ohun se be Maggi chicken flavor kan fun yin
7: ohun se be Maggi chicken flavor pelu eroja alugo Celery ati atale pupa oluyipada ayo
8: Ile ya bade odun de
9: Ile ise JLK Empire n ki gbogbo musulumi ku odun leya o JLK Empire ti ati mo bi eni mo wo nipa kata ojuluwo ero bara ni soro bi iPhone Samsung Tecno Infinix Xiaomi Itel Nokia ti bebe lo Bẹ́ẹ̀ la tún ta laptop bíi MacBook, HP, Lenovo, àti Dell. Ẹ tún lè rí àwọn games bíi PS3, 4 and 5 tó fi lórí àwọn speakers lóníranran. Tablet fún àwọn ìwé ògbẹ́yìn. Gbogbo ẹ̀ lẹ́dùnwó lẹ́mọ ríra níléeṣẹ́ JLK Empire. Ẹ kàn sí wa ní First Floor, Lama Plaza, tó ń bẹ lẹ́gbẹ̀ẹ́ First Bank, Challenge Ìbàdàn. Ẹ jẹ́ mọ̀ pé gbogbo àwọn àǹfààní tí ẹ máa ń jẹ níléeṣẹ́ JLK Empire lásìkò ọdún iléyà ń bẹ̀lẹ̀ digbí tí ò yingi. Ẹ lè darapọ̀ pẹ̀lú wa lórí social media handle wa Instagram and Facebook at JLK Empire, TikTok JLK 8294. Iléeṣẹ́ JLK Empire ò ní ìròyìn.

0: 7 star 1004 star 2 hash star 347 star 1004 star 2 hash ole fi lanfa lati fi ta cash e o se je niyan Abraham Irokoluwa da mi lare lati iwere ile Sunday Adebamiro Awoyemi Mike Odunayo bakan na Mike Moses awon up gunners ajeni fuja said niyan o na wa loju opo abatunde aje tumo bi baba jet lati island eyan na yo portugal ala madrid baba up chelsea ile le wa sa tin bo e kan ma wo europa cup ni e ma wo champion loju tv bai e ma gba ipl yin lo 08142491006 Hello, Ekasan. Hello. Hello. Ah. Hello, Ekasan.
1: Oh, don't suck it. Hold on.
0: 0981-4249-1006 08142491006 Oni na bele tell am fan lati pe si 0912370-8675 Hello e ka so sa
2: E ka so
0: E ka so ki loruko yin sa
2: Abiodun lo soro lati anfani
0: Mr. Abiodun lati anfani o ye mu bere
2: Ibere ken
0: Ibere le ken number 4 Ibere le team won yin sa Barcelona.
2: Ben.
0: Ah, you know, I know. Let me know what you're talking about. League. I know. Let me know what that. Only you want be. Only back and not want be. No way. Even the time when you came back, the way you were. Lado 2015 so 2016. Nile Gesi. I call you by Fico.
2: Fico.
0: Ben, sir.
2: 15,
0: 16. Chelsea. Chelsea Luba. So da yin loju sa.
2: Ben.
0: O da yin loju pe Chelsea lo gba.
2: Ben.
0: O da. Manchester United lo gba kesi Chelsea. Manchester United lo gba. Manchester United ni. E se o. Mo wa ko masna ko pe wole. Hello, Ekasan.
3: Hello, call your photo.
0: Hello, lo seto. Kilo ruko yin sa.
3: Hello, le kan lati de kan yop gunners.
0: Gunners ni yin.
3: Mo so ko yin bi last week ti ba ma gba league.
0: E ti gba na. Awa na adura ta wa na ngba na niyan. Adura ta wa na ngba na niyan.
3: Ori ojo to pe olohun baba wa na o.
0: Ori Amina, Amina yalla, Amina yalla. Okay, Asa ni yan bi. Oya egbe orin. Asena bo ti dun yi koni baje bo ti dun yi koni daru kori be ko se be loju elegan o ago to ta di be yin agbara lo lo mu wa ile oba to jo e wa lo bukun bo ti da yi koni daru Bo ti dun yi ko ma ni kan kori be ko se be loju elegan o ago to ta di meyin ago to ta di meyin ago to ta di meyin agbara lo lo mu wa ile oba to jo e wa lo bukun ki oruko yin le kan si
3: olalekan lati
0: di kan ibere bere kan lowo yin He said the card is 6407 look by number yabi. Abi

0: Lukman omo ti jan luruko temi ba won jenu aye yo lagbara nro le yi mo ki awon eyan mi sister mi mule mi dada adola kin wale abosede adun barin ma toshi
1: o bi pe ma to ngba tere wa wulo
0: aye o ki yin ku orire atenikan kan wa na agbalanre kaabo lati ni nla lohun.

0: eni to mojo owo lo mojo iku oh my god
1: egbe ti mo ni
0: awon kankan be to dabi aditunu aye ta dani wife fara pa mo fo mo ede yen o da ko se tu o gbe en to ba ngbin eju ati to dabi eni to nle ojiji ara re loto
1: iwo se wo lopo eniyan
0: ele ayen
1: iyan si ma bo
0: o ma pe wa lalejo mo
1: oju ba ri ole
0: awa yin la nilu mo fe yara wo e ka ipolowo oja kin pada de kin wa bo sa ni gungun eto ohun
1: ayewu mi egba mi
0: ṣugbọn lagbara po omo Nigeria ijo wo le da o simi ogun gan iyan tumo si pe ba deni waye se ke oyinbo to pelu ogbon onu ati ara ti won fi da alawo odudu ni olohun ke wa tayo ru e ja wa fiti wa se daada sa lori ile pelu ogbon atagbara teledu a fi jin ki o ma dari ru papa julo alawo odudu ah un ta ba bere ni

0: orin
1: eri po lagbara po
0: baba n jade nile gogo
1: eje yara we ka ipolowo oja duro po ronrin mi nka kemi o si fe bo sagbade meji kin wa da yin lagara eje kin yara we ka ipolowo oja na ti mo ba ti pada de eh tabi sugbon o si ka wa bo sare gogo to e ku ikale ikani ti lage lori
2: Emi omo yin na ni o jali jani mo wa ni ta bayi lati le mo bi awon eyan se se da mo Maggi chicken flavor si oya espelli celery
3: S E L E R I E salary
2: ah boda mi espelli no di salary oya lopin gbiyanju espelli turmeric
4: T U R M E R I C turmeric
2: e kare pali ohun isebe Maggi chicken flavor kan fun yin
5: ohun isebe Maggi chicken flavor pelu eroja alubosa celery ati atale pupa oluyi pada ayo

káàbọ̀ padà. Rocky Bat ọmọ ṣàlẹ́wá. Adéwùmí Aramide. Alimi Toyi. Pata ganga nle ibadi ko lowo gbogbo yin je ba mi share program yen dada je ko lo fa e to yo mo lu abi eyan ju lonu aye ni pe ko foro loro ko ba gbogbo e da to ba foro ara ti e kogbon igba ti seru won loke ipo aburu oni se wa ko ni se ran ti wa nkan se awon eyan nu aye o ti jura wa loro jakadi ko wa awon ti ogun pa kere jojo si o nka eyan ti ago pa nu aye eda o ma mo ko ma bere o da kan mo ninu aye o tun wa ye enu to ku ti o tun le bere irufe awon be fi ma nfi gba sira won loke eyan ba je lai mo kan ko buyanju lati ma beere tori pe a beere ona kan oni sina nu aye pada sori oro Sunday omo Nigeria won atore re jo fi oro re won foro jomi turo oro won foro jewo arakunrin isalaye lekun rere bi ise okada se pe to papa julo fe ni to ba je omo lu abi eyan to lafoju sun fojo ola o tun la loye elo to lopolopo awon eyan ma ngberu gbori ni won ma nwo ariwo oja gbogbo on to ni se pe asirin ajo lati bi kan si bo mi yala awon

0: Olorun oba mi ibare oba to ni gbogbo agbara lodo oba to ni ki wiwa o mo wa oba to ni kiri lo o mo lo Olorun oba mi iwo ni o nje a tun ti de loni Olorun oba mi oba terere kari aye kunle kunde bi alagba lugbu omi okun dede teru teru baba agba Aladi aidi baje oba to ni gbogbo agbara oba to ni ki wiwa o mo wa o na ni o tun so pe oda kiri lo ko tun ma lo loko Olorun oba la fi n bere eto toni Suiland Ava Olagelu 96.7 oke to ga ju gbogbo awon oke lo e wa nkan fidile tabi ki e fidile nkan ka tun jo jegbadun ara wa lori eto yi e ja jo se ni pa pa pa Adeyemi Akinyoye loko mi o Yemi Ijala loko gbogbo awon to wa ni ibi papa julo Dixon ti o n ba wa te te fi lanfani ati ma gbo wa nile eto yi nipa lera ara wa la ma bara wa so lori eto yi ilera ara wa sire a fe ko je wa logun lo ja gbe to yi kale e wa ma rin jina e joko ti radio yin bayi tori pe eto ti gbina ya kini to wa nu ago ara re to ro wi pe ona abayo osi fun matara re Olorun le sopo na abayo wa iwo ni ko duro ti eto yi lorun pe won ni ji o lo afi ti mba gbo tan en to le se asiri ibe ni mo so fun ohun duro teto yi lorun a jo lanfani lati jo gbe nti o se wa yewo nti o se wa lanfani yewo lale yi e lo ma wo wa lori Facebook e kan te Yemi Ijala ete Yemi Ijala iyun te ba nife wa be ba si nife wa e wo t'Olorun mo wa la tori pe ta ba ri yin be ni ma munu ta wa dun ko sa shiri kankan be ju pe o kan ma munu wa dun ni ta ba ti ri yin be sugbon ta ba re eyan be inu wa o ki ndun lopo ogba a wa ma wora wa bi eni pe ati ele eyan a si le eyan o sugba wa na so nta fe ke se owo nta fe ke se ni pe eyin lo sori Facebook e ba wa follow re e like e e share e follow re e like e e share ke wa fi comment si te ba ti le se yun okan wa ti bale oye te Yemi Ijala bi mo se pe nlasan na ni Yemi Ijala ete e kan so pe ti wa nbe awa na o de ma sadua fun yin bakan na Adesuyi Adejorin ete yen na Adesuyi Adejorin ete yen na e tun ma ri wa wo nbe lekan si Yemi Ijala e ba wa te kinu wa le dun e comment ibe e de tun ma gbo wa nbe e ba wa share Yemi Ijala bakan na Adesuyi Adejorin e ma ja ma gora wa lagbaja ku loni lagbaja salai si lola gbogbo e na ko lo je pe asiku sare to ba na sugba wa la la mu asiku la sare fo wa ara wa fa waju nitori ai makan makan opo wa si mo e mo fe jeun mo fe jeun mo fe jeun nikan ni onje to nje yi na ma gbagbe o onje to nje yi yo kan fun olokun ni sugba to ba la lafia okun o le wa o alaafia ni ma mo kun wa fun yan o eyin o ni mo fe ka ajo se e jo mo mo so pe onje onje onje onje to ba lo onje onje onje nikan ni eh bori ba nfo yan ti e ba se tebi bo je nju be lo ko le ran kankan o abe ti re to e ko je n to tun bi pada ko la alaafia lo se bi orisirisi lo si ma fa se wa orisirisi to ma fa gbogbo awon aisan yi la nye wo ni dokita n so fun wa ni mo fi ni eto ikan mi oko okan everybody iyun ni pe gbogbo wa ni everybody ni belenja eje n da le baun adeyemi akin oye lo ko mi o yemi ijala ejo e ba wa lo be lori facebook ete yemi ijala be ba ne fe wa e search e ti di to gbere edi wa eyen kan ba wa follow e ejo e dakun e ba wa se be bakan na ade su yi ade jore ti dokita gangan ouno baba ton parade a ton ton so tori eyin te se se darapo dixin e ja doki lohun baba ti parade ma gbe dokita wole e wo ki ma ki yan bi pe ku kale eda mo tin ki yi ke ku kale oya dixin ja loki lohun e ku kale
1: lati pile se aye lewe ati egbo ile wa ti wa ku iwosan ma dari hun roke pe ase tolorun fun lo je ko wa be nila na won baba nla wa osu bara bande fun ile ise Sugarland Aba Pension ti aje ewe ati egbo nje fun lori awon egbo igi gbogbo ton jade lati odo won asiwaju orisegun bile ton lo ewe ati egbo ile wa fun ni lamoran lori iru aisan to ba ti foju gan ni agba oje onisegun bile ile wa ni iwo na dide le ko kan si agba isegun pelu imoran to giriki ko le kuro ninu ogun to de omole iwo na yoju sile ise Sugarland Aba Pension to wa lado ekiti ni igba yi lola junction ni koja ile abiye sisale igba yi lola house ilawe road ado ekiti olule ise wa wa ni number 5 ayetoro street eleyowo akure ni pele ondo bakan na la wa ni ilu ibadan 52 magerita bus stop new adeoyo hospital ring road epe 07039004687 tabi 08132848488 be la wa awon alagbata fawo egbogi wa o Sugarland Aba Venture imoran ponbele la fun ni ile ise wa o
0: Sugarland Aba Venture imara pambele la nfun ni nile ise wa ooto ni o be na ni dokita e ka le sa
2: mo ki gbogbo eyan ara ile pe e ka le o si alaafia ni mo ba yin nibi gbogbo ti e tin gbo wa ti owo je eto yi de aisan oni fi le wa se bugbe o
0: ami o
2: awon to de ku die ka to fun olorun ba fun won ni okun ati agbara
0: ami Oruko yi sa.
2: Oruko mi ni Adesuyi, Adejorin ti gbogbo eyan mo si Sugarland Aba Venture.
0: Baba, awon kan le wa nbade wa lakure wa lado. So to ni abiro.
2: A wa ni ilu Ibadan number 52 Majerita bus stop, lona Adeoyo titun ni o. Ni ilu Ibadan to wa ni number 5 Ayetore Eleyowo ni Akure North. A tu wa ni Ado Ekiti ni igbaye lola
0: eh awon kan tun le ma wa lawon bi kan na laipe to awon kan ti n pe yin won sa ni dandan ke ma bo sugbon ise egbonse ni ko se fi ran me ni olohun o si rorun owo e won ti yi awon pe ah yo lagba die yo lagba die o da lale yi e n ba mi so nkan kan pe fe kawon eyan mo nkan kan e kuku ja mo lori afefe ku ri je pe gbo aye ni ogbo
2: awa okunrin ni ti ose yin ba wi awa okunrin ni
0: mo wa pelu yin okunrin ni
2: ni pataki julo awon ti o ba ti pe omo gojo odun soke aisan yi tabi ka kuku so pe awon yin ma n ba fira sugba awon yen ki yin wole ni ekan lojiji bii

pada be ni ko so nti o ye e lo wo ewu olorun ni lori aye gbogbo e dani gbagbo olorun to raye olorun to rorun olorun to ti wa ki ohun gbogbo ko to ma be oba ti o wa nigba taye o ba si mo ko to da eniyan

0: are oba sheda adeda oba meda oba to ti un be ki gbogbo aye o to mo be oba to ti wa ki gbogbo eniyan o to wa ai kwa idiba je oba lori gbogbo oba oba ti gbadọ bale gbogbo oba oba ta un yin oba ta un fi yin fun oba ti n gbebo yin tin ta pa sori sa arugbo igba ni olorun awon omo ogun baba mi o soro were ki satani o gbọn jene jene ina lati gba so lara awon ebora atoda aye aseda orun mimo oruko re ti niyin to oruko ta un gbega ta un fogo fun ta un fola fun oruko to n gba ni oruko to nla ni oruko to n yo ni oruko to sin se didara oruko to bori gbogbo oruko oruko ti ku gbo to sawo gbo oruko ta run gbo to wole oruko ti banu jong eko o se gbo ti won si na papa bura ai kwai side ba joba la to lo kanrin kese awon mo yin o nitori gbogbo igba lo mo gba yin lowo wa ai ni le yin omo olorun gbo ko ni de ba wa ai ni le gbe oga mo olorun momo mu ba wa lojo gbo awon mo yin o a o si mo fogo foruko re oba igbala tewo gbo pe amo pe wa wa fi yin fun o oba igbala tewo gbo pe awa mo pe wa wa fi yin fun o oba igbala tewo gbo pe
1: Olorun olodun mare ti won gba ope wa o iba ma se pe won Olorun to wa pelu wa kini awa yo ma wi nisisin adupe lekan si ni gbogbo ile te ti n gbo wa ni bi ise te ti n gbo wa loju ona te ti n gbo wa wa dupe agbe Olorun ga lopolopo nitori wi pe Olorun wa pelu yin o wa pelu awa na agbe Olorun ga lori lede Nigeria bo ti won ko ri ope na la ma da ope ni nipile Oyo bo ti won ko ri ope na la ma da ladugbo eni kokan nile eni kokan bo ti won ko ri ope na la o ma ju lowo Olorun Olodumare tori pe bi a o ba ti le dupe mo a je pe o ti tan fun ton niyan tori pe baba David wi pe ko si iyin re ni isa oku nibi ti gbogbo eniyan re ha Oluwa iwo lo ye o lati gba ogun ola ati agbara tori iwo lo da ohun gbogbo ati nipa ipa re ati nipa ife re o da fun ohun to wu ọ o da wa fun ohun to wu ọ lati fi wa se nigba to wu ọ ogun ni fọlọrun loke ọrun ha lalẹ yii tabi akoko to bọ si mo ki gbogbo eyin eyan wa nibi kibi te ba ti n lori ọfẹ lati gbọn wa tabi te ti n lori ọfẹ ati wuwa e sa lọ sori lagelu 96.7 FM nibadan lawa ti a ti n gbohun sarefẹ lolukọ ọlọrun ati ibimọ alaṣẹ nikan niyin bẹrẹ latori baba wa ọba Adébáyọ̀ Àkàndé ti a fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ dárúkọ wọn baba Àgùnláàfin o kábíyèsí láàfin ń bẹ o ha Túnde Ọláwúwo ni ọ̀gá wa nìkànnì méjèèjì ké bùgè alẹ́sùnwé ẹ̀jẹ̀ akínyínkínyín ṣadé Fọláṣadé Àjàlá lóòótú ètò yìí dìtìrì tìǹú lamójú ẹ̀rọ wa àwa ikọ̀ náà wà mí bẹ́ẹ̀ ni Israel ìtìǹú òun náà ara ikọ̀ ètò yìí ni ara àwọn tí wọ́n kọ́ṣẹ́ láti fẹ́ mọ iṣẹ́ ni David Ọlátóyè ìjálá Jésù náà wà bí òun ẹ ti gbóhùn lẹ́nu rẹ̀ yẹn ajínrere Káyọ̀dé Oyèbọ̀dé lèmi jẹ́ èmi a máa wípé mo bégúnjà mo ṣẹ́gun egungun mo bá òrìṣà jà mo lu òrìṣà mọ́lẹ̀ gbá mo gbìyànjú láti bá Ọlọ́run ọba jà gbangba Ọlọ́run ọba máa dá mi o sẹ́ni Ọlọ́run ọba ti dá òṣìṣẹ́ faraway èmi náà kọ́ ojú olúwa tó ń bẹ lára mi ni ó lèmi ṣe máa sọ pé bí ojú olúwa ọba ti wòyàn mọ́ ojú sàtánì ni ó wà lára onítọ̀hún lórúkọ àbátọmọ tiẹ̀ mọ́ gbogbo ẹni tí ojú sàtánì ń wò lọ́wọ́lọ́wọ́ olúwa yóò já ọgbà kúrò lọ́wọ́ sàtánì àtàwọn ogun ẹ̀ olúwa yóò já ọgbà gbogbo àwọn ọmọ nàìjíríà akira wa o àkó ìdójúmọ́ àkó àsìkò yìí àólàjá o àólàjá bàbá wa apostle pa alimi ìránṣẹ́ ọlọ́run alààyè bàbá bíi new in christ akéyìn o prophecy ke odùwáyé ọmọ bàbá oníbu ọrẹ ti cnc oníbu ọrẹ akéyìn ètò pàtàkì yẹn ó ti ń ràn lọ́wọ́ lágbára lọ́wọ́ ọlọ́run sunday yìí tó ń bọ̀ yìí náà ni wọ́n ó ṣèkò kárí ẹ̀ àti àjọ̀dún ti ọdún mọ́kànlélógójì tí iṣẹ́ ìránṣẹ́ ti bẹ̀rẹ̀ akí ìránṣẹ́ ọlọ́run prophecy ke odùwáyé ti cnc oníbu ọrẹ ha covenant of mercy on the lower to Reverend and Reverend Mrs. Adeyemo Akinyi the Christ wonderful to fi kale si eyin onara local government ni akran lohun Akinyi o fun eto pataki ti ajodun odun meji le ni ogbon ti ise ranse bere ati adorin odun ti ojo ori Akinyi daddy and mommy wa God bless you
0: in
1: Jesus name ani salai ma ki omo wa eyan wa pataki sade apoti eri casting crown 2026 odun ti ko Sunday ogbon ojo ni lagbara lowo Olorun yo soju emi gbogbo wa mo ni yo soju emi gbogbo wa loruko Olorun yo soju emi gbogbo wa yes lalẹ yi ki la fe gbe yewo ta ba koko to ba bo si dodo yin gbogbo eyin te jo lolufe eto yin na la ki loruko Olorun aku bo se nlo Oluwa yo ma pa wa mo
0: amen
1: yo da bo re bo wa ohun ti a gbe yewo lalẹ yi tabi akoko to bo si dodo ti yin ona ni wi pe se Olorun si ma ngbu adura lori abo emo pe emo gba wi pe ati se eto kan pe Olorun laabo
0: yes
1: a de fi awon oro Olorun kan sile pe ka to ma jade laaro lale ka ma ka tori pe bibeli wi pe ka ma ra igba pada tori buburu ni gbogbo ojo buburu ojo kan de ti to fun buburu oni subulu eyin eyan yi o ko ni subulu awa na o loruko Olorun alaye buburu kan ko ni subulu enikeni ninu wa o hey awon to si wa ninu ila koja eni to laye atorun a tu won sile
0: amen
1: oba awon oba Olorun to lo si iwo kini to lo mu Daniel jade nbe Olorun to lo sinu ina ileru to lo mu awon omo eberu meta jade gbogbo awon ton wa la ha ma jini gbe oruko Jesu Olorun yo tu yin sile
0: amen
1: Olorun yo tu yin sile awon idile tan de ti ri eto sele ti won sokun lowo Olorun yo tu yin ninu
0: amen
1: Olorun tin be temi orilede Nigeria o na la fin so wi pe ka kun fun adura o ma nso nigba kan la ma pariwo a ni ri bi nle yin o dokere okere isi ni yoruba ti so pe lojuju titin ma mu ekun sun loruko aba tomo ti emi ma o ni sunkun
0: amen
1: gbogbo awon bi yi ati n pariwo ka ma ki esara ni gbogbo ona eri pe gbogbo e ko huni o ti bere si doyi ko ni bayi loruko aba tomo ti e mo emi ati yin ani subu fun otayo
0: amen
1: e je kin ki iranse Olorun apostle Paul Tunde Toluwa ni baba lese kese awon ni won fun wa ni owo ati pelu afikun seranse keke ojuluwa foundation ti a ma fun awon opo ati awon toku die ka jo fun loruko Olorun lale yi won tun lori ofe lati pe wonle lati pe ka tun fun won an baba kede ma dupe lowo Olorun ati iranse Olorun apostle Tunde Toluwa ni ti Bible is Crusaders to wa ni eyin grammar Ibadan loruko Olorun ise ranse o ma tesiwaju ise ranse kete kan na yo ma tesiwaju ogo ni folorun loke orun ti si itunu wo ba ta koko ka koja soke lohun ta ba lo ta ba pada de a fe fi aworan kan wa mo bere wi pe se Olorun si ma ngbo adura lori abo sa
0: Olorun kokun gbo
1: ni jo ni ta gbadura tani ta ju wi pe Olorun la laabo awon eyan a fi aworan baba kan wa to so wi pe Olorun ni ko to saabo bi pe ngba ta awon eyan yen de o n towo bo ibile n tohun ohun ya lodo Jesu ohun lodo anabi ohun ya towo bo ibile lo n kan so gbolohun bi meji si won si ye pada mo ni se Olorun se gbadura lori abo e je ka lo soke lo n ta ba parade a fi aworan kan han wa a wa jo so lori e ka to ma lo e ma binu pe ni jejo a lori ofe ati fun yin ni asale idaji kan sugbon loni o tudu o te pe o God bless you
0: amen
1: o ba le bagere o wole pelu steeze
2: hospital Bitas jagun labi okunrin ogun gentleman on the body system ogun tarigi akanse bitas to ba orisirisi aisan bi adota ninu agbo ara wo ya aja 50 bitas be ti gbogbo obirin to dati emo imule awon boys to fe pe lori e to fe se normal ra 50 bitas wa fun gbogbo sisi ologe omoge to sexy bobo ati baba to fe wa fully active in the other room tabi ko mo lomoge wole ko ma le se normal david lati sese ki ati sun to ma fe dogun ewo ayegba yen ti koja o step up pelu 50 bitas ko sun rayo ko fun baby e tan nibi kibi nibi gbogbo ati nigba kugba 50 bitas is produced by the 50 Waves Limited. Esin leri da ka kiri gbogbo bi ti won tin taja to jojulowo. Office address wa ni Lot 3, Light and Craft Building, Basorun, Ibadan. While our head office is at Ojaja Mall, Abraham Adesanya, Ajah, Lagos. To be our distributor, call 0704 318 3929. 50 Bitas.

0: adupe e ku kale mo ti ri gbogbo message ya eyan send won ni ojo gbun to le ojo kan to lohun o opeye mi gbadege se wi pe ise mi mimo ni eleyi o olorun si n gbo adura hun dada awon yoku na a ma bo sinu panpe mi mimo amen amen won ni ibinu olorun ti so kale lori eleyi won ni asiri gbogbo won yo ma tun kokan adura mi ni pe asiri okukunkun ni bonu aye wa olorun si n gbo adura eyin eyan wa e je ka ma gbadura kugbon to kan bere ninu adura wa ni ke je afun ninu kronika keji ni ori keje ni ese iketala oni bi mo ba si orun ti ko si ojo oni ti mo ba si re su si ori ile na ati ajakale arun oni bi awon eniyan mi ti an poruko mi mo lara ba le re ara won sile ti won le ronu piwada ti won ti won le wa oju mi my o le mi o wo le won san iyen ni wi pe adura wa olorun fe re sile ninu adura wa ka ma gbadura ninu igberaga aya ka ma gbadura ninu epa ati agbara wa ka mo pe olorun kan be to nda gbogbo wa awa to gbeke ni oluwa do dan da bi oke si oni ta le shiridi bi ko se podo ti lailai abo olorun ko ni ka ku oluwa nigeria ba mi je ki awon eyan to fe kan lekun boya opo ni won boya awon ti won je less privileged ni ba si gate fun won ko won rai wole akoko ti nlo hello iyan ti ja ba mu mi ko si akoko lati fi akoko so ire rara rara hello
1: hello sir kale sir
0: e kale o
1: e ku to sir
0: oluwa lo seto yi
1: alo ma fun yin se sir
0: olohun ma ba wa se o ami
1: alo ko mi lati kedo
0: ki le pe
1: sola loruko mi lati kedo
0: sola loruko yin lati kedo bo o ni eh ki se fe comment ni abi
1: ile te ni ka kuku ni se mo ni pe ni doju
0: eni pe kini
1: ipenija oju
0: eni ipenija oju eni ipenija oju sola ki loruko yin
1: sola adebayo
0: adebayo kini number merin to gbeyin
1: 5359
0: okay yen lo be o ya ya ku nbe kelomi ora
1: 5359
0: be ni e ku nbe kelomi ora ye wole 5359 ba mbele ba nsilekun felomi dixi ba nsilekun akoko ti lo ba nsilekun fun mo oju opo te ma pe si e ti moju opo mo ti e ti 091 2370 8675 091 2370 Oluni down si eyin ti wole wole bi emi lo kan e ti wole bi ose bi meji meta e je ka fi ile fawon elomi ti o ti lore ofe ati ri gba rara God bless you sir e ma binu si wa ijo e se e ma binu si wa to mo mo pe eyin ti wole bi meji meji si meta e je ke elomi na wole hello
1: e
0: ku
1: to
0: oluwa lo nse
1: oluwa ni fi wa sile
0: ami oya oya ya
1: Mr. Ibrahim lati Emetu.
0: Ibrahim kini? Ibrahim kini?
1: Mukail lati Emetu.
0: Ibrahim Mukail.
1: Yeah.
0: O ya number merin to gbeyin.
1: 1651.
0: Gbogbo enikeyin to ba pe wole to ba pa ba ti roruko e ta ba ri kini e lori ti tele tele be change account ye o mo nfi yan. E se e je ke lomi ra iwole e seun e seun. Opo meji si asale idaji kan pelu oluwa wa asale idaji kan pelu oluwa ni ale ago kan lorun lagbara lowo olorun a lori ofe ati pade nbe eyin opo te raye wole tori eyin to mu kokoro lekun lowo ti tilekun won ti tilekun gbe mo pe ai Olorun ni fi enikankan wa sile ṣugbọn ti mo so ni pe e je ka fi gbẹkẹle wa sinu Olorun e je ka gbẹkẹle Oluwa Bibeli wi pe awon to gbẹkẹle Oluwa yo dabi oke si oni ti a ko le shinidi bi ko se podo titi lai lai oni bi oke lati Jerusalem ka Oluwa yi awon eni ti re ka Psalm 125 oluwa yo mo je abo yi wa po oju opo ti e send the account yi si eyin ti e wole yen o na ni 08057929941 titi ojo mejo ta pade lori eto toju oluwa ati titi ta tun fi pade ni ida asale idaji kan pelu oluwa e ja ranti o olorun lalabo god bless you.

0: e je ki agbadura olorun lori ofe atodupe o oluwa gbo pe gba yen wa ogo ni fun oruko re ton so ijinle oro re fun wa agbara ta de fi mulo ko wonu aye wa ni oruko jesu oluwa wa amen mo fe ba soro lori akori ti mo pe ni biberu oluwa biberu oluwa ti a ba wo akoko yi atan to gbagbo atan ti o gbagbo e ri pa awon eyan ti a ni beru olorun ma rara opo ti gbe isu mi opo o ati suna jo nje na jo mu opo sironu pe opin ma de mo eleje ki opo ko fi ona ona dara dara sile won si ya si ona iku atona iparun sugba mo so wo lugbo oro iloni to ba wa ni ona iku tabi ona iparun mo gba adura pe lati sisiye lo agbara kavari aja ogba ku nbe loruko jesu iberu kila pe ni iberu gan iberu na ni wo pe ka ronu to le sele leyin nkan ta fe dawole tabi ta fe se be gege ni iberu olorun ti mo nso yi agbodo beru kini olorun le fi wa se na ta ba beru re ki lo le ti odo e jade si wa gege bi ati mo ko si bi olorun ba bere dajo e lori eniyan eran ti pe ko si lawyer to le jayan gba o to le solicito yo judge adajo yo judge are yo judge komina yo judge alufa yo judge woli yo judge enekene atete nipo atete onepo idi temi atem gbodo sa fun ibinu eniyan so ibiberu oluwa mo pin ipa oro ise ona merin akoko mo soro lori ti mo pe ni iberu oluwa ni bibo lowo ikekun iku e ma gbagbe esu o fi ku dode gbogbo eyan ni opin irin ajo yi idi na ta se ro pe lakoko ta wa e wo ba eyan se nku ku ipipi iye nikan wa ni e ri iye odun ta won eyan nku nisin aye ijo e wo akoko ta won eyan nku idi ni pe laye ojo si awon eyan beru olorun sugbon lode oni awon eyan beru olorun mo e ri omo 20 omo 30 e wo bi en se nle aye bayi sibe se won le ba aye ni e wo bi won se gbe ona t'olorun le ti won wonu esu lo igba to ba wa to akoko se yan gba nkan lowo esu esu si fun yan lo fesa o le gba nkan lowo re to ba gba nkan eyo kan yo gba mewa dipo e wo bo se fe me awon eyan sofo lode oni nitoro pe opo beru olorun mo opo ya omuti opo ya yawu yawu opo ya lagbere opo ya panshaga opo won wo egbe orisirisi opo imukumu gbogbo awon nkan won yi ko je ka won yan beru olorun mo be ni satani si nlu won pa bi gba te ba npa na fitila o akoko niyan iberu oluwa ni bibo lowo ikekun iku mo wa nu owe owe ori ikerinla ese 27 iwe owe chapter 14 verse 27 oni beru oluwa ni orisun iye lati kuro ninu ikekun iku eri bayi to ba beru olorun o lori sun yi iyen ni wipe wa ma sa fun gbogbo to ba je mi ewu ewu ewu ewu gbogbo to ba leti o sinu oran oran oran gbogbo to ba leti o sinu wahala wahala wahala to leti o sinu akoba akoba akoba gbogbo to le mu ko wonu ikekun iku to ba beru olorun iye a wa ninu re ti se Jesu lugbala tori Jesu lo fun yan ni iye ko si iye lodo elomiran Jesu nikan so to ba gba Jesu ni Oluwa to lugbala wa beru opin irin ajo re tori na irin ajo re pelu Olorun yo se dede oro yen ojoro to lagbara iberu Oluwa le orisun iye lati kuro ninu ikekun iku so o fe gba enikan kan kuro lowo ikekun iku sema iku meji lo wa o iku tara wa o iku temi iku ayeraye e n ba ti ku iku tara iru ene be won ni ri mo loke ipe emi re yo ti pada si bi o ti wa sugbon iku ayeraye yen emi yen ni yo lo si emi yen lo fi huwa buburu gbogbo to hunu aye idi ni yen ibada ko sa kuro ninu ibi eto n se lowo lowo ikene ni yen o iberu oluwa ni bibo lowo ikekun iku ko mo ba bo sowo iku kiku mo ba gbe ohanu lori gbogbo orin to rin yen gbogbo to n dawo le yen iwo na ma pe iku ni o yori si e se to fe ke supa orun ibada ko ronu pe wada ko se tun ji pada ka le pa ise rere akoko itura ko le ti waju oluwa wa lati gba jesu ni oluwa to lugbala kini ikeji ko si ani fun awon to beru olorun gbogbo nti o fi wahala wa kiri won to fun re ni isimi won nje je ma wo pe to ba gba jesu loluwa to lugbala o de beli so fun wa o le ma lowo re patai o le ma ne ka ko to lejo sugba ko ni je bi o pa o idino to so be yen ni Psalm 34 verse 9 o ni eberu oluwa eyin eniyan re mi mo nitori ko si aini fun awon to beru re se ti gbo bayi ko si aini fun awon to beru re in to kan ni lo ni wi pe iwo sa beru re to ba ti beru re ogun se olomo bi o se ma bo gbo bukata e olomo bi o se ma ran o lowo agbara enikeni okuku gbe nkan kan ore ofe re na lo ka loku fi mi tori na ni won gba ti an fi ore ofe re mi e se ti o yom da aye re iwo to gbegbe aye mimo bere si ni gbegbe aye mimo mama gbegbe aye eti bi olorun ninu igbe aye eri igbe aye abawon igbe aye riru ofin olorun igbe aye dida ofin olorun koja e se to yipada ko lona yi ko le ma ba ini re pade kini keta oni ojo gugun je ti gbogbo eni ti o ba beru oluwa ojo gugun o je ti won kini iwe mo wi iwe iwe chapter 10 eja gbo ti verse 27 wi iwe iwe chapter 10 verse 27 oni beru oluwa mu ojo gugun sugbon odo eyan buburu le o sekuru e to gbo o ibere oluwa mu ojogun sugbon odun re buburu le a o sekuru yani pe bi olorun ti e ti seto emi gugun fun eniyan sugbon toru pe ru eni be o beru olorun e ri be yen bi iku ba dodo eniyan bi ota ba dodo re olorun a wa fold owo e a ka owo re kuro a wa ma wo bo le gba ara re sugbon eni to ba beru olorun e gbo to so eni o ni ibere oluwa mu ojogun otiri bayi opo mi to saisan lowo lowo bayi taisan ti fe pa elomi nje je mo pe opolopo na ko wa lati owo ota opolo wa lati owo elomi abi enti won ni ko mo yan ale o n lo yan ale oko arun 8 ejo se olorun niyan eniti eni ko mo muti ko mo mu siga to ko iko ofe ati awon nkan be lo so iberu olorun o ma mu ojo ogun kilo nda wole bayi ti won na ma wo pe ko le mu ojo re gun e se to jawo nbe e je ka gbadura baba wa ti be olorun o se popo iberu re onu tun ba wa soro le lori gbogbo eyan lo fe beru re gbogbo kan ti beru re ti jade lokan won oluwa fi agbara tanu re da pada ni oruko jesu kristi gbogbo ati o ti e wa ni okan beru e rara jesu omo olorun jo fanu gba won fanu wa won ri ko si ja won gba kuro ninu iparun aye raye ese torope ti gbo adura ni oruko nla jesu kristi oluwa ati olugbala wa amen ero ibanisoro mi ni 08023394796 o tun di ojo mejo ni oruko jesu kristi
1: yesu mi bawa
2: Ijo ihere di tutu ninu Christi the new in Christ evangelical church isode mima iwa mima ijeri oka lojo wa logun anfani wo lo ni ko jeri aye ko wa so mi renu abama gbeyin ko ni jate mi atiti e ami ide re ta bi pe gbogbo eniyan sinu die lara awon eto sin wa to nwaye ni gbogbo e kanile yi ati loki okun olu ile ijo wa kale si eyin ibadan boys' school odeon okebala nbadan gbogbo ajo isego tuesday osose eko bibeli ti wonu eti lo fe tro fe ijoba orun sereje lago marun role ojo wednesday osose counseling ni bi ti lanfani lati ri baba wa ninu oluwa apostle pa alimi loju koroju lati 12 okan yin pale ti jesus si nje ona abayo si soro gbogbo lati ago meji losan di merin role gbogbo ojoba thursday osose wakati yanu re o miriku ewa ibi ti oruko jesus ti se gbogbo ogun pelu eri okan ojo kan gbogbo ojo sunday ile eko ojo sin bere lago mejo owuro si mesa nigbati isojo sin mi waye laarin ago mesa si meji losan bakana eni ayoju fun eto wonyi o daju pe ti oni soro se telephone 0023394796 the new in Christ evangelical church ni pastor baba wa lakosu agba apostle pa alimi lo so pe igba lo kan re ni odun mo baye re
3: Wagyu FM 96.7

0: La Gelou FM, ok, gage, ok, net 6.7.
1: Kabiyesi olorun kabiyesi agbojo igba ni kabiyesi re iwo ton de mi ni kabiyesi re olorun lana loni lola olorun to ni gbogbo ojo nigba kugba olorun iwo ni o adagbe ni ose to koja lo lori to lawojo agba mo kan so ni olorun iwo lolu lo nte mo ni e to pade mi ni ose to nbo olorun amo lore ati emi atawon to ngbo mi lale tuni eyun ni lagelu fm 96.7 laughing baba wa oba muritala adibayo akande ekerin olubadan ti le badan oni munki pe ekale muki gbogbo awa to je pe lawujo agba ele mogbo tori olorun lo se be agidi ko le yan fi di agba be ni owo olorun ni iwe eri agbalagba ni lo wa Olorun to fi le yin lowo ko ni gba lowo yin anu Olorun to daju lori gbogbo wa to si mu wa fi emi mi asun Olorun lo ni emi a fe gbelele se mo pe orun iku kekere ni a tun wa ji larojo keji ke si mi mo se ke je pe eyan mo se ni o Olorun nikan oni oba tori ibi te eyan wa nigba to ba so tan bi en ba fi egbe lele o le eyan le ma ya ago to fi egbe re lele ago to sun to run gbe eyan lo ku se to le so po mo teyan ba ji ni aro ojo keji ago teyan wo to wo ya ago to lu gba to ji iba ti ye pada ni be ni bi en ba si ni anset to ni alarm tabi ago to ni alarm to le gran gran to fi se alarm teyan ba gbo emi pada si eyan ni ara ni bibe ko olon iwo na ni olotu mi ni bi mo se ma so adesina lawode adesina alawode lolotu mi lawojo agba tunde olawo ni oga wa ati lagelo ati splash o tunde olawo ni kenneth kebugi loga wa ni lagelu kenneth kebugi pelu en ti o te gba kiji re gbenga olayiwola odomade alai lojuti to ma nbowo fun awon ti an ba ti julo be ni gbenga olayiwola ituma ni pe anu olohun ni ku lori gbogbo wa ati yin ati awa na mori victor ngba to ri ore re victor n gboro re re disin tunu mo mo pe ore meji kan na ni an disin tunu ni amuju ero mi e te be lenu iloru mo kiyin o eku ataro oju ni ti wa olohun ni fi wa le mosiki gba wa mu mi ni ododo pe a ku morale odun to nbo lona be ni olohun iye ti mo ba mo teran asiri obo ni bi kibi anu olohun si ni fi wa le tori ena mo lodun yi ena mo lodun yi ama mo wa pe awon mo wa ni isin won ti ngban won ti ngban ile eko o mu won lomi ju pe eran lo tori won ni pe a kanijo ni yo pe eran ko sa du nbe ki mu epa ko se gbe ama ni isin owo ile eko won gangan ti o se pe a mo wule lo mo tori ba sire eyan babo ti a sire eyan babo daada to mo daada ko ni omo ni ile eko ti a mo si private ni ile eko aladani tori bi an ba le omo lati okan won gba kin lo mo won si man to mo won man to je won o le kin lo mo e won ti ye mi ni won ti ye mi ni lo mo wi won ti ye mi won ni ichanwo won ni ichanwo be iya ta baba yo wa iwo lo sanu mi imi no ma ro wi san won ni ati de mi ati yo ni tu lori eran ni o lori omo ile eko wa ni o aside wa oni tu eto lawujo agba o ti bere were were olohun iwo ni o disin itunu amoju ero mi sun mi siwaju ki akoko ma se were were ka to bolu agba mi re tori lale oni imi ati alaji olururu adediran se mo pe alaji olururu sa awon gangan ti en ba ni vigilante vigilante àwọn tí wọn ti kọ mọ ìjẹyìn rẹ tí wọn mójú tó ní ìpínlẹ ọyọ ẹ gbọdọ lè wọn lálẹ bẹẹ ni àwọn àti opc ni o àwọn ọdẹ ni o àwọn sọlùdẹrọ ni o gbogbo ẹni wọn jọ ń ṣiṣẹ papọ bẹẹ bó wà ní bó ní bùlàbàdé kẹni àwọn ìdójúkọ wọn kí sì ni wọn lérò láti ọdọ ìjọba alẹlẹgbọ lálẹ onílẹgbọ ẹ sì gbọ nọmba ti àwọn agbófinró tí bá ní pàjáwìrì bẹẹ ni pàjáwìrì mo fi ṣeré ohun èèpè ṣeré bẹẹ ni ìpè ti pàjáwìrì máa jẹ ṣe tàbí ti ètí àmọ sínú rúùmù wọn gangan tó yẹ kó wọn ó dèdò fóun gbogbo station alẹlẹgbọ bẹẹ ni ó ṣe pàtàkì ẹmú gègé àti ìwé yín tó bá tásìkò kẹ ẹ kọ lẹ sọmi síwájú mo sì ń bọ.
2: ó ti dé bí ó ṣe dé o akinlóye olúmi ìdí ọmọ akíndùn ti gbèsè rẹ dóde.

0: aki ayin ti en gbo wa ninu ile kaabo le kan si sori eto lawujo agba bayi mo ti wa ni odo baba wa ti gbogbo eyan mo si awon na alaji alaji ama o ni ti won pe mo won an won so ti won de mo pe e ti mo ngbin gangan awon ni e ku lo mi de meta o
1: e ku le gbogbo le o e ka san o oruko mi ni SA Adediran alias Olororo ti mo je omo bibi Ibadan
0: alaji Olororo initiative peace initiative eh baba eh tan ba ni Olororo Olororo mo le si ra bere yin irin ajo yin were were e je ki awon tin gbonun le gun ogo atin gbonun le
1: e seun adupe gbogbo ilu e ku afiti gba o lekan si oruko mi ni SA Adediran Olororo mo je omo Ibadan mo ko mo cross ururu ma ti mo de bare ni 2002 ni omo Ibadan ni mi sugbon mo lo si Eko mo le pada wale mo pada wale ni 2002 February now Olororo Olororo yen ni ko wa te ba mi lara pupo ju sugbon leyin gba yen lorun ni mo da egbe sile ti an pe ni LLFG leyin gba ti mo ku oni ogbere gege bi alaga fun odun mesan
0: LLGB
1: LLFG
0: kini fun mi ni re
1: landlord landlady vigilante group of Nigeria oni so ale ti wa tun je peace initiative lati ma tun atuntolu ti joba le fun ajoba apapo tun fun wa ni el certificate e lati pe atun fi to ilu depo pe boya awon kan ja olorun ba ni pari re oro lo station ki saba sele afenti o bada loku olorun fun wa to ale nto lọwọ lọwọ alisa ti wa lori e na bọre meji ba nja dọkọ ati o ba nja olorun pari re to de fun wa si lati gba ti ati bere ti ko le si wahala
0: bi e se so pe vigilante group mo mọ pe ko le je ni kanu ajo ti o to ilu to ni yo je baun ki se ni kan
1: be ni ni agbara olorun ba ki se mi nikan apo ale ni 1000 nigba ta dale aju bi 30 lo sugbon lati ya won be si join abere si join wa then leyin gba lohun ni e oga wa ti a n pe ni ilaji lo wa ko awon marun ni gba yen lohun e ai mi gege bi LFG Odua People Congress Agbekoya IROID ati Solulero aje marun gba yen sugbon si aje 21 bayi nisin ti ile egbe wa ni oja aba fun bi vigilante e na ni tori pe a gbọ nkan to n bo asibadan a de n gbara re di ko to di pe ko to ba ba wa ni ojiji so a ma n pera wa jọ ta ba ti gboro nkan bi kan en to je magaji ariori ibadan yo pe wa pe to n gbọ re o
0: are gbogbo magaji le ba
1: are magaji ariori ibadan so yo pe wa yo si pe wa a le gbera a de lo be ati to tun je lori apata ta je n pe nikan ndi ege so

0: oga wa ilaji this was ko fi wa sile ara nigba kan gbogbo to wa need am fun wa se
1: tori nti o je kin dodo yin na ni pe awon ise takun takun ti awon gangan gbo ni igboro ti eyin se koda ni odo yin ni awon leto leto ti ran ran se fun tin ba je pe ani won fe daru kawa ni asolo asobo eyin ati baba wa ilaji eyin odo tun sanusi ati ari ori ti o je are gbon magaji le ibadan ati oloye kendi ege mo mo pe oro ti en so te ora so ikabi isulubadan le ibadan oba rashid adewolu ladoja arusa wa oba ti fi oba je mo pe an na o gbo si o
0: ni agbara olorun ba wa gbo si ni nkan bi ose bi merin sin won pe wa won ni ka ku amu ogun wa si ile oba ni okaremo ale ko lo oba wo lubadan ti lubadan rashid oladoja o wa nbe njo yen lohun lati pito pe ki gbugbu wa ka ma pito pe to nbo yi o ko bodo aba lojiji koda gan ilaji wa nbe njo yen amina wa nbe njo yen lohun are beni ari ori o wa nbe njo yen na gbugbu ala nbe njo yen lohun na so koda won ti fun ani uniform kan pito ka gba dani na pe emi si nbo ti a ma lu ka le ba mo a soro pe to ba ti ya a jade si ita tori nto nbo badan sin nto ni agbara ni iyen duro be lori pe ija ibadan lo ma ni ija agboro sugbon olodun ba ni yanju re ti a ba ti le gbo pe to pe an ka fe bara ran je bayi wa ti ko wa ti ko si ale ti bayi a pe gun kini a pe gun geji o le se olodun le ba ni yanju re owo ni iyawo ni kini kan ni olodun ba ni se olodun le ko leyin wa
1: imbi won lo ni o alaji nipa abo ilu ladugbo kaaki kaaki awon alejo kosokoso won ti fe ma wo be ifura wo le fe ki awon eyan oni ladugbo nipa gbigba alejo saarin ilu
0: aso awan se community meeting ni odo wa mbi bayi awon kan badan bi won akakun pe to wa necessary ni tori pe to ba fe wole o lo gba letter wa a ri letter la jo ti nbo iro eyan to je taba ti ni ko lo gba letter wa to ba ti letter gba wa a je pe o da niyan
1: ni ile bi tin gbe
0: ile bi to ngbe so ti a ba ti wa ri letter ba yen a le gba yen a si gba ajoji mara nitori pe awon pe to pe an ni awo lara mi le daruko bi kan ni badan si lo je pe to pe ode won ajoji ni awon oluburuku yen tenda la mu ni a o le to pa mi fun won ajoji ni gana won ajoji ni en to ronje fun won ajoji ni won de daju pe to won le price won ti won ni mo awon je ka wo ti le gba ajoji le bayi nisin so ta na ba le se ti an ba ni community meeting ni odo won awon yen mara won badan won le mara eyan ta wi won le ma ti ma se fun won le ti se fun won tori won pa la lorun mi sa ti won du alorun ka kini nisin sa won la pele eyan ta gba sadugbo a gba won sadugbo so ki a ki won fura ka to ma gba sadugbo abo mi niyan
1: won ni fura ni ogun agba beyan ba fura nkan kan sele magaji awon baba iya imoro le ni fun won lori awon ore kiko ki awon omo won
0: asun iye je koko tori ti awon omo wa toju obirin ti ma ti rokunrin to ni owo lowo won ni wadi e pe iru eyan wo ni e ri pe laye jong a ma ni alatona pe a fe fe mo bayi o o ni bi nkan ba sele nbe ta ma fi yelo pe to pe to sele to sele ri o ti o le ma ba ni la sugbon ko si yen mo angon wa duro de pe o nbo mo o ti de ni won wa kakiri ka kilo fun omo wa ki o ma je ki imoye owo ko mo laya ka le kilo fun omo okunrin na ka ma lo gbe igbe wole ki won to fe ro kan ki o je pe ya won to ti ri
1: tori oropo nu we ko bo bi an se so lo were were un imọ̀nà ni ìfúralógún àgbà ẹ má jẹ́ àwòrán awáran bẹ́ẹ̀ ni tí ọba ti ń gbòòrùn nǹkan kan tí è gbọ́ tẹ́lẹ̀ ládùúgbò yín tó ń rí àlejò mọ́sùn fi ẹjọ́ rẹ sùn kó lè ṣe fìjìláńtì kó lè ṣe àwọn agbófinró àmọ̀tẹ́kùn ẹ̀rípẹ́ nọ́mbà mò ń pè jáde gbẹ́rẹ́gbẹ́rẹ́ à ní gba àlejò ọ̀nà bẹ́yìn ṣe rí nù mọ́gàjá sí méjì àdépọ̀jù àríorí àwọn tí a máa dúró ti wà nù ẹ̀ṣẹ́ agboolé ariori olóòsàpẹ́tọ́jọ́ ní tí ààrẹ gbogbogbò gbọmọmọgàjẹ ṣeun Alaji Basoro Saidu Fafijavi adupe lowo yin oje labowo ni won wa Alaji Sopu awon pe saburi akomeji o ma Alaji Sakeso todo lopin josi oju ni tin magaji adeniji latif irinle magaji agbole irinle tan le pada ni bon photo sale osi adupe lowo yin Alaji Tawfik Yakini adekunle magaji are oje ni yemeto ade oyo oju ni tin magaji abiorun magaji bolagade magaji agbole lato no kilabo ese o magaji ramani abiola raji ti gbo yan mo si magaji agbole sado odo ye unity amnes nags da bi alase ba ku ni ko ri to de yale lo na kan na ese ole victor adibin pe magaji agbole opo gba ni awon ni alaafin ni gbogbo arimo oju ona oruta pe ni unity magaji doctor oladosogun bi yi magaji agbole atere tamayoke foko oju ni tin o onabu adedapo ola mi po si dapsin photo kabisu luwadanu ese ditata ewo kakaki luwadanu ese o onabu majidi lamid ni idu local government ese o alaja ti mi tope notika ni oju odo omawumi oju ni tin oloni fi sile gugu yin eku aduti gbesibanu lale toni 08062447996 number menu. Ese.
2: La Gelu FM. Jagaba gogo retio.

0: ajoke
1: eku dede asiko yi o gbogbo eyin te ngbo mi nile loko oruko temi o yi pada o omolara abosede adebanjo si gbogbo yin mo si iya arale mi nje mo ni alejo pataki kan nile loni onisegun agba ti gbogbo eniyan mo daada baba ibaruba ti gbogbo aye mo si oba isun ara mo di adugbo omole te ni badan leyin ile baba adedibu opposite people's girls grammar school mo ri awon eniyan ti won ro ketiketi idi ni yi ti mo bi so wi pe a gbodo se iforo wa ni lenuwo fun baba yi e ba nki awon eniyan ka bo
2: eku dede akoko yi gbogbo eti to ba la anfani ati ma gbo mi gege bi atokun ti wi baba ibaruba lo ko mi gbogbo eyan a si ma pe mi ni oba isan ara ise la se debe o odu ni mi mi isa imo foloko gbogbo awon eti to wa si n gbo mi ri o mo wi pe ki se tuntun ni osupa loju orun ki n to teso waju e kokko gbo ero bani soro 080 33 88 10 08 070 18 21 11 11 o ti pe ta ti n fa oyinbo je nbo ko fo be ni ko ni fo elewe are mo la wa o itoju gbogbo ara aye pata la si yan laayo ise ta mo ta ko ta dayeba ta si wadi ijinle si na lo so wa do lokiki taye fi n pe wa ni baba ibaruba loni a tun jo soro lori awon kankan abi meji e wa nkan fi ledi abi ke fi dile nkan alaafi ara wa ko ni gbon danu gbu bi elubo
1: baba ibi ti mo ti fe bere gangan ni wi pe kini yoruba n pe ni elewe are mo
2: e se atokun be eyan ba tin ja ewe to n sogun efori ogun narun ogun maropa marose ogun inu lilo ogun laku egbe ka ma rin ko ma tini gbangban bi eni fe subu ka ma rin tage tage ka ma mi loke loke ki to o ma po tabi ko mo salai to ko di wi pe oju n su abi nkan nla go lori eyan ati gbogbo n to je mo n ta fi lalaafia laye ta wa n fe wi ategbo tibile awon baba wa se iru ewe yi ni won n pe ni elewe are mo awon ti won se ona balaafia o ti wa ni je be
1: baba eje ka sare wo awon aisan tin da emi awon eyan legbodo lakoko yi tabi tin so awon eyan di arugbo osan gangan
2: e se atokun opolopo aisan ni so awon eyan di alaabo ara telomiin si ti darugbo koja ojo ori e lakoko aisan kan be ti an pe nla ku egbe awoka losan losan fasan fasan awon aisan to ni se pelu inu eje to je pe kokoro inu eje ni yo ti kagbako ti o mo ko ba eje ara eda eyan ti awon san tin be lara ofin ni raye rin de bi to ye ko raye rin de ni o ba di pe eni to ye ko rin buso meji pelu erin ni o ni le da opo na meta rin ti o fi mo mi gule gule elomi isire won mo fa wonu moto won mo gbe bigba ti an ba n wa po ewa ni elomi to ba rin die yo mo mi gule gule elomi o si mo so wi pe egbe kan dun ohun to ba fowo kan abi ti o ba fowo kan aisan kokoro nu eje ni itutawo kana si n pa o si lateyin wahala ti kokoro nu eje dale opolopo yin o ma so pe apa kan ori nfun awon yeyeyeye ni gbogbo igba elomi isire to je wi pe yo mo ri nkan bi kurukuru abi pe ifi abi ile ti fe su losan gan elomi a si ma pariwo wi pe to n ba sun ati didi o ma wuwo bi igba ti won ba gbe gige duka ori ibusun gbogbo n ta n so yi aisan ni arun ni ati ka toju e nigba telomi n ba n lo awon ore re o mo duro de ni ese elomi o si se jakute debi pe bubo bata le ko ni mo bowo bata ko ni mo elomi yo mo te okuta mole ko si ni mo ko n to okuta mole aisan ni ta gbodo mojuto bo ba ti di pe eyan n sun loru eyan n ji eyan n seyo bi igba merin marun mefa kile o to mo o gba furasi opolopo okunrin si ni o se deede nile mo opolopo ejo be la ti ri lori ayelujara lori imumawoan eko mi o se deede eko mi o se deede elomi se kan sun lo won ati e mo fe elomi se yeye awon baba ti ati han bi awa atawa ta n soro yin na awa na o salai mo mojuto ra wa awon baba awa o loko won lodo won si soju si won lodo awon iyawo won elomi nu won gan o ni iyawo eyo kan meji meta merin abi ju be lo tawon iya na o si mo wo ta ntori nti han fe wo nta ti wa nle opolopo omokunrin lo je bi pe nkan didun to je ati bo ti lora re atopolopo aisan to ko nile igbonse abi le we abi bi ti won o toju daada n lo ti so elomi di lakurete ti o le pe pepepe mo opolopo elomin lo je wipe apa kan re bayi atese kan yo mo gbon bi ba si tin gbon be afi ka mojuto tori pe bo mi mara ki npa loruko ta npe ais tu mi le ki nfi ele loruko ta npe arun iwo na o tu sita ni pe nkan bayi nse mi o bo ba dodo wa baba ibaruba oba isan ara ni eyin ile baba adedibu lo adojuko people's girls school to wa ni molete ni badan ibe la wa ta nfa wo oyinbo njeun ko fo ko si ni fo opolopo awon eyan wa nile nigeria ipapa nle yoruba ni won ma ba se teni eleni nse je ise temi tin se lati ogoji odun atodun merin ti mo wa lenu re yi lawon kan kan gbe baagi won mo kiri garage ni worodu loja aba layeye ni moko ni bere ati kaakiri pe awon ni baba ibaruba o baba ni ka won ba won mero wa si molete mo ni eleyi ero to wa gan ati idan lo ntan aran yan kankan nse o awon ti an si seru ise be towo to bi meji okunrin meji nu won towo to afimu won danrin na ni asifin jofin ile ise wa osisi lori oke isale l'office wa wa ibi ta wa lati do ati wa na la wa telephone wa na telephone wa a so ogun mi to koja iwe are mo kara o ya gaga keyin o lu aye pelu igbadun eni ti o ti iku lo ni gboke ohun ati gboke yin awon ru awon omo ita ati wa kilo fun kilo fun kilo fun ti won o gbo lowo ba meji nu won baba ibaruba o pe meji office wa o si pe meji ko si lori oke isale lo wa leyin le baba adedibu ni molete ni badan telefonu wa o si yato te fi n pe wa lati joyi ohun na la nlo tawon eyan fi n pe wa 08033881008 egbon yun le kan si 08033881008 tabi 07018211111 07018211111 baba ibaruba leyin ile baba adedibu ni molete ni badan o doju ko people's girl grammar school ni be la wa boro ba doro la ku egbe abi nti won pe ni to sugar abi ki fun pa eyan o mo ga aboro oju abeti olodum maji arogun roparose abaro molegun abawoka awon to wa do wa ti mo awa ti an wa ba na si ma won ti won wa sodo wa bi won na ba de loni iwo na o ri wipe ero ogbalode la akoko fi sayewo fun o to jero ogbalode ileibo ngba ba se yun tan la mo bi ta isan lugo si la wa bere ese to ba ti lo ba se ni olu ko si tin je po ndegbe ohun worin bi moto ti nko gede ko si tin je po taputu nle ogbodo taputu ni won mo ki o pe baba ti bere si taputu ti an ba ni baba o ni gba baba o ni gba baba ibaruba ni won pe be o alaafia ara wa ko ni gbadanugu bi elubo
1: baba iru awon eyan wo gan ni ki won mo wa sodo yin
2: eseun atokun eni ti o ba ni gbagbo ninu iwe ategbo ma wule wa eni ti o ba ni lo ogun ta ba fun ko ma wule wa eni to je pe to ba de ayin ti o ni se ba ti ni ko se ko ma wule wa o awon ti o ba lo ogun ba se ni ki won o lo awon to ni gbagbo ninu iwe ategbo awon ti won o si ni ki won o se ti won o le soro jade pe bayi ni nse mi ta si sayewo fun won ta si fun won logun won tara won o si ya e ma bo leyin ile baba adedibu ibi ki bi te ba ti de badan eleyin lo molete awon eyan wa lati ilu oyinbo eleyin re molete e ba de molete e bere ile baba adedibu ni adojuko people's girls grammar school la wa 08033881008 tabi 07018211111 070 18 21 11 11 aisan oni kain woroko bi awo gangan o aisan oni teyin woroko bi opaalu e ni burin burin jiju esin ni popo oju ate ti oni re lede yin ami ni kankan o ke nde nle fuya ke wa jade soro ara yin elewi are mo ni wa o baba ibaruba oba isan ara awa loko awoka awa loko la ku egbe bi aisan aile se dere lodo bere ba si foju kan wa yo mere sa ni o 08033881008 tabi 07018211111 070 18 21 11 11 alaafi ara wa oni gbadanugu b bi elubo a ma reti yin pelu ogo Olorun oba ese pupo.
0: La Gelu FM, Jagaba Gogo Radio.

0: Mm-hmm. But aye si ounje tawon okunrin nje no first ohun ni nkan to kon ko ba hun en te ba fe mo e mo pa le ma so ka ma fi ba eronja awon elomi je e pe mi ma so fun yin awon yawo yin awon nkan to nse o ma nfa awon nkan yi ko bi okunrin ma ku ni 30 years 35 40 50 okunrin 50 sese bere gbe si aye ni men awon nkan ta awon baba wa nlo o wa ko nso ro enu oro pe a ma so pa iro e wa dan wo lodun abekuta o ma e ri pe rere ni
1: danwo lo bi yokere
0: lo bi yokere mi ma so fun yin pe e mo wa authentic bi mo bold si mo ni confidence lori nkan ti mo nse afa belt natural medicine nu opolo mi lo wa mo lo si Nigerian College of Natural Medicine lati mo nipa human anatomy atona abayo nipa ilera alaafia ara wa gbogbo nkan ti yan ba nse anything worth doing at all is worth doing well so e gbodo mo bi eran gbodo wa gbogbo ona lati le je number 1 ninu nkan to ba nse actually yo gbodo ma fi gagbaga so that you do more better awon nkan to ba nse o gbodo duro lori e ko de ri pe yes you want to be yourself as a strong and active person so that e ba di anywhere gan to ma ni o ya duro iwo gan duro ton pe ise imu mo ni ewe antegbo ise temi ni ona mi ni o mo jogun ise lo baba to bi mi lomo mo si tun lo si imo ijile even diaspora kaakiri lati ma gba awon orisirisi imo nipa ewe ategbo eyin iya mi eyin baba mi eh mo tin so ni gbogbo gba fun yin nipa arun kokoro onu eje kokoro onu eje yo ti wa lara awon iya wa mi nigba ton sabi amo lowo a wa wa lara awon tori pe won ni immune to da won ni strong immune
1: wa mu dani
0: eh awa down to ba ti wa di pa gbade awa tu gbogbo keke yen sita a di para ma ma tami inu mi a ma kun ibarade a ma ro mi gbe mi ni le rin mi ni le joko elomi gan a ma se si ni gbogbo gba nkan ti uncle eh daddy uk so le kan npe to birin o ba ni sex o ma nfa isan ma o to ni obirin ti o ba ni actual sex to ba ni sex nkan to ma saba se ni pe ara ma ma royan gororo eyan ma ma o pe ki lo nsele ti nkan yi o fi sele mo ti logun orisirisi ko ni sise ti obirin ba ni natural sex ko nja awon sex awon o ni be yan se ni te yan ba ni e ri pe gbogbo aisan ara yen o ma lole ni oto amo ti yan ba ti ni kokoro nu eje to ti wa lara ti pe o ma fa gbogbo awon nkan yin afi ke lo ewe ategbo ke lo si ko le mu kuro nbe abi ngba mi ki yan fe lo gbonse ati gbonse adogun ibi te yan tin gbonse ko tun ma sunkun ibi te yan tin gbonse ko tun ma lonu mole elomi odidi ose meji ko ti gbonse mo reyan to wa ba mi to complain ru e yin pe ohun o ti lo toilet lati bi ose meji o de njeun to ba njeun die ba yi kun e ati wu bi gba te gbogbo ounje gbogbo aye lo ti je e je amoju to ra wa iru eni be to ba so ba gbogbo eyan to wa nu le ma sa e je ka dide ka moju to ra wa mo so fun yin pe mo mo fun mo mo bara ifa ope re ni ohun te yan ba mo ni ko so pe ohun mo awon nkan ti mo nso e ri pe gbogbo gba nkan ti mo nso awon nkan ti mo mo ni emi o ya lo bi ya lo nkan ti ba mo ni ma so ti kokoro na eje ba pe lara ko ni je kobirin le se abi amo adin pe kobirin ma loyun osu meji meta ko ma baje tabi ko ma ti e lanfani las so pe mo ja bi amo ti temi tokunrin ba ni lara adi pe omira ti olorun ba fi ase si a pa gbogbo e tabi ko ma po to tabi ko ti e ma wa mo e ti ri keyan ma ni sex ki sperm ma jade iru nkan bayi o le fa tabi kokunrin obirin ma ti e lanfani lati le so pe mo loyun ri e je ka dide olorun ba lo nso mo fe ni oko nse ni kankan amo ta ba ni konun ko ho aisan kankan lara o ma fun wa ni idaduro ti o need interim infertile lati le so pe yes emi na obirin ni mi e je adide e mo pe inu bi ovulation wa ibe lọlọrun ba fashe si gege bi obirin to obirin mi ko ni ovulate te ba ti ovulate ba wo loyun se fe de eyan ba je holy mary o le sele eyan ba ma sun si church ko ma sun si mochalasi afi pe o logun to ma fi ovulate tawon hormone e to ma balance to ba ti se gba awon nkan gbogbo e to yen ma jade amo nkan yen ti o waye nkankan lo ndimu nkan to ndimu yen e wa gba ewi ategbo ta ti se lona ti lera to pe pelu ogo olorun me ba de se nlo abayin lara mu abi iwo te pe o fe se eyo o fe to ati to wahala ni to ba n to ba e ma ma sunkun ni to ba to n si wa tun sare pada lo to ba n to a tun wa ma se bi e ni pe ito yen tun sipu nu e e ma elomi fe to ba sare gbin die isalenu awada be ni pe won di eru sibe e wa ba abekuta o ma yala o ti n lo roba ni abi o ti e ti ma lo abo ti won pe biya ko lo ro ni o ti n lo gan ma bon pelu ogo olorun wa ri pe rere lọlọrun ba ninu ewe ati gbo emi ma n so ni gbogbo gba abi iwo okunrin te ko ti lo sayewo won so fun pe awon omira to wa ninu nkan mokunrin yen ko le domo o ti di obu yala dead egg the dead cell abi nkan yi o ti ri pe kini ko ti e wa to ba nse tete ma bo lodo abekuta o mo mo wa ni bi ipati alafia to nlo lowo presently ninu liberty stadium ni oke adu te ba ti gba oso sami wole be se nwole sinu ogba yen wa port yin e ma ri wan be stand number 2 ni mo wa abekuta o mo mi o wa si ilu ibadan iri gbogbo gba ton tin se ibadan awon omo mi lohun abi awon to ba wa won le jeri si emi gangan ni mo wa lati jonjo mu wa nbe fun ara mi mo de so fun yin pe eyan to ba kokko de laaro o ni anfani ti mo ma nfun won mo so ti wa ninu ise mi ti pe ti pe mi o de kuro lori e eyin te ba tin gbo program mi e tete dide ke wa ba abekuta o ma fun ilera to pe nipa tewe ategbo true natural medicine ewe ategbo to olorun oba mi da olorun lo da ṣugbọn o fun wa ni knowledge o fun wa ni imo jura won lo lori gbogbo awon nkan yi lati le ma se ba se ma se tade ma ma dupe fo lohun erokunrin mi bayi a fe we ko ni le we lawujo awon eyan a ma wo pe nkan omokunrin ohun o kere jojo ori ohun lo o wa ni 40 50 o dabi to modun mejo e dide ke wa ba abekuta won ma ko se ni kokon to le so pe kini ikere olohun se o wa fe se ko tobi but o ni awon ogun to ma lo ti awon baba wa npe ni asunki to ma je kishan yen ko na sita e wa lo ewe ategbo so that ni le ma feel bad ko se yan kokon to le se nkan olohun oba ni stand number 2 ibe ni abekuta won ma wa e le pe mi lori ero
1: 080 3970 6022 tabi ke pe won
0: 080 0855 55 77 77 63 63 72 72 pelu ogun olohun ni regret ni wo pe mi ba ti wa ti pe ti pe be ni o ba se ri e ma de gbagbe eyin te ba notice npe bi ara ma yun yin ni gbogbo pa ti kokoro na eje yi to ti fa ki ara ma yun yin abi boya ngba mi e ma ri pe nkan ma rin ka kiri ara yin bi yoro bi arun abi nkan ma wa lara yin ibaradi a ma ro yin eyan a ma dun yin abi ngba mi e ma notice fun ara yin pe kokoro kan ko si lara yin o but gbogbo ara yin patapata ohun lo yun yin elomi de ni latori bayi kokoro ma su latori bayi sile ni ko wa ti si nkan ti o ti lo to ba nwo eyan meji lo kan be ma dabi eyan mewa ni oju e ma da omi woroworo ma ma dun a ma di pe gbogbo igba inira ni ewe ategbo tọlọrun ba ti da lati gba tipetipe o wa bo se wa o ti eyan ba le mu ko sa bo se ko je e ma so pe tori mo ti lo sodo Mr A mo ti lo sodo Mr B awon ton lo na ton ri o wa ton lo sodo elomi na ton ri se to eyan ba ni ke eyan diju ke eyan buruku koja ti eyan gidi ma fi koja ko seni kokon to ma mo olorun ba lo ba to mo gbogbo nkan tan iwon ba eyan ba mo teyan ba so fun yan lona to to olorun ba ma fase si ko si ninu abosi e dide ke wa ba abekuta won ma to ba je awo ka losan losan ni yala inu san ni ibaradi ni eyin dudun ni abi boya wo ma ma rin lo iso ma fa ese pada seyin bata jabo ase ma ni daddy bata ti jabo abi ko ji laaro ki gbogbo omo ka ko ma da be ni pe ko straight e se ma ma fo o massage abi ke fe dide laaro ke ma wa active lati dide te ba dide o ma da be ni pe moju mojo yen e se wahala ni to de je pe orun le nsun abi wo to ye pe o le sun daada te pe gbogbo igba to ba dide laaro ma da be npo gbese sori pin e dide ke wa ba abekuta o ma
1: e je ti pe number yen leko
0: olorun oba lo ba to pe amo mo ni imojinle nipa ewe ategbo latodo baba to bi mi lomo mo si tun lo si imojinle kaakiri even in diaspora ni Nigerian College of Natural Medicine lati mo gogo eya ara wa bo si gbodo ma ri e tete mo abo eyin te ba fe wa laaro la eyan mewa to ba ko de mo ti so ma nse anfani yen tipe tipe ni lati bi ogun odun mo ti ma nse be awon eyan to mo mi de ti mo mi mo sugbon eyin te ba si nbo e mu gbagbon yin dani to yin te ba gba nkan dani na te ni gbagbo n be se won ke ko ni sise sugbon te ba ti ni gbagbo pe olorun lo nse eri po ma bo si e le tun pe mi lori 080
1: 080 39 71 6022 number one yeah number temi chiquito te ba fe te ba get number ti won 00 81